أصون التاني أصو أون اللوم في دي روسي رومانجا برنا دوني سونغا ني ترومكا دوني سونغا ني أرتوتونغا بيبان برنا إن أنا ماي نقول لهم أرتوتونغا تاري كوانيتين ألبا نبوندول بيبان أرتوتونغا بان نا أسراي بان نا ألبالو ألانكيين كتمونا تبونكو kinama yenge alko akiyon orenga ke kutume na irikanya a bara dongay songani a borofatai gutfali a abdallah adam kaka dongay songani sogis aming aljel ne na rimmenja a isiba dongay songani borofatai tane kwa kerngale kin eyinga nyetting aliyenga min wariyan kayin a bara ibrahim ahmad dongay songani ibrahim ahmad a dongay songani a baru alle longalan ken ko kul ratresinge a barango na dawla a almuwatana wal musawa donga sunga anni a namas ilong baraki ngo nakin sunga jammelge marang atiyei ninal da njingwe mireng atilona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo alle taala sitiel na fakkat kwa kerenga si as undul baden kering ereng alamati kayin a na kwa kelena ila loli kagul wala alam kwa kerenga si a ke na jawngil na tempete sipi a alan tumo alan ila loli kol aliyekin a ila loli ni na bara al kin ko na meleng baru alan ken kwa kul ratarasinge a ila yelai nai ilong alan gi jundi na ilong alan ratereskan ati long na kuringa na lankalnga ati long na do jidin ton dio ati jang inalan jang nas ina jamba almati do karaka ni ba manin tongan ki tongale kel au taringa loli a ina jelu balan ko kul arrakan a inalon bal kwal yohani ali long al ko kul mati arrakiki en arengangye wala gal kiki en jarringang wala gal kiki en kurung kin kulle lon fi kul giskerker fi marang nama alkerker kang kulsi sursi kageti nina ai yani ne miti nina tongkutum aba korwa ke imba dalwa njanyoba na aba dalwa ke ba ergelang emba na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo sitaka wartule loka kirele ankerba nagal aba ilong na daya ke ba tongan yutumo ba na abagal oraka imba tongan kerba na abagal baranga ka imba na aba bota ka imba kin kulal inange inan kwa alduri ke nasluwa ke ba wala alduri den tarinyo kay banjum naji it duri gisin jelu al tabani marandeng riyal yefi sa songay kin na mes kalong itia asan ki sursi inalan kagil jiu oranjang alila jang oranden kum naka ila ang orang al abena lomba nunke na baranga kernga elne tie yetaka ila toleta ka luasin bulo marango bang pal ka ene kuye wala gal ni na sabakawa marang ke ila dora al ilona kum ongal kay nakere nakele na riye po kirgol nakele na ila orang al sabakorongi wala sa korrom kulli ila si ke barake ke baranga nama albakirgol nama elna tarasin yero tarale kari nama logic gel enyele ne nankalo marang al auto ye na kwasa al ilong na tebungage wala gal agidage wala gal ornangage wala gal auto kulge a illu indo lo asake ba wala gal duwala ke ba duin kari peket alangen wa alang elna wut alanye elne lolifago kage ayle kinga bulitia na dayon rekalla na skaymel kilesi wala askaymel ba na ille algi do kwasi nyukille jawiti na al oresi nyukille jawiti na al jundi nas del dingo se lo se fegel na embele nye kuru asake ba kasbe se long abakel na surkin o radio alon ku mon na so ngakini ninge na ne jundi ene ki ngamin ki kuru asaka ba la ki kuru kansi
kurokain ki a tabuasa kamba mani sei tabuas kamba na ki ka dorai idingi na duali longa ye tabuanga tabunga kernga api ngi baden keringere inna maye na konjoli ngi pui aba otto ilong najit ilong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risi julngi kasebesi long ilal sunwa konjoli inna maye ya al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burinta bunga asa yengi lona stala donga kayin ye yengi lak kwa kernga lakke dente bunga ereng nas gut ila fulngiti wala na ila lore kirefi alanja tokara ila lole inna maye na kwa ngulu aba ilalang ilong na duwo ga sai talake na kwa kernga si as undul baden kili asang ile risiki wiya ila kasebe ki ila bayena na kwa kernga kama ila aljagingi ale ilong alang ile duwon keringereng kwa kipiringa keng kipiringa kangu ati kele ila lole almas ila lose tagbin kuria marang otto abak ilong na kikela na kagilia dying already yo alang ngi kwa al duoke wala anang kwa borunyetle manim borunwa kirsimba kayen orrengale kayen tongale na kayen taringale kirsing le kinyenge ze kinyesi jawletia nes te bunduitia na manye nes orrengale duitia na mangis borule fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaitke na gaida kerngasi akeba al assmp wala al tum kai alle indeli nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet ilon na bulindo ginden kurile kan ji abajal anang ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria elalo le besin dele mandini injen na dermin u mandile ina jelu ba kasa duri ke nas ulngi wala ka kasante bum mosot a ni na duwo kersi elne lo lal duwo kerangel ba kinama yena ota in indelinga nina al kain wal barang konas nan jamelge eri in indeling na duwo togin na kwa kulisi ay yuhel ba ja togal ne ina rigal ina do mbal duwo togin ni kwa nyati ni kwa nyegere nyati ni inama yai al konjolinga puy inama yai al loriang kis kikinu tonga kemel inema ya sa deldingwe in timel yi lori nga al ridike na sulanga yi lori kinge al kain sulanga ge illalon barnga asang innalang kalung ati lona dinton dio jang asang injalung ila tala al jis donga jang tala ila al dorok duo kherke na illong alang sijulng ila tala si ati jato illona ji wori jang asang dile roje foray nan kamya sendi lor roje alandi lel buro bumba asal londi murta kurbunga ay sinja nas onos roje ati jato jia jamba na ila murtan se tari kuro yi ta duola ke asan ke le kurbunga ja yi nas jenas ila tarif ya kin na manye ngene uton akerkerge wala ko ngama lala ani mude murta si kataka asan omba inama yena otoke aba in juadain orre na gel alandu si riyawe idi ngi ki sense ya khona tahri bi tari al kwel jalun kwel asan itri dele kira jaw al balan dosi ribani do na makari nga kellel la la la ka la welba la la ka ngu idi ngi nas alom baden den tabuna den kari marang aba elong na ila dual ila tari si fingi keringi eren kwa kenga na fulni tens na endorasi innan ga ne endorasi innan ka we endorasi innan ka we yi ila dua bel jahto ila lo riba kan hel dele lo kliampi.

marang kendinga din du ay kendeli din dieng aja zamba andanga kayimba dieng aja zamba marang jina long dia bala kenkwa aliye na kadie ngungi loriam wala gal duo do astemel baloriang ka aldok iloriang kuimbaranga asasa songo honga iloli alko ngaminga a duto ginjam annan sammay nasker jam kwasi loriang alba bagenjiti albas bas indeli adis duenge alamba kerib yi ni na duto njam anjam ba basin basin jato banjo ayo kane kasa kawlin duwel ilalonga sa dele dele kin kawlin dungi nino aska imba lagi marang ilong al rikene ilong asaka yingeli kangungi idin ina sur sur dok ilalang kwel oto insina sare in ne jato in mara lodi ngan ke jurunga aska imel bakelasi inna mayi al oto ilong na kwadinga ke inastala kin na talang kerin kwa kerngasi nungi aspoliti ba dora aspoliti ba tusuma aspoliti ba lo asjundi ba kitinga sa lojondi maranin korje bila lole kitinga sa lojondi kwa ri kwa sungan maranin gwalan asan suruingi kitinga san duo kersi elna donga je manen gwasan urnas inya kinama yeel otto ye na danjalung nalong kinama ye na do gini yundiana anang darangan kitonga lei alan sursi ko yinge kikilmanga ko yinge na ila losi dele kuro na mado kayin sinas ile rizikan namas kayin nas ile rizikan na matika na lu al ka ang nas dile sunga alung al kadile sunga tuliang al kadile sunga riang asa kadile yi kinama yenge al utonga sunga ge ne kinya si jundia yi na duo be duo yani duale lonas tala ke a ritas ke ba alang ajundi ba lenya ngwa asan duo kersi ngwa asan tusu poli asan mosot fiana ngwa bara aljana ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke kerinao kinye lage kintu mele ke kinsi walge kerinya witia oto ke nama yeyi aba kaungina ke gila a maning ayenga sunga ke gil sunga yi ayenga sunga ke gil anang ingwa almin kain salatina le kelingi ne kundu le du inen aba jelna jumong ban jumong kwa ali lonas tala kin na kwa kerenga si tala le akaye ba kwa kerenga si tala le akaye ba akaye ba san kwa tala kwa si tala kulnya ne inyele el tebunjo wala inyene kerinjawi inyene kerinjawi oto al ilong al daim buru nyegere nyet injundi maning al kikayen ko nay ki kida ingen kirsing marandok abakel nek gila nyegere nyet in nyetinga al foya ki ka do rafoya ki kila koranga foya ki kila koranga foya al dele joyingi akeba al duo ina koelba alangi long alam baraker el yi ne ila lole fago inama yei aise jitia al ki barang kona gaming na ara akeba na tes akeba na kwa kul ara tesas giba na kwa kul yi ye ila lole kul ara kimba kinama yei na konjola ge inyala al kwari ki hologo jungitia e jungitia ki kendora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato duo ker el na kwa ker ngasi kayindok yi kangung yo kan in idingi na ayenga genen nanduitia ba induo undul na ma den keringe na ma en sibe en ker ine na mas en jawla na inin tabunje na magal den kering duo ker el na ma inna na ma joina kanya kaage suni dia diele kwa ngi staringa fulngitia aba elong na kayinjuru ngale kana kagila na kwa ker ngale kagila tari si kwa yi ne kulwe induo ka tarifia intille marala ki ka hele ke la nga ka imba anan duwe nan kwa algagil otto induo ka tarifia majra marin ka tarifia alke nga kini ay nga ni yi ne kuriel to leng la la ila ke ba annan bang awu bas innala manjo bas maranga bay lo na otto induo na sare induo el na ki en tare bugile bang kumun tare nga kerkerge kin na mayi al illong duo bi duo al illong nas tala ke barnga nas tala ke ne ilong al duoti nas jalunga tulenga kay al kwa sifata kriya ka aliya ilong na agiti wala na ornangi wala gal na umdai hi ila duoti al kwa kernga sis undul kile na makage kile na

0: inge jalunga tulenga. Kangungi, idi nyine inerie kwangi. Na rinamas namas kona kwanke na kwasunga ge yi dimpalban kwakeranga kin. Wala gal dimate dog baseng ayenga ja ninal kidik incoming domburan kitwali incoming al ilongal kuring dokai. Al kuring jani yi nailomfi inni. Namai otto ini sare namai jawlingi na dwoker si ini. Kile lansi kawritila mara lala kile kamba. Madning elasi ja marang abajan na jago lea ilong alan dile kabe yi jile lo se kalas a jiwel bayle belesi almati domburen yo lokeren beren alangi ini na jatu alangi yaw yi jawlingi na dwoker si ini. Lea jawlingi elasi kwas kine liba. Innamai yai al konjoling apuy. Yani nama elong ninal beledi ke nas digisi deng awusi tari yo marang keri kwansi as jagiti ba asan tari yana jagiti alba keri kwale jale ile sinama jabina tuga ja kinye lake na kayon konjo lake na ti ilong nas kikila lan tabunga kila langkang na tabunga kayon tabunga kwa kerenga as kundula ba alan diyen kering keng ati jato elo na etuga fingi wala anang ilong yi na esi otobas sur simway ba na tin tebuyi alan duri kenere wala ila lo urinisin inna mayi na danji ngoy inna mayi al oto ore kwa ndenji ngoy lobi lole al kanna en kam ki bayna sa kamba bayna kam pissing ore bayna kesi maran kiye na illosi min war tumo wala gal na lewengi alan torikel na lole kago kwa kit al long na tebungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alan kakawa alang gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alan dukere inama yayi kiyoto namas inkai ne kiro dule inyala ore kwa atilon na kayin tongale kan na kayin taringa le kan na kayin otale kan alan dokin dorakan au tala si nas della della kaw au tala si nas dokki kwa kerngang a koranga kundul a association majaram baina al inamba go dongay sunga ni na tawes aldi a ali na remember na bang na remember bago na remember ilalong din tala si ali longa sanki ko anjenu wala joel ala din tala si din do puja ne wala ditini jabum na mayena en kwa inji ngole al kwa dinga kayin na en kalanga na kamala na ogola di ala den tala ditimbo no kwa dinga al kayin ne ngaminga ala tala ina la lomba do to gini yesi albas della kawe nan makoyel inedio asankalum jika es rimme ndaw elejelu alandin ta ala ditining duo puya wala galinje nakamal na ogo jaldo na ditining jo wala ilong asay ndalola tala ineri alkwa songan sababingiti al duindo akena saregal na duimbara leke ni na dok ayei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwa ker ngake ni na jawriti keringereng ati jato ilong na jesi tabungwe jawla alan duori kerele lole wala dog ilong alan dil lole nina alko nga malan kul arrataraskan alan benjamin alan bajijang tettebe wala gal kerrek bi kerrek inen ko rodo no maskay ngona kayinga na danje ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong jingo imbere ailong yi al ilong alan kwa ker nga sitaga yi jundul na ile lole ja ay nin joyi ngi la kwasi inenin corona kayinga a na le kayinga na kagil ay ye ji ay jurgulin alilong na illon na tabujang wala illongal na agidjang wala ornanjang wala yani en jwa na illon na jurenga ngarijang jurenga riel ko ngeme reza shabab yi ay barnga kernga sa jandi ngari ngari na jelu na jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yi na lodi le anni e wala gal elle uriti so wadingan nina liyi no uto ken sunga kin kisini awi ila lole alan kaw jelula jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi ne enjewin la alabaka ndelingi nalambaw jato alba juro na majumon na duwo kere ke balangel lole duja inenin kuro na muskay ngone kinya
1: for ring radio for dole mera mang na abakuri.

0: kese bona willigin bungo a domonto dok abundiba a marantari kasa ola tari kausa a baranga asois amin a bara mubarak a asois amin natana dogis aso amin sei kiki dayin sare a ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago a tabunin ko nina albaye na kamin a marang yelay nina lilong neki dayi ati nkwalan ki rika dura ke lan gukwa marandele kuru kansa ila si kalonsa puto la kea wala kwa kidok asa lon na stala kin inza kelingi e den kurosa enke ngala nja e ka al doingi ati ka lon na kwa kerenga sis doing kerin elo na kele dula ke alam gukwa kin koyinge na utum kin nyenge ale lon na ingelen den dangalage marang kiyalang ile sipia a kisei otanga sungage a na daimba kona sipia marando mo punga dielege a bara nuruddin a nuruddin dongay sunga ni asoge samin natana dogi sa swaming a mujahid dongay sunga dongay sunga ni a aldo jelna jago a abdul munim muhammad aisi jemu bara dongay sunga ni are sangalanji domjang a jeinsi na jundul dongay sunga ni a alhadi dong alhadi muhammad dogi dong sunga ni asois amin albelna bago barnga a nama mosot kau aljingo kerle kanni illalong al kerngasi al duelo nas tala dong ke wala jijen nas tala dong jan kwa kerngala jan na dien kerin na jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi alanguja alanjato illong esenji si le tala le kanya sunga takatini a abai illondo na kwa dingasi a nenal waringan wa a illong na lo enkelikawe asan den tala si wala gal de musulisi a barnga el naski rigingo a na lo kelimpi masindo bot arandu kilul a idingi na tala ridiroy barnga na jayin kulsi surri na rigal alke deling ina lomba alambaki ina ngote enjelu din a din tarin tabunga de la otanga kelele songa tabunyenge idingi na ji aljang tala ke din keringereng na kwa songang dile nuyi kay na oton sogille jurenga na kanikin na nyet albaylo na kuro kwage already eles nuyi ke orren dangala bang jato a saren ken kuro kwa bibang kin yelay alan kidok engwa e la kalamba illole al innang yanga riker nuyi sangana ba la au na nuyi janake tullen kwa kerengale barnga kerengale jarunga kerengale maninga kerengale kangungi alilong asamati jikien jirgingo idingi ne jirgungo kakirini jirgungo ye yalko engamya donga bi donga aldito karra imintia surin kuroki kang awune innalan kalung a nama dokkan itirik alandok ilaleko a bara alhadi asois amin a inja e asois wa a illalong nina kwa kit al illonos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang a ila lole kain na at ilong na duwe ilo na tala duwongi na jilo na tala jan na kwa kerenga jungrungul alang ila tala le kain ilalong in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel a iniri tin sunga kwel tala tin kwel baranga tala kwa so makawe dengin tala kwa kengin a iso makawe alang kwa den gut kawa inalamba asaki eritok agenti wala asaki yom tok iwin wala alamba janghilla oro a namay inkilun nina aljelna oto kunduonjo ila dok akeba abailo notori duo anyangaba taga anjeba kangui wangame anen duong irok duong ki alang gelden akang manemang kim kungin duong yi giskul ngitia nama janna ma kungile ma kungine ma uringale uringale nama skill ya nkanya aldien duon kwale songa tarai yi jato nama kin duon adenga nama ikundu ngar adenga alkarra duitia nada kiyaiba nan juta karrale jo kangui ila idesa jizata jiwi na dursi jiwi na bursi jiwi na mrs jiwi kinkul na makai yi at ilona kin kin otage yi dayenjele na ki jiwi ngwe illa londo alang ilong nina alta lay musuliesi alan duosi denkering ilong alan tinsunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang ki kallana kawkelalen kaylana indelinga kwal ilona yeng kuringale kay ngwala talas dongake at ilong na a nenina erdike dok alko ngamal duo orembay kidaye ngorekelalen sikang marang askalum bana jungiti akila watata na ilano mal duo bi duo sikanne dok baddelay nama badike alba ila ba sunga toy enga wala apo enga nama gal duo kersi kela na orremden abba kawia yi innarang nama kan kila ka kweli nama dogi yeyi al ilong ne jiwi ngage ilong duo al ilong na esi ilona kilol na duo ilonga sa tala ke kila kwasi alan kien tin kurra kangungi asan kila wata si kiwia tin kurra kangungi yi alang sanken koronga na ken kit al kritia na al kritia na kale nin kulo na kale rigin asan kila se denga rakerengeli marang aba ilong nina kin alba otto duo ke na kaldang yin nangu sare ki alba ilona duo la donga kuro namako ni nas bayin pilan sikel bayin pilan tori ila lole akeng aba mining abas a abas sada kamba namay donga kuro donga igi kuriti idin matika ni yase matiye kiden kilman di intimel ineri na katori ga aba ona ka dele angaba kwasi ki juta ay singare wala atiel kasing arri ila manen jol kwari ngan diyen kilman ti ngi na ila lole na ma irin yan gari kwari ga gal kali kawe a duri ke alobe na bani alobe bani yero asade ngi real ma ken moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mu kum na ki tin nyet korongan diyo kang na erita do akeba kinyela ge alye na otorok kayin jay ngage ay ngas kang na konjolan diyo kang marang kote nga alang kuro. Marang doka ba kaungi na kering kagila. Kin ayanga nina kile. A kaina enga. Ila rongal kwa kaina kurin na edua sa tala kenga. Ila tala yin kwa alang kikin kwa ong. Nes kin kwa sipulingi. Nes ayanga nina kingin. Alang tawra kuro otomati dok. Na kele neskara. Kasi dok namais ilong. Nina sa kain nes in kaimel. Duo ala kebay ilalang. Walakal anang ke sursi julil. Innama yayi na sunga takatini kin ota alan jiwi ngandu kai na dok alan duobi duoke naslong idin ina ngaminga a tari bitari kin ayangale aljalung kwel enala lomba al duobes ho undul tusi alan kari dendio naje na kila ota sibia kages pulngi tia kinzi ali ilong na ilong alan a iratari alan ilong alan duomenin torik fia alan torik fia kwa mumara sakria a kibele fuka tare sa jiwi alji tori ja nas jalong marang abay long oridu na torik ajara ba den keringiren ko la lan duo ay nga sunga ergia na ile risifia ile risiki ka ke ay nga sunga ergi alam fia asanye tulle iwi tulle sa iwi tiki ka skor nga iwi ti ila long al kayin wala akayin ba awuna kan na kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kinota sese kiwe misi dokenga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure duin jure nga kingi kila kota nga si ilong a alang kain tala nga kila lang kila kwa zininal otodok duo menye na good feeling na mangel na kiso kari yi kila kota si alam piyana si iwines inala long alang nga lomba alba ota nga honga ge na singa alomba wala kwa kila langa singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitela kayin aba domborean kito kurgul marang ilong ki orre kwa aliana ki kere kamin al au nas a jabel keringa kello na domborean yet kurgul ngo albat domborean atikinge al kwa bullingan keria kurgul ngo kwa ke kaskiwe kwa denga kayin nan duwe tare le seye fia a namakien tabunje yi na kaya ngotang stes inyikie ila nama el denja ingelesi nama dombore rimbe mpia. Kwa nama zgut kawe, kela dora kwa dinga dok, nama ke watan tembetes i i dombre akingal aliedo na ilong almillom pinge na aldinga ke alkwasis ingi alingang na kien ayanga sungage al yei ne kinga mengal wonde dombre ngage kila aliem risala nyet adempia kila na makage ne mes do koranga ke nespulngitia ki kila koranga otanga sungwa ke neskiwiti aba kel donna en kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lonin ko au kerinin ka wonge dombre anto yangale na kel na kisi keril a duale long na esilom fiu kwang wulja a jango al ilongana tala ini na den tala sungwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idin ne bi orre urtu tuma bang a na urtu do ba ota kulisis balong marang gudle to lekaw na na nyer nyer lakaw en kama ba do re jawi na kinde nga ki bouten turan jaldi ba ala nyer nyer jaw bar nga baso itinka torsi ang yani reita ayo ne me idin a do tambal ki galam taria wala haja yi aba nyer nyer jaw ba ala itin dule tan aba jenas ei nama jabun nama ja nama sar man jumun kul sallai dai le nakin nalang ja to dok alan jos ri jagi nama jualan kerinje nga kinema yin kinema ka kwel kinema kwel alan kido otanga sin nyer nyer kaw al gut kaw awuna gusiki se kaw na nyer nyer kaw na jurus kerinje ko lutine denga rakere ine abakel na musa den tala sika gila musa al yasi lomfi ta elo na mirsal fiya asan domo nga fago ken alan sabba na alan ken ala si lord rang alien jigen ale kay ila tille alie enalang enga na manyen nyanga dok alang epu en ken ayangale kagis pulni a duo kenga namin itti bawa na sinye si deng ibrik bow na sin deng ibrik bow de majrin kwe nang ke kilongye lo bi lo abel lo na yedulkiti ila kagis pulngiti otang kul alie fi yi yesis pulngiti ne kie kadnia na kie kayngitia na fulngitis mingal itti kenga namang musa nyanga na el alan toy eng namang alam musa jena way yi ila duwa bas kie kayni illa long al illong ken otang al jiwi al tintu sunga kweli al tin sunga kweli e kenota tin kweli tala tin sunga kweli ire yelia no musa ngkring runyungo musa yei al illong na lomfi nken sartan nyet yesi kani alkuwa shirie kariya. Na rimmen pia a lomfi yesi ini. Rimmen si fia na ini longale. Na al el nabulo na keen ala kayinna kila katamule nga honga kawe. Beril asal lomfi si aso kengil. Na ma kele na dien yei balon si tulen dien nungi kawe. Na kayinna surkwe, surkwe li na yi na konas kawe al dien lomfi. Musa si albe nabulo na kwa kayinna kila wito kawe na makilma fia na mayere longa si jingya na weyini. Yi ila lole musa mingile tilde ben duo kenga alie ilong nastala kenga nalang alan tala bau nang ke nang ila duosis kila kwasi spulingiti nesin kila kwasi spulingiti nesin kila kwasi spulingiti na dembara harunzi na masin spulingiti yi alang mutki nyarang ila tali kugul duo ila almin yeke kire kenga na kenga ayenga tamma yani wenga tamma leke na kie nalang kine tikia na manyanga na Moses keng ala si Robert aranyanga bas kinga na kien kinyi little ali kalas in engana toyenga asang jena way yi Musa ila tahala na ila dosi ini almin itis iwi ila long keno ota ali illona duo talan dorak den dorake ali illong ali illong al illong alam urgulin kisi alang kania na naningi na ila longa tin sunga kwel wala tung wala tin budde kwel barnga keno ota ilong adan jurgulo age kinema eska pulngitia inges pulngitia die aljang dile ton dio jang dile tarile jang dile lobi lol jang rille kenes den tala donga jang ilong asam nungi jenel asan tolle nungi jendel na sa nungi jenel dok asan jalong altin kurake asan ile duwe le risi dok eska pulngiti inges pulngiti duot asa kundul arang ile tala leke ale long asan ile tala si longa na alan dele kafia alan tare sunga fia wala alan sunga jegila ye ka kayngal ingi liana el na ile tare sunga kayngo sing dok itirik nim korona mas kayngo na kayinga nama gal ko na kagil ei na kagil ye ay long al ilong ati lona tala jang illa lo ngalan kwa kayin neskereli wala lo mbara alan kwa kayin neskereli nama dokel na kagil nama dokel na musa le kawngi e ye musa kafia al ilonga na ila tilekenga
1: ye lalong al kwasi kwenyi wala ngwala ka al kekiren na sin kekiren na mangis ka lompi kwandio yi orenyet le kasi ilo yi na mirsalan die nga wulang ka duosi ala welba kinan la kamin wala muza ngwala al bela ka intile al kwawel inenin prosetting na maske yuna kayi
2: Radio Samar Dientong Kerkwani Au Kibingang Naskai Titi Nabundi Naskiangarka Nyetting Kelkam Kikin Jurwan Jerry Na Au Na Kibingangkang Ela Wum Nasongang Erikikwela Lang Daraka Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Nadug Ilole Au Kingasinas Adem Ba Ka Lole Kaim Botale Naman Kainyar Gabale Al Kain Ina Al Yei Na Dain Daraka Ingi Ine Na Au ne kijin kan tin bitin lobilo awunes ke bam tarasindi al yeyi ne ki kan kirsin tin bitin wal yeyi ne ki kan kirsin tobito alangis ke bam tarasindi alang kain kil manga sur kein

0: aso iki borai na ki borobata bela orre kwa na doing toing kwa na doing borung kwa bela nyete ndi bar nga dara dio ai bendeling manka kire bang area sangalang lobi lo alba ngalang kire bang kiki engja kergel na kika engja kergel alang kire kan nyete ngi do ani minding yolang evel kaen kwa nyete ndi al koyong ale kein na kaen kwa kital dog de male kein namaz wo beto uto kital kein na ko sangage al kaen na kere kel kam tetebe na man kaen bar kital dayen burunto wale ke nyetinding ne wo jano na auna ka kire do banki sense na auna kay muta sorge kise ina alba dayen buru ku sanga ke ni kinga si an na ba jongo na jegal kinga si bas ka kire nyente aban auna ka kire kan na sorto le ko ina sorto le bagika ela wun alan ku sanga ke la se to ka ke surnga jongi na ke surnga bagija na aso ke same na ke borai na ke borabata ete ye ina kel dog dayen dara alien na beleng belen sen den jalumin den dara alien ke sadan so kundul na nestin osande kungel naye na sabe nanusle kagiti inna nama da ndara lobe lobe bar ngayetin kilo barik na eskel bam tarasin de la wona kingwa dara daeng alba ye in tokbir alkainas kel kam kernga lo ker do ganan ke dok inang lo banakin na sogota bu kwale dok nama songa ke lobe lo alansi daem borusi dare kuo sababi saban kwa nyetin alkain borungale na mang daem boruntule kwa kital kain nama nyetin ko nyina kan ko bar ngang erika na daen do nga ona to bir en alan kido kirgi ngose sur na enken inna kwa al irikeng songa erne ki kuluna tarasge elan sabma meni namadoga sakaina akio botabung ereng na namadog meni welange dain dilombo tane dain belense en jalumin den daran dilombo aliye na kere dio samartari pien maena embeleng lojor is o sabe tise sabe osondik os osondik is os tise namas doktu yavi lojor is os sabe tise sabe osondik os osandik is os tise inna namaya da indilombo tre de samarnga yen skike tar kawaliye na whatsapp dele tarifi nandogia dele telegram tarifi nandogia dele instagram se tar kawkie nandogia asa facebook kain alimeleng www.radiosamar.com aliye na dembera jabanan dore asoge samen ke borena ke borapata barnga kwa ki doldo kele na ka gule ewe la harun harun da mara jandel manka kere jan hasan yagub asoge samen na ke borai bara so wajmi ba kise au na sur dan sur ma inan ke wariya e manam nan ko nas jato da en boru kai te da en suru nas kai muto ani na sawata ska inal baki kai ngagira sur kin ai na main din dok al se kai na kiyo ba alan da en belen sen de en jawarin bela karamete na makwe lalan pien kirtingo pie al kwa bar nga sis pie ka be wala dobi do al pie nga pi ai ai long yeden kelma ilalong al riske sogata bukwale alampia inalan kile pien dora wale gade ilong alampia ai tagafia lang nadigal tapapita adi tagafia ai sogata bukwale yesikas ogo bale doitia na maininga yasa kenda dok akio balan kethon ma ine dying barake sol na el nas kafo etensogle alan gis dog un senga kisi ewar al yei alan kaina surunga mberenga kerkam alan kaina zyankai ay bara jago kise na kimbar ngasi donga jani ay na ay sikamungina ay sikungina ay kendri
1: aso ina ki borai na murafatai ni nas unga ba gisi donga songa anni algel ne silole janyua alan kaimbar ngasi donga kani wala gal kain alasi wala gal kain dirie o report si alan nyetin donga kani donga ay songa anni baranga nyetin gwe lo belo albang kid al borubang na kid al dawlanga wala gal al borunga pa kpal bang donga ay songa anni kel alang to daing radio samar lekir sungo iding na alang dele utonga tulang keing asakye neskike jirgunga keing na joingas keing na otanga kit keing alkwa kawe na tulang ageba ilay ngung namadogye ato alang dele kel nekir sungo na kibarkay na borapatay bara adamburgu donga sungo ani aisa janywa kibarkay
0: kibarkay na kibarapatay baraduk na dara kwasi doa ina tarasyani jayinga jenge enan ki kuela sang se kundul na sky titi na ba dayon kay mbar nga kele na kagul enan bais long ina jayin ebe ndayin ebe kagul na kay ina kan ina ki kel na kago aso ke sam mbar nga ki borai na ki boropata na ki se dog don a karigel lompile ire sat ka una don a karigel na kola kom ki se alangis ki nga se kay tari nga kitab kelami al ki kwel alanka soko tabu kwale al yei al dain suru yei na osakun ibunge kese namadoka al kese nka njirguwa ken inkwe lobi lo al kaya ngasang kirti alan kirgingo na kaya mbar nga kital gal kaya nalu na to dain suru ngunkunyi nga na kuwadi gal yei na lompele kanna na kuwadi se gal yei na kia ngakureli kwa kital gal uole kanna kela kwa sese kwa uwa lang romanyi lo simu leja kese ela uung al dain saning wai na al dain barun saning wai na al dain oren saning wai na kwa kese gal al kia nga kurul dok nama dok kola komna kwa sere kagiti lompese saat kau kese songa dok alang au kela kwa sese nas efero nas kia nkia nga dawaya ela nsa baso kesa membara ke borai bara bos na jal na jago nas kimbar ngasi donga iri na njegi na nama dok ete al kwele lang kirti ngo daim beren den topik nama yei al kwele lang pie ngerse ngo al kwa kusuru nga sis pie nga kawe walgal bar nga sis pie nga kawe walgal se orre si pie nga kawe walgal kwa kainas dok dongore kindile nga ki pie nga nkia nkora nga ayi nama kagile impie induose azi pegel wala arizlo elele pagwali kweli nge ayi soko tabu kwale aise agenti denjagi nge ayina ayilong na pie nden jiting ayi ayilong kemuto wa kitalie liang indire nga kai ete nama kwele lang pie ngerse ngo ayi na nama mainin seti nkuro nas dayan tom balen kwetir kelkam namas kayingo na kayinga nama uunse nga kital kayin kawarbar nga banugi nas kayingo na kayinga kiburayi na kiburapatay.

0: so ke bora ina ke bora bata ya bar ngana bel na bago e dara dio ki sense bay na kalan kundul na surnga se enan ke email e jey makay yenge enan kalan kundul na surnga ke email bar ngana ken ma simo eten sokle dogal kel na kago e dayambara hasan harun si ki se do an ne bara e lobi lo al jey ndo mara na ki sense in se are ngana songa dom jaw e na so ga ajungi badin do reng na din surung na kim bar ngangul na toba jola san jey email ayen ay se komi wala ay se kungi wala ay kender ki kenjenga aso ke samen la sabake borai na ke borobotai na dogda bara ke Abdunur Siddiq nangis doga so men ke borai na ke borobotai ke se kikinjenga dogal jundul ke rekna skaititi dain da radio ine na dogda injal fakke Mustafa bara Mustafa aso ke samen bara ke borai na ke borobotai na jelna jago taras dinas kinguto ke nyetting inan taras jawara yayina ikina se kelma simopi ela wonaji injwa altorek elong aldel dinga akaimba utonga kendok aina aini lungi wala ay kingi nama jelna borongo songangis kyan kona rimenja irina eskela se tubungi nalanja a kise kinan kwel oradun alan duo bidoo denjuru star inampi na alang inan urgul na alang inan kwel na asang ina long na alang sogotabu kwale kenas dok ina long kinjuru wala nga yengene skinga se tubundu ita kinjuru wala nga nyengene kinga se tumol na nyenge sogotabu kwale na kinga se tumol na nyengene se mboru tumol na nyene jundia alan duo kena riai na alang sirinke na alang lo bilo keng utong alfi alang kirimpi na kiti ngapi kisense aso kidang o report abajel na jogola na jel abajel na jogo na jegel na wel alang giswa a ki almen ne viana torik abakarin jogin la ming dem bidale aliena lompi kwasi tewa a namay yei al torik kwa ilong al uto kengi ki dayang o resi lompi ming ela lole tewa almin den dawole kwasi tewa almin la wadam ne namang el namang sok al kenge a nas lompis en kwa al bonus del dile bawaringi na songa beng e na bona lo bi lo le bong li amara ye nama dokele na inange ki ala kwel basan kergel ken ki albo kwel alamba lo tokou e nama yangana dienton kurra e la kutumengi dienton al ye na inkaringi buru al babil na ila sale ye nama bela tokirti nginye tinding e gel ide nama baring kwa na dienton kutumala kwel na tabu illa iri kialan samale kawol wala lan jawel kawol lompi nama chungkwa dien beleng al korongi e gel naka ilang ayla baka binga sale ilang ewa alam bonus surule bullying ena soa beng ala sa ena kisu ena duldian kwa surilese ena kulinge ide na baye na ke melegasia dempiana ena kela kwa zidi entongela kari ogorgoro na ena kele na kawiyingi namas duobi duo kide embele jawla ela lole na abajal na jongona jegile kida embele asa jawla duk namaming illa ki kwa ing arrakuro alye yi porinde embele bele nama kida ing kisense al bele kaming namayal membabili ela alye na buru chingana inkaringi buru al babil mubashiri kida embele namayam ire ena kibile ela adigal awle jel duk ide kidik dok alyei ken domo kwa nyettingal ke inna kele walgal ambial kwa kamya kidembele kidembele ki domo kwa kam kenal ke inna kele namagal long isa mongwese alyei na keri isa mongwese den deringin den sogle awol do ma nen ken kwa ba kwa gena kwa ken seme ngasi kitia mara kida hin seme le ki sense awol insan wala awol yankwe walgal meram asa isa monkwe nden deri murmura kere murenga asan kole alba ke ha ba dayen aboke nga aliena o reporen den aboke nga en keringi abobela na abobela keringi na yangana ske murmura boa na nyanga na ide ya mose bulonas den kwe itila ke namaske murmura kere ini alden dole wala alden hadiye namanye alan ki borutore kwa insikawe sawin inaya mario maji sawin inala mure mankai kurun wala dori asan boru inalan kawe inama dogi na ke la dora era naki inalon balkani wala inalon balye sin dang wali wargalal alman dang wali wargalal ingiltara dang wali walal kwa pota dang welge wala kin dalinga ki nyetti nga se jide kona ya inalon balye dang welge ki sense ki nga si lompi alkenga ki nga se ala tewa bamin ela tinle tewa mara ki nga si ayla tewa dan surule tewaye kinga sina surulo kerle aiba marae lompi na kuroske kwase alan bonus kienes kwale loto gnu alan loto kol na tarikawa aso ke borai na ke borofatai bara na jelna sinan tawar taras jawara ki kwela sanga nan kalum kidok albayen kalum na dobi dual ba lompi tewa kidondo akamba wala dan sime duondo aiba mahma nangi kinga sika bule an nangi ka jinga bure dok ina lomba ki al duoto do ndien kerin kan ki alan duo bi do den tabu iriti asangen kalom ki al min war kan al min lompi wodan tetewa e aso ke borena ke bora patay e ki gabale yetin imbele se kello a etena makola ndo gitin pien kirse wo al kwa barnga zis pien kawe na kwa de or resis pien kawe na kwa de lo bi lo pien kawe na uusi an sia kirse ba na makola lan kagil ip kwa se kales duiti na digal long na uusi an jersin ay kwa se kales duiti eten na ma yena kel na kwela la mayram ban bo se zikin wo ayne se mbele se ina karal tespia ay mayram mele te ki kwela lan uton adi kene indele alba dulding ko ende tasle na aban ko ala manin dulding ko ende tasle kela se to ka na ma kwela ki dan orre ka ngina dok dan orre kirsin wo baraki al ka ngina dan orre kwa de kin na uton an se ngasi akirsin aba kwa de ke mo uton an kela se kaminga al di lo age ba de trim modge na kidik kelaling nama songang ire dok orresis min nas orresis pi pi kelaling wal gal duo sin dem barase al kiege a alang unse an kendi entas nama pi nga pi wal gal duo dok hatta de nya an kwesi dok alan si unse an belen nama dok pi nga pi hatta de e as wal gal dem ba se al kari nama dok e pi nga belen na unse nga as belen ba na eten nama kola sa en kolum ine karal e pi de an ogo bakani adigel na den dabule ilongal a duo na jazz gela le so gata bu kwale den ogo ba ayin long na kiso gata bu kwale ayin ka alang unse a kidle ko a alang kinining akim ba alang skin se ko jo jo ndo e ja go mara mena sin bele si e testasi ja
1: aso ina ke bora ina bora patai he maram ben burgu dong aso ngani na mang kain kel jam ko wala gal kain ko irin jagi ko lo bi lo albang kid alla dayin buru bang nal burung dem pal bang dong aso ngani na kidal musatawre bere lal burung tari bau e ke barkai saming au nay mawlo jondi wala gal nay lombe jondi ne nas ayanga songwa ko na dai mboru ko ngi e na tu singkong iding na ye alang dai mboru kaye na dai mboru ke na kikang nas kai ngutong atesko e nama kwel alang fie ngirsingo e pie den dora haba iti wala gal den e adde ba itrigi ngirsingo e pie den dora haba iti wala gal den e adde ba itrigi na dutu sorong den dulo dutu sorong dulo alduina gozale kulong kurtu den dulo bay trik kurtu kurra kurtu ba na abay kwalan kurra kurto e suru ila gozing ila bas waitel ma yaba trik kurtu nama ide be den nyanja nama tabu tawrati ati long na dori kala wala gal koro ela na bungye pelet bay kurti nama vie den hat ba ila ila iding na ye tabung adui ba ba karim wenti kwa aba kainai kurgule baisin kummal ding hadji aljang wala al ay lole jang pie kwa se tabung adui ba nama lia den ugu ba wala gal den aljang wala al ay lole jang pie kwa se tabung adui ba nama lia den ugu ba wala gal den ri al undul yani ji abajal masalan na rigiti ya wala gal jenas dozi pie ja sare di mbele ela as nyenti ba de lo ya nan kwa kringela yoro kliya kwa na

0: singama ila duo ya alpiye dunwe ila duo de mbele de lo alaiba nama jai ugubwa nama jai liaji nama ijang na kikuwa lo toka mbubwa nama jai nasdini sursi lo nga jwe lo nama jai ugubwa nama jai liaji nama ijang na kikuwa lo toka mbubwa nama jai nasdini sursi lo nga jwe lo talan jumonga langi kwa jisi sekel na akebo ila ngungi nama kwe la to alande in kristiyo en nama doge bele futo jayi nyi alang si kikie jayi nga kain na alang kikie kain surumi akang na kain ziku udo wakang nas kikie taraskaw kibarkay ila yung pal ila yung de ngunga ila jingo na asoy na kiboray na borafatay donga iso nga ani
1: asoy kiboray na kiboray kisege ilole baye na yung kwa injwa pie dok albaye albalon na duto soronde ndulo egel anna ailon dok karala doepta wala na ninkurto dok de nga delba merenti kin nama mitilege alangel na jongona jegele ki sense ki da ngore aba jongona jegele ki ya kain uto wa kitalan ki kana ko min tor gole ki da ngelo mal ki kaina kalom ki kwa ker ngan totalien kergel kan ina kanu eten sogle nama aba gel na jongona jegele ki annan da mbelen di ka mbelen songwa ge ina kwa kwasi pie ka wena kabe na kien na kien muassasa ta apa ale ki ina kai na tarifi yani hawlil alam kwa bo bezat kwa patan kien masani ngale wala kien kale kayen belenga songwa ge bajel no jogone jegila banju mona kabena kien na kien skien atari kawe no modo kidi kaunga ela ungal kitari aska waba al ki ho kundi na do kabia na ki ela belese na magal kayen ngugul inda ngugul na kaba kirok dan belala kien si lompi ne lang una ke na starika na makayen ngunga do glonga diale itingu to wadi siski ajaj kawe na ma ela uy na inang kurenga na namasin kalumbar nga ki sensi pie ye kwa songa gene pinga kawe na makawu na kawi abajal na jongona jigila na pie da to ine dombor nga dog iringe dombor nga nyet iringe min dombor nga ongal kenal ki ensi sekea a nyet iringe adi illa dombor lei nang jumo nais embeleng lompe ela duose albas be kisensial duo duote na pie pi mara pie na ma duo kirik a allouba embele se kal pie au al risongai lakin maraye sa songa apai anang ritiring ini na pie ja epie ela sa songa apai namake di kaingu na mas gal metel dikelem na nawe pie aba elona unsen sa baina rike na kuse na gyola santara jana kipien dorai alba jua na aba elona gal ki kuse santara jana dorai ba ala jua ba mara kase bas longe pie alba pie yalba tok birwa pie na kona pie ke taras alaiba pie na ngena kwa se kirinje wete songa re aba jelna jongona jegila e daim borwa sa eten sokle dok al ye nas ayenga ni na kenke ke nga yenga mungkin nan kinen inkwa al ke nga yenga wenga wege mara indika sa urkani tan imbana daki ya satan dok lakin nama do pia ge na ajundia ba alang tabung kwa tabung kia na bajle ka wol ki zenze din na nama ena utong kusi a yengen tadle taim na majer man ki kabalai majer man ye lore al eten sogle a pie ye na inang na dine pare wal gale na del di pare kasi kidik basilong ena daim baru dogal paro kidik al kai al pia nga utwa ge pia nga utwa dinga kika kike la lingal duoni piana na al gundul de na duoni orren kwejang alba orren kwejang al jelna jul at kinga la sesan unse jwa namas erdigin pieja na gi aso kwase erdigin pieja u jina mas orrek erre kering ken kuro puto jang idin al jiona ela orre kering dioge den kuringin eridik kani walgal ide orre kering gedeng a denge taring lodig le taridik kani na ide jana din nunjam ine namas nangal jonas kinga la se dik au is inan jwa alba jel king ala sinama spie ja nagol unsi as jamemba no unsi as jamemba no gut ital tolle adi lon na jija ala jel nas king ala si unsi nga injawar e yoka al ilon an wai dinen talata ki alang ina nenan ka kela ngas jamemba kela inama yenge ki dikal agila na yenas kwasi kwasi songa kirin jawetia na ilo le ji mare manjara manye a kim pia nga e kise ye pia nga awula kei dik kene nkerea na kwade nkame al pie kene nkerea pie pota na kwade kene nkame al pie dike pie pokalangi ye ko nga mal pie di ko la ke ka dwe zaba ka wangi wal pie pokai pie pokangi pie vata ela una kal ka dwe njalo min se alon balan ko ken se vata njuru ta kala nyete ngiri kingi tia ke sen se mun se ka le no mun na su moyani aha na na me na kin oge na mando ko la sankan wo ai pie pota ai ko nglai ela dik lai aso kwasi aso duo in arri tia ron kwasi utonga to lenga le dorajawi wala ela digi aso kwasi illa dwe ti sirim dwe zatu wala na pio poka ay kwangi ela digle al kwasi e kele za to al yena yei wala kela do ela do korre ngere e ya gonezwa
0: ki barkay mayram ben donga songani pienga kin yeng kasibes long ki digle al doka

0: auge alki incoming ani al daning ila al pie patta enepi na pie poka in namaye pie patta sinin kai awol kwa pie patta in namaye al duo ke na kedem barang rukawe namas beredik meretingel namas in kwa imbere alena enna long liaye ide kin kwa abas keringel ide ngat bay trigi namas gal kumbal na pie dunga ani yal pie pie dingel pie patta na jaw ide de ngara ba karul hadirin nang na pie poka in innamakai innama ilay duo alduina longa kerngale otanga angul pal nas undul asa undul wala gal kwase inas belemba in sika za hilla ela bay beleng in kal kudin jurus ela na insi alkai nen au marang liya al nyanga hilla ken kwa gelale kila kwase gal namasim beleng kal innama duo idi na nung daranga awle am albanung daranga awle am ine insandik namasinkwa al jona illa inanja na insandik namasinkwa ji ailona inanja ide namaye nama kakuriti nama piedu kuriti pio fuka ila namaye nakike dine am wala gal nakike building kwese am keke koranga lia awake kwasi nama denga ratoyo dinga abagal kele nagal kegile namagal nagal intarim induo al duo siliti liya albay sinangal duo siliti kwadi ana magal kayal ida kiriwela wala gal ay kawe kele gal yabu zingal ni amma piyo fataye gal ba ruwan kiyon korange al kwa genne kiyon ruwa kawe ruwa kele gal al kila ga basa kwasi ana uto ma futo biye al huwa al masalan ni dik el nas barasi innan kwa ani yani yel innan na innan ja ani yel innan na innan ja hadirin nan gal ba kawi na magal kol na de kagilal deng araba keringel ide hadirin nang na lo kera kanya ba ila na na maye fi fata
1: yang aso ke brai na ke bara fata ki se ine na wadok ka se baslon dok din be ke diga sa menie pie potalan ai ko ngi eten sokle ba ni fi anaka duo tang al yo na dem apalege eting tabudi kawe al gudin kwere gana tabudi kawe na ki gabale na al yonak inal ba metil buten inal ba kidan borungwa dan borungwa la kanse kwa kai na dan boruki en kai nan kai ndogola kai na iri kenge na la taban kela kwa le kela taringan kien kita guta kawe na kakawe na taringan na kela na maduk a longa dinga kani lo apa di kani na makenga kien al arakutingan ri inkul inal ba yondok ka yin nambal de kedok tar ki taringan arage
0: Al
1: kuringa yendo. Ela kiti gezina uspie kwa mara kiti dok aule. Ide kela kwandio al kain dogala gena madigi se adenkawa. Nas in angal ya kai al Jonas king ala se dig au is ongal inanjwa. Mara ine kien daranga usibou yen kwe lan kiana king ala se darenkawa. Mara gisi ine namas kulpiti ake balam namas in kamal jo nas king ala se imbeledik inanjwa. Ine ilole je albas jawla ne jio king alale dal king alas na masin jwa woji jalom sen ken kwal kwela kelan lan king alase kawe wala kwela an kelan na king alase karul maraji del ken na mbirsongo albas jawla na jela king alan sen jwa yohanna a egel taban kela kwa al de ga wisan kan melan kelan na kayen la karul na kelan gi kinga se ina na nan gi sa angal na kelan gi kinga se kawe e ala albungina balin imbelesi alkien agelala ba tarasindi indik namaka yendinga nam ingeria imbele al pie potai dinga nam inan keria mara pie pota ke dik namadok ay kaminga al duos ki bara korki na sulinga skindelinga ba na surunga khasimen kawe na duobi duo makendele na duobi duo makendele mbarampal ide abagal Joel asan sulenja na kullu dora ake vasan alang jona audoxis teriya na lotoja na madiglo yo minding na masin yoji ay tarang ani alimbeleng egel ya al korompia din sabba egel na alimbeleng dingiri riya sake ba egel songa muafi na ndo yang kwa baya wala ya dinga fiya baya induo se albas ina lanjwa den kremen of se ana ma pigen ma lulla e alba lulla en khalas idin men gwa khalas kadu mushkila samba ide la bele se as mingi nduo en kwa kadu mushkila samba na ma jabu ke na ma la digle e la duo digle yo alba la duo digle yo na ma sin jo khay tarang e la duo len kwa do ke mushkila sa ke bakia samba idi e la lulla bas ke la kwa zi gel na kele na sulen ki e la lo se na ma la ay keria pio pata gai awal aji jono tela duo sin jual indu enang kuai la duo enang la kuai enang kuai apa ya na aji jono sin duo sin jual indu enang kuai enang kuai maraji jono solenja na udara tole itli jual kisensi enang longkuai lompi kuil na nama enang kame insi al aikaria indog al pie portai na portai nama kamu al kuai kame portai le portai jagal al bakhiri jiting asa akiba
0: asa bakulindi
1: ok al basulindi di ok indi kisi nama enang kuai kene na pie portai kiria maradik namagal pianga dinga kengi na skuang kuinga kengi nam pianga dinga kengi na na boru parili
0: piepuka
1: na piepuka nam pianga dinga ke na kwen na kwen ga ma ke gabalai aba era piese yawo egel kisen se jaramba boru jor na na mai na pianga no songa kirenge na kidigal a eten sokle do ga jal na jona je gele bara do ke bara al aliena kin kilon ke mbota ele asa duwa de mbara se kire mbara di loading in kasinga lan ke lan loading le kaitel na induo nama idiro pe na wara je ba in nama nama dilom bot kello nama dilom botan yalba sin kwaji al jay ye nama lo ke borusa baker konaja na ela sabado ganke ba indi nama do gi impie dentas do bardu ki kan ke lom pe ne ndele na ilole ay lonki kin uto wase ai alan ka wona kan so ngase ai rajen ka alan uto akini na kemela uto akini ngal kwa nyoke ngolo me ngeles kwa si ko yondula
0: ese
1: ai ai long gidin din ra ai long ilole
0: kasi ba se long dying orreng ingis long yani pie alan ake bon iding na pie al kawe wala gal al kaw masalan kingasi as long balang alan alan alan kiking to bunko ni alba jia jwa barung den u alia ina boru derga kriye na wanga kriye na kana ka den ubaye na kula ki ane ki pie nga iding na duoning ke na bele ine bou na sella kereti bele ilasa kereti wala bele ida iba kisense alanga alangis kingazi utonga taraspia zina alla al piele patale pie patta alia ina den u baki sa asetok hilengin deleng wala galki asetok ani kawe na pie fuka in na mayay na kurra indeleng alba kurra indeleng de njagin asa agenti namaski ka agenti ki kuang kuinga aliena kwa kidai meteleng kama ani yelan duon kuy fukaja duon kuy fukaja ila na namay na ki pie ndoro undul pie namaye ya al duodu ina to masalan to nin jena ine belefia na masar hilla jena belefia na jato hilla jena belefia al yena in kwa al duo nung daranga awli am nung daranga awkilale albaye kila kutasena amenas uro kidigle yenas kwa sin kama ani yal kusa asa kutanga kinin jam aisan ojeti wala galal kwa in kama abofun jam alba tawjam wala galo fun jam wala fun jam bo bora jam alba bora jam namakai pun asaki bora juro ine kwadinga si yenas anivi nas wayngale kereti na kwadinga si yenas ojale kereti aliana kwa ngamal anisi pun samimvya namaduk pian ken koranga bo yengen nang in piefuka den doraba ye alkingaming anialan duon ko ifuka fya atainga alye na duina belenga bonusilla kereti nal belenga bonusilla kereti kidigle kasina mas lonki sense kwa kidal pian kininin kawe altulanga ba alang awu ne kien kelmanga wayngal na kelmanga lom fizika nya na udon kit kawalan kekes udon taratin borum nalang iti nake ke surungasi surungan joingi na alang sursi joingi songa koi na jainga ke indentas de
1: aina ke se kando long elole ye dombare ngada to kan iringe bele pienzi
0: bad ba iringe
1: alang duo pie ajoba aba elona duo kimbar ngi dam bele de kene jersin wolga kidimba la bana bele ba beles ba na birsin aba jona jegila inkwela sama ni bela jola lan jwa do san duo njo mai ndu alan denga rajaran imbele se kala menga isere wala se
0: sele wala se bo
1: illole namado gena kwade tin taban tagin yalla bal akartiya ba kwade namagal pianga se azafi namaskela no akela impiga la so kwa kelleli yel bos kwa kelleli le namasgal nyiti
0: namakel masimo
1: namasgal nyiti wala galas lomba lombin den sabba egelal korongi na eso wan repie ye den tari duong bakie den tabuta den tari ndabu ba erbeti ba erbedi ene piyanga sequel na erbe kala erbeden ke ang kurage aba en kwalan dombere le kaungi masana ngine na konna kagil ida aba dombere yohanna lekio dombere yohanna lekio al al den esha den esa tamana den ya wenga ongana ongali aba jenna salolozi gudja aba jenna jumo jumo piyese ana kese bele ko sei na bele tarasaiba elele adi dog ide tani aniligio adi morgos legio al morgos ire denga sa sabele na denga ya wenga o legio na ella wenga o ne is legio kise ba nyumo ke mbere na songa ko seke adi lona gal illa gurani den sabajio nandogi na ngwa lombi kwa se kise ba nyumo ke mbere na songa ko seke adi lona gal illa gurani den sabajio nandogi na ngwa lombi kwa se al al pio kwa se al basfer wal gal ki ko ambele egal lara to like al kisi kisi na olympia al kwa kisi na olympia al pie kawe illole na ma pie ki asakalom a kisense ye tabunjo anangel na pie tirja na illong asan na yajela bat choya marakidik dok bat kwasi tabun asduiti bo walgal abadogja na illona erdikiana in longalang dele na yajela no al tole hal illalong alanja nezela eritole sa game pian mastien ina lan sirin jenki le pien wala illong alanja ide era se ab dingel re hage ngi nyana ma jonde enalang namagal le jono na na balance re jawi
0: ena ye aba elong na ji juela lang piece ja ne pie idi ja lang skese jiziki nguto ngatespia kasikidik lebes long lang ja na ma de aba ja na ma dingeri hage ngi nyana ma jonde Yenga de sabangere na maran kwan sabangere asalomba idingna kwa nyet alkein kisense yengba kipiengiri kein na dombore ngase tare stake ngas kawe maran kise aba elong na kisense dombore ngase tare kawe na kise dombore kaluena dombore aibeleng na aibelemba ba elong pie alanga kebo
1: tolei
0: pie si alanga kawe idingne pie kisense tabunga zoi ba nan kai ya ne tabunga es nyinti ba badelo dilo inenjo na yei do kisense al elong na ji jwe lalam pieja ji long asan kise daranga nui jana na jagil din pie ilal jaw elalong alang kila darang kwa isan ina nga limbele delo alay ba wala ka limbele al delo wala u isan ngil ba enama doke tengedegi kisense alam dok dele ila yung futo jaring na kidikle dok dombore nga in angil pie to le ala ba idingna na pie al jaina jawdo ka ba long na jana do long ay sakik ay sa tabun kereti na le ba sineng inna sa ji ji wi pie si jawdo ka ba long na jana do long ay sakik ay sa tabun kereti na le ba sineng inna sa ji ji wi pie si na bas ji wi ba sa routine indelen wala gal ayyo kit ba sa long alamba jaw maranga ba ayyo ayyo kit jaw doctor le ba
1: maragel kin se kalomie torki sense yani ina kidan worren den sukuri na piensa baki pias kalingi ba
0: la kipias kalingi
1: do bi do men kya min kai nguo ale min kerin ren alken do bi do pi as lungi ba wala pian aka me ba ba unsi an kela se kawen bi no ba lompi bera nan do gena ke lompi ina ka tarasindin mara ina pian na man daim borudu yan man nan kari aba jona lazin ja daim borom ni pian na pian dio kari al boru wa kenga kele zato na daim boru kari na skin si pian ka wen ki kim pian kela se se kya kise te mire basin yu dan borusa lo sa kunwe bunwe ina ai elawuna ki menen dan boru el pias ka baya bena kay ngalan kay dan tas le nyettim banken sen kay mara boru wa ki ngese na makena no kumena ki sa zo taras kan non kumena kay nguto wa nyetting sa zo taras gena en kien boru le as kay bena ran ine na mayna skill ma ki lul na mayna ki ngwa ka ni ngu inan kalnga
0: asam kien
1: kwa se kyalan bas pie ka alan kay pian ke la se sekel egel alan so ta bu kwale a na dol min ni fenan bi giden pie se seje ina ngibe se kar yulo bay lol yesina ire nja bay din ta bu ngi na maden kar ire nja aba gel na jona ji gida ten sokle zina taringa al member wa ker ngale ke na dan baru kare na kwa se na bas pian ka we pian adin asa ka we din adin lona ke dombore ngan dorai adin lona ke kora ker ngai adin lona ke kai kigal nangi long na kilom pinsa ba galna dag ni dagar gar kerel ina do bay neski lom pin den den bele di kwa ne piegis ki piegis ni neski pieti mempia indogas ka member aina dombren dio ay lore e lo ji jamin nan ta wala ba sekel na ma den ela den unsen ri itirgal kwa na ma den pie ela le soñi ki na ma sekel kala na ma ki kala korako ka sekitu bas londo gas da emboru ko je ele dingal bak jelang an ki jela kenal kelenes pianga ki kawe ali yanga kay badie lo ki ganda maka ngena en sikari kulo alba ki en sikari kulo ye na maka ngena ki en sikari ngeren agi ban kawe kase bas londa burus do ka setin ko je so ale do bake borun an ki pianga ge wal galtaring an ki pianga al ki kelna seke ya wala ailo ndi.

0: Ke dikle ka se rogwe se long ingo a ene ka ki ki sense alang a ki ngwan ki mpin ale kuro wala kala alang dying orre se ki sense kundine yeng pie a kaibo a ene ka ilole
1: aso ki borai na ki bora fata ki sense kana ilole namas kudu njuru namas ay erengel kana masin erengel aribe ariyala ke meningal ki kan soro ase kai ay dobi do albaje na dying orren ko ale yang mandi madin sur se yeyi di sur se alan se yeyi alji jang na dog duldin kwe jang na lombi ente wana dobi do lobi lo alke duldin kwe ela lo ker ke adikiren jaloming ailong adikiren ka ailong alan din tamungi na jaba mending insani en sabo wala duon sabo wala jalomin sabba al insan janai lombi tewa kele do din sur se lamba tesenja araji ki alba rabam edile ireba maraji aba elona dingire enga ille aba ki koran kerngai aba elona ki gotina enga aba elona ki miningena enga aba loke erikerna enga kelaba kage kelaba kidia deldin dio kelal ye pya ke ja maraji wan sababa lompe te wala mba menin kan so wasin se kai kin so lompe ele tewa dota dogala ki bal do barangiri aba elongna ele duodi gi sal kase el al duen orren kwaleba adi lona tari adi duo potai aba elongna se kun iskenga Evan se ini yel trick doing ini asal kerja kini tuh jala. Abas korang mau kena, Evan yang dua indual trick doing ini asal kerja kau korang mau jala. Abas kau ngah iskena, dok ina lang. Lakim marawa jalan jangan aja gila. Ina mbat tes singa mbat tobir karena iye pergi akibat. Nah nama inkuel lang kini main dengan sorong asis sekei. Alang kuasa se akhir ba evil. Alba kain sorong asis sekei ya. Lianam orre asis sekei. Alba orre asis sekei. Lianam as dombare galak kau sini. Na dombare se dubai na dulding ko re membia lompi belanga ginas ela ki doma kwa na ma dulding ko na re membia na ba jel na jona je gila dulding ko illa na mas gal ke dik ay sikay lo ndiam en sikay admitil hole kwa sa kure na masin kure dobi do deldin dio al dora kurel ba al ba lompi dobi do na skoke na lompi tewa na dulding ko do ala dora o kurel ba al ba deling lompi mara dulding kwele dulding kwe
0: bodora kurite
1: dora dok alba kurite ananga lon ki tirikuta dinga nama kwela la enkae dokwa al dok dombora sirim menkae na ella kinga se gale lompe be senjima yani korong al dulding kwe ye korong ala be yalba worigi
0: alba dulding
1: na dulding kwe alba korong api nama kwela lang ela lose do se ine tarfe ke lompe sa bolalang ye se insie kee dembere italba ye kwa alba ye delling na worigi alba ye tobir ina la lombalang en kwal ini dual dombora remempia allo de kena korompia wala allo de kena pia dinga kayin nang yang ange ba inalang wala dinga kayne duale hasab sin dembelen sabaning rimempi ala hasab al kidem belen rimempi ne kembela ke da dinin kay nan dok de lo age ba yena maske da siya gargi ela lo na maru gena en karoti dok nyetting inalang inala joba 100% al nyetting age maraya alba lompi na sense yeyne yena worigi delen so ngire na ina namen kwelan kilo kan so ngase sense kay ti alkul dia kan kwa kan nylon petewa gisan kinga se dogal bente wana dobi do alke kinga se to dog na kisan aisa pe aba mara aba ilon na deldingu to akenge aba deldingu to akenge na kaina wori ni dale kinal baki kan kan sorwa se na kisan ka elon una nylon pe kinga se zulmen ai pe aba lompi duo se zulmen api ba kwa se baske muta tesin pe mara lia na ma zimbelin gisa ala tala ani lia dingi joron tala ani nangi surule tala ani lia kin kita sa jarriti na sa jarri jial ba sa jarri kana mes kuro anyi kita lini fiana tole agi na sa jarriti maraba jitinga ki kelal ba erbetin tabage mara erbeze karu mentore kal baj ani ken jitinga kita lfi kaduwa biduwa sal baj ani duwa sedeng reasa ariba mara jato na mas kaiti illa utar ke kalas nama kaisi la dimbili inalang a inkana na mas in erengel ki sense ilole maininga lan kikan soronga se sekai alka ete orre duwana ka ete por duang alba inalona ele duobi duo aisa ka se kulin juru wala kudin nuyu wala kulin kilma ilongiti o yindu batal sa soronga iri indoji se ba rito birke aba sa soronga iri nya dok din jasatle wala din surle ay jala ba bato birbang maraba ilona jala baki juru nden tari jayne jala ilore del na magin kwel alan ki sa en soronga se sekai kido wal ban kalu duobi duo na dangoro dogal balna orre mara namade en jegi ki dayle alan kis joro atare ka kain allo ngade anko akimi tilen kamia lompi ayela ye yisi pia joro do gilang ye ini wala fikira do gilang jarri ye lang ini era namba do gena den sey ji asan jarri era wuna lompi di njuru se do bac ina sen jarri ki gin jarri ki tas jarri ke namba un se ngage dinga a no undula nena bela namba kwel ki te alka orre por gol ga gidan orre alkain alan pikira wala ke gabalay walga pienga ko ankela alkitore kele na kel kami na nyense kari kuliti na kiense ngutu akela ki entara kela ezenga wa alan nyenkien surunga se ausen kawe kido na mas ko ngana ndo yense ausen kaw na mesen kam me tele perdel se alan ko ndiki da ngore ko am perdel kela 12 kari kuliti na duoden sur ausen mi jawna kido den garin kilo

0: ni al dombore nga abungul bo wala gal ni al otanga kernga eleba kay wonga tori dik kanse eri kay nay kreli dali wala gal nay kreya dali dali ila namaye al kwasi dombore len kreya ganun wala gal al dombore isa mon ko len kreya namus ki kwasi wala gal orre kwasi ki dali ninkel aliye na duo biduo apa bele kwa yani basetiel duo akebay sem belen dim bele alpie wala dim bele indelo ayba hatta annangin lonna eridike e bakaw utonse na dayen suru hillen kaw kay ngon dentin le zaman kay ngon alkay dien sur e koras kay mba nan si tulin kay nan si rumin kay nan si jayin kay sur nan sin ki ngo tan sur kuldingeli nan den tinle albaye na dombore nga bungul nagal kwa ki tsoki jere nga kwa dinga jere nga ki pies kerenge dinga ki gena uto nga ki njuru nga kela kawe ya lienge na lompi akwelba yeah. Ne lompi mingwar dosi nkwa duo bido na ye pie pi duyi nkwe asaiba ye al erbeting den doratio na erbede gal nama ye na lompi akwelba na ye Zena wo adamin den tinle wo adamin den tinle wo adam si lompe kan dog baji na singwaji aljora hilla jong ne naske ki muto kan taras ja marang ri aisa kai ngwa ala nga ja ba inzi ala ja ba ide yena maye nama lombing den dorasi ja ba nama yena erbedin den dorasi tio nama yena kuro albe yena kuro kingdom bare ngadok dinga alkein na gurul dok yen kwa dinga alkein rimmen kawe ba ki koran ker ngarimmen kawe ki kien juru ang aliena dio kein pienga kwang nang otanga to lankein na kasi na basi lonki sense alang utka na dain se jeyile kawngi alki ki se porakan na alki se utonga pie as kalomba Arisi al kaw ki sen se ba longalan kul ki kelmang ki inka na joyingi dayin toy la torik di angalan kay wo ka nang surunga ko eling ki dog ba se longalan ilale kawngi marang abay lon na ready ke na itti wala gal na stalangi na magal dombore ngale kurugulo nas gal kanyi iding na kay mbele nga kenal kayin ken kul dombore ngale nyari nge wala gal dombore ngale tumiye na dombore ngale kayin Zaina de long na dombore isa mon ko den dombore su kurgulo ya ne otanga song nga ki porim bele ke ing na kit ke na kul foran ki ngutong ke na ke na ti long na dombore na kuran ti kurgulo na dokumon na dok porin kem otanga ke ngi de dio ki ine askalumba kai lagena kwa kabe wala ki gang na kwa ngaba kasi ki dik lebes long al kai ngena kwa kabe iding na ki ki se jeisi ka Lompis rozikiwi lomping deng se ye min si warka ngana lompeza tayin kwa wala pie ala kwelba, wala wai ala kwelba, wala keming ala kwelba, wala gal utonga jitinga kela ala kwelba. Ki namadayin diri ele al kanga kesense wala pie as kalomba, wala keming as kalomba, wala wai duong ki korong as kalomba. In namaye al lompi ye kwel. Na kidik le kasi basi lonki sense alba ki kang lomping dogola bas duo kera la keba. Iding na ki kisense piyesi askalomba. Marrankin kwa dinga alkein utonga sinye stiki piye kwe. Na ering ere aba kwe lampi aba piya piya ba. Alang elna jisi tiri kilma lula fya a yesi kilma astinilba. Ila ingu nama ye ki kwe lki sense alang dora dain dora kay nguang ilale kaw ngena kain surunga se senga kay na kurgulo ki torik de ka kwa kanga na atong den ti le ka kwa kang alkel neski pie kwa kurro na alkel na do kay njurunga tari a pie ba na do bas kwa le kalgin iding na yasa abas dole jalgun wala abas dole jalgun wala duo aba el aba ye tabunga kera waji den tabunga njarin ba bang den karin jarin marang Idingi ki duosi se angkai ba ki bang kain surunga se sekai alba ye na ki kang fora kola serra ki sen se nama daing iyang den dalile kongwi wala gal daing belele alye na se jeng akai asa pie akai ba nanzi joingi akai nanzi keming akai ba nanzi otang kini na akai ba ye na so na ki bora imba duing gerring ka isa ka erring ana suwa na ki barkai
1: asoi ki borai ki sen se nan jawara tarasindi

0: En akiba ko la unsi an kirsing eten sogle ya ne top gende en kam se kidik dogba ko la na ingwa ki zaman al dai mboru ka na jela songa akeleba ki ka nguto songa nin taras ka no songa sentes ka maral mini fana jela dio kari en eski ngasi pian akele na ka uto adi an skele na na kital ke dai mbele ya ni ki aska ba inalang ki sense ki ka nguto ba songa gena fingen na kari pingen na barjelingi na uto songa de ke na galien kele dai mboru dio na skarie nas da ingire en karri alki inaran kalum na alki inaran kan kela sikinan dok akwel ba alanse en kai a ille ba ki kawon na kis kereng wal gal kai mu tora tore gal kenyen se alkutul ele una a en ke tore kwase alan kuritia dobi do sinen ke kan otan kuritia na kuri ina ke ba alan kwang otan alan do se do otan ele bonde wala tom bonde na inala buri kwase tore awa jiyona jagila kwa toran kien turba kila toran kila inkurtul na rohange lak nana lombali inkurtul muna sangin duwa selwa inala nkurye nama kia wataka nyeting adi dombore nga sake adi daba sake adi semita sake adi kalaske nyeting adi dombore nga sake kital dain simen risinga nyeting ki keleling nama yei na inala nkurye nama dombore adi nga kene nkare amatin nasko na matin ke na ila dain ina matin karizak na ilo ni matin ila wala ki solongre meba wala ki ka enga ba kika balai abajal na jongona jegila ila yin azdi kwanki sense nama yenkein kira alkain kain na kina ma inkwel soko tabu kwale ila wuna eten sokla badu jel nakin aba inkwalan kele na simenga si kurgo kurgulo al kwa kele na rimengawe kin daim borunkin naka kela songa ngira ba kinkwali yenki jel kele na rimengawe kiba sinkalo kin yangala kebo mara kikain al kele le songa dioge na kele le songa doge ila wuna kida yang kikain asa riginga minsi ila kikain kida yang jewang ayla kika si wote wa kain minsi ila riginga na nama inkwel be inu alan kisurunga si seke ina surunga si bagika lo bi lo al kai marga na kwa kitabu kurgulo na juru yeso ngangira menin domboreba en kola san duodi njuro tareya alanto di duodi njuro injurgulo egel kisense kadun orre naka na almin ke gam mentori gan torik na aina ailungi na aina ailumi roya deke abalon nak dog jidin ala ke lompin ka kire na elong na jenes iting lompin sisteri ya ulonga dia na sad jaw na kilu jumel naka ye lompi ba sin kense ya ke lanyet ela min kering ring al torik gi jaga na jelngi wal galalu di ngore ke nga na lungi ela una kale na gila na kense me age ten soklal kwa ke ne stare ka edwal kense me age kense me ba long al da ngore inening i dai ngoreng ini ning era una kidai ngore kurai denker min kar razyaula mara kwa alkele enalon bal mende bidaire ke ba ini nusle ali enda kinal yenjela dai borukele na kagul nama intaz le ka ba enda boruke yi ini nama kiken surunga arakerge dan si menza kiken surunga arakerge nama sin kerge enal yendo kwadige ina karana erdigle sariage mara ki evelal yenga kele ba kidan si memen wari illo ina na bado jurgolo kwel namaka kwel marambayin namayin kwel alanki manin na eten sogle alba ton togin dola kan na orre togin dola kan na ya togin dola kan alanki ka wongin na surunga si bagika adikain daranga ki lena sky titi alan duo barra duo si duo mbaram bere a weiba aba duo de mbere elna skwana illo ali tinki jurun sabay na ki gutin sabay jido bakere pet peten jan maski gutin sabba ki simona ki lula erangel al doray abagal inalan ayba na longol gulda hoy na jola lanja wal gala mbara so jadi lanja azan ki din bara ko seben enamba elong ala mara yundi ela una te ki soge laiba alan ki kaina sur ko sekan ete soge la pago alan ki kan una sur ko yin inalan sur bagika a elen alan si ela ala utu kafo al daying ina sutu ke san sogle na so ke boraina ke borapata mera mendok na jel na sunje ngana njwa aina na madok setting kuro na ko nas dain tombal kel kam namas kaygo na kayga so ke boraina ke borapata na mambar nga nyetting al bel na bago daradio tardi en gore akienge dok ari dok al ke bais remember na sa de bay nal bakingwa tore galan sok pago alan control le kibian kayilla lotal control ke tarafi alan si kayunguto a ini le sonat escala sa kidele kay namay gore bari ke alba kaw alba itin ki sabur kaw alan si kayin alan to les kurgo asan nyoke kurgo ba ari etes nyoke kurgo sare namas ngalgo maraki ingwel alan diroko erital bibuel aisan kaso ko tabu kwale alan awuneskini diro kurgo na alan diro kilnya zan tolle kurgo alan soko tabu kwale ari lona kise tawro kuro alan ba inaran kakire kire njalom na bigke njala albi bundul azan kalum alam bi ka kire ban na kiro ka kire ka nyette ndi na lan dayan worre ka kire alan dayan orre tawunje uto kital kay nas yesi talange elen sa baso ko sammin na dogi na alba dayan bara wari tela remme nya kila remme bia kila boru wanke en kona si nyette ndi e kisense embele ki guti ni embele ki jurun ken khurage gola lan ko nyette en oto asina kurgole e alan kido ka kain sorwan arra in karantara sindin kikin kanga eten sokla ba jalna jona jigla ba doni fena ki kwa man hajira jaw wal kwanguta jaw albajeng kwangutan jaw bas kwasi jiwiti albajeng kwangutan diol kwanguta jaw bas kwasi jiwiti nawon mara kain sorwa sa security wala da ngor sa security ina kaung elouna kila kwandom bara sa ki gut kaw kiden diwa kaimba
1: bide kiden
0: diwa kiden diwa kaimba wala da ngai ba kulluma alba kauna karim na kauna karim bakela kwasi ni security na kela kwasi na kela kwasi na ausen kaw na kela kwambele sina kutum na kela kwasi na kutum eten sogle aba jelna dozin jwa egel bara al jelnes kim borunga nyeting den dombere jelnes jawar ela boru ay lungina ken kwa ay kengina den sima ay lungi asin jalumba naba do elnes kwa bara da la basel longye kwa ke na kawe na lang ne te aba jelnes jwa kwa potan kim borunga ay ken derngal ingi nakin ken kwa kim pareza kin nakin ken na ay kiru no kwa nin kuzi na ay pugole anga na ay borule anga na ay tawrale anga na ay lolong anga basin nyetin jim nesin kwa ndan worin kwale ya na su kwa potan ke mboranje mara abajel ete na sin joji ya hana dai mboruye a egelal kain pugo ma de kain ay pu al pugo bo min kila kain ki pugo ki konyo pugo on kila kain na na limon kain na ila a ila pugo kain ila irbin kain na kain kain ay kila pugo ma ken kara la dinga ay luyi wala ka inga ba wala torgal do dai mboru der kenga alin gering ali samin inden der na na ali samin inden der kenga na enga na beto na al doga a der kenana naka or da ngor de kisoran kiru na sela den der sagar gare agenye na kin na sa songe abajel da mbara ela sel nyana sko potan kila si inala i abajel na kan kin jingo kin le todok akeba asel lomba kin dio todok illo na makai na ma inkwel ai alan kurgulo na yen kay yi kelen tarang alan kurgulo mending alan kurgulo na skay sur ngaso to le kalom na asan dai mburun ken karala ki ken puguan ki ken mediran ki ken lorongan ki ken kurwan kergel na ki ken wata ken kidal dio ken ki wata salan kidal dio ken alan yen si kurgulo na yesi to le kalom na ya namaz gal kwa kernan le kausi ni namaz do kwa kernan so kalom na ken wato kidal turun du ken kin gal banglia e den tari amani fena buru bacela na kwa kikela watan kele kikela kungi korola ngal du lokar le kela digal banglia ingi somaire e
1: sense
0: jago
1: ki sense dimbele e maye na nyetti ngin nanjwa kasibe se long barnga ke nyetal bay ngaskel bam na ko ngaire begiti e duo abani fena skuro ke sime dying si bar rimem fek sense asang kalong asang porre akinal kundire karingiren do kasang kelngi dieren simme ka kenga na kas ingi daimboru siki sense ni alieng akaimba na enamaruk songa tulei nan dok songa domi iding na skwa nyet kiwitia simme nga borung si asang kwa kelngi kaina enga na kaina enga ba na duong sengjei yeba longaran ke juru ina na lombalanji duosi iri jaruti na din sursi do marangi abaji janki sense jibadin sursi dok injanal el do jaruti adang duosi ina jamen bay duo al duo fatay walal induo fukay walal induo taringa dungoi na induo ji al duo diko jang iding naki e kain aningale walagal kain mutama dale walagal kain jonga kille al kain yene skinga si jurwa kolul ki sense na kain kani si rokundia nas ani akulentia ulunga alang yeng dok pukaki marang ila kasi sa domai se pegeting kweng iding na ji din sursi na jaurel na la lombal la duosi na jaurel din sursi na jaurel nan dok lompi si na jaurel gisi lompi na innam pya ki din kikin jalong walang nyet nay ko ayne nangi ku ini nangi darmadiko ay la fiya dog ye nay fiya nay lombal duo kere nay fiya marran kayin kani siro songwa sina min galan kila ulunga askulin tiya ba alan akanne ba ne yeng kwazis kwa kien tongale kuriti ana kwan tongale kuriti ya in ale long algen jalon wala jeyngo ken jalon wala jeyngo nan dog tiki grijenes jeyngel ne lombal hoy alan ye fukai ila tuleba kisense kayin kani nyet kabinga si songwa ausengau nangi songwa amin e alang surunga si as bengel ba awuna in bang ay labi nga si lompi tewa dikwa na alang kien surunga si sebel na bar nga dok ke king al ke indo kisense kwa kitali long na kwa gawata kawe e long alang dok utonga si kurgule na skundila kit ali long na long isen kiasi tawunja na long na kiasi isen tawunja na uwan se angis angil kibara kai na kibara fatai
0: para kise se kana mina min kwa taban borwa al kenki ngsuruan utoba yenkawe dinga ba yenkawe kien suruan na lombal kwa kundula kien borone neskawe kete ali duo el na sen kwa al bi al din si me enan na enangi na spie ina lampi din si me gelba enan na enangi ji era lore nama enjoa kise kana makela guta abo la guta ba induon dem be enal sei kana juro na saren ki juro ainin sei etel ka ni fena ete ka ordo wona ka por do na ete quanto ento into e baka an adis kai wa ka rin surule al aka al ke ko ambele na sen wa kal gable ya gable 10 million sene a do surule na kal inan ali gable 10 million sene yani mushkila ali lole ayyo an yake ba mungkin doin surin den tarikh kanan ka abirnga na min aisa min warin wa nan ila tinle ana al min buru yal bable den tinle ana doin si mesi al wala rimnga ya imal min yuwadam si kawai isense ya imal mongwe si karin abo belas ke murmura kerenas nas kule ye mungkin nan ka doin si mesi min ila salel na na lombal in tarikh an den tinel urkeni da buru kele wal gal ko patal urkeni da buru urkeni kere ye mungkin nan ka doin si mesi min ila salel na na lombal in tarikh an den tinel urkeni da buru kele wal gal ko patal urkeni da buru urkeni kere na in kaminga egel kidan si me dogal ine kera na makai na mano pinga kera genes kawe alan duobi duos den sursi empale al yeso atoi minkiji na makale daldin diwal mamange so atoi minkiji kelense na maki sense inkwel ki alan awuna na skay njuro tare ka kese alan duo to do kempia a el balandangiri e war ki adi duo potai adi tare ba adi kiri kel badayen orrekan ki kwakan na kel badayen orrekan ki dog bas kanu menal bu do bi do long enarang nawa mara inkwelan ki surunga bagika na surunga si kabung alang janga kitka ki sense alang janga gena ka kirakin ira e pakat de karrai bayne ki dale aben kwalan ken enarang mara na madu kidi inkwel asan dara nui kinel ari ilona bi perdel baba na boyelan tabumbo ki do e aisa bingazi pira pi pira ki kandora alkwelangi bigasi kirim boto pia na ila usi ababa albike mbawa alngi ila wuna sakinga si dan borusi bezan na dan worde si utonga alkarinje mes kon era ki bakela inge na dinga na madok dan orren dola gena dan to en dola ge ki sente na kawngi neski an ala si wolga dan borusi na dan worde si bot arandu ki lul na makien surungan ki ruwa kagile kedik na maye do ki se alpingi neski nga si dan borudi okko ya inan so pia na ina kedik baraka na bere remmen pia aisa jawli porale aisa porale ridi jawli inan dum men pake kitaringan de bele dogiye inan naw marade mbereng den kamilen den ara akuruba aisa jamin bara ay to lege belen den kamil nyet gisrim menja aran den ara arang den italke namais gal ago jisi doktora sin kibora pata bara rim menja bara musa abdurrahman arim menja inan ay de belen den kamil sin nyet ngrim menja tarasindi aina de ngara inang aran tarasin alange inang awi italke ela wona kida ndara baraba idinke duobi do de italke si jeng na itata din kilma yana din juro les jeng egel alamba jua kiga italba ke sur kwa nyeting namaskanyu naskanyi namas ela ela kago din kilma ngira alji jueli alande ngara inalang kuro kwa nyeting ela sa baso kes kam minki borai na ki borabata ibarnga ye ina keina ki muto ankersing ye na pianga na kiase dokuma kwa kele na du pianga ka vedai borudi pierre na mayenne qui est de cousin ali nyenge na mandai ndio do golgal dango radio ko adis do pierre ko akawe nesin ki ngasi pierre kawe alken ri tokka saran tare tokkan na mara ka ngi nesin ki ngasi pierre kawe ye na mazin ki ken kelma ota ker ngeli golgal juro wa ker ngasin lo ker sin tare kawe na mazin ki ngasi pierre kawe terme na damboru ko jojele nan pago mara inin sabaki ki kakira daukan yaren sabako sias kan bakia na do to kwa u islage ka entaran ki talbas kwa ki kayin barnga kelan ko walda surun kuzin orgal da barun kuzin ela tariban jena pago lot al ki kayin barnga dengin kasa duwa ke balambara sis bot arando gello annan duwa tok bir seyti da barusi ina lambasi woyinga ki lompin ko rona ki wonkuro inna nama ye na kayin belage na ketin barnga ki sen seran awnus ki surun to liki duwa ke se ira ala kabana ki dog ba erika ngina duwa ba jinjelu in duwa sezon eri ille abay kelim jarana ilim gido banja namadu jagolo ele lille e aso ke borai ay ki gabalay bar ngay tesh wa a ki gabalay baso gisi ay na nama setin kuro nas dan tom len kwedi kirkam e namas gal kayngo na kayna na dokay unsi akin si kawar aliye se.

0: kibaruya in na ke barafata ye kaɲi sɛnɛ kaɲi a dɔk dayin tus kelen kaɲi sina kɛ sɛn utɔ kidal dayinire kɔjɛ ide kɛ na itensi kike amal ka na kiɲa si utɔ sɔgɔn fiye na kidik namagal kidge alkɛl na kɔ an bɛlɛ a kɛlkami sɔgɔn yɛrɛ namado giɛn na kiɲa si itin ges yene skaim perdera kinse gitibie kital kitore kaim wo ndele kaine kilenge tara sindi na namaz do kaine era inkirting ay ki surunga si kain surunga se ayne kain ay kidok en kalom na do bi dual do din kwe na lompetewa alan kwa okundul ba se kinga si pianga kawe alki ko am pianga kala se se kel alan kaw na kere ko an kerin kan walan alan kaw na kin kawinta kan kinanama inga sa kinga sugu tonga sowa pia namas kina di enkirting aso ke borai na borafotai baradok na el na fago aso kesa megera nsaba dara dingi dara dingi nyetin kwa kul alkundu la sanka ingunse ya kit kei nas kelkam na kidok namas dok diele kelkam kitali long aranka aso kwa tabu kwa le na daim borusi kojo le karang tai naudo kasa mara mbos na madok diele kei ngatane na ikilel ki daim boru alka gila uta songwa kei na pia ina el na boru paro na pia el na boru paro na nama pia nga kidik alkel na kwa mbele nga sise keana kel na kwa mbele nga sikirikulo ete albakio pia nama dogia ina meringi ide nama ye na diyo ngarisalala nama ye na perrakingi na kakie ete nsogle kina nama dunja ye kai wala ina lomba kata kai mbaranga wala kai dayang warendu wala kita le longsa uwal kie nkirgingi nama nkeenga na kie ntonga kie ngloto kai na nkie ngira na kul al yendo genela nkuringage ete nsogle alba iniri ina nsalala na kikie mpia nga iniri salala na perrenga tela kakie na matabulo kier kawe na kain orenke na madu kakie na tabulo kier kawe na ma ye na eten sogle kiwe se kise kela kwa ense alba pianga na skawe unse ala ke abai na karal na eten sogle gi na mat ay jeringen masalan kidik kain kwa kital intin de kela kwa le putoke ni ela orren kwa le putoke ngal yendo kwa gena kurgan gona ila iri ke ni nagal orre sitare askay ngeba ay juela san jago ina kwa kila ense kasim bele jago kwa kila na sensi pie kawe na kwa pie seke
1: aso ina kiborai na borafatai bamburgu hodongo isongo ani tabani duo bidu na ke na dora akurite bwala galla utonga konjola apiba akeba nelbaji warang jwa inu duala kebal tuka kurite marang lompi yaina utonga staraspi bwala galba ye lompi wari kuri na utonga gitias keba maranduldingwe naminke utongasi bajitifi ne kidapi bal ye al lombe kwa dinga namayene utongasi kurwele do ilal pieskawe ye abade njurules erenga na bulong na ilabele al yesis angil na bulong na pie kisense abay long na se juru ke na densi simelong na densi surulong na orang si deng si milong bangwinga nama yang kwa alki gavalai kesense ka in usi ala duin juru le ala kyanga balang a marangal kwang juru ngale kyanga ke nama ilangi eri alki jundi alangi jona duong juru si stari ya walagal jona duo si sejei kisense duon deng sejei za tuye na tule aiba jiduo si aljewna sejel na sinjamin na njamin kisense duo aljei na de u warigi na ding al korongi alanji den dora jei na dele yo walagal na dele yo nuski ngutonga tezia ila nama yena sa konjoli na duo si abajwe lalanji sejei mandenji yesi bas jirinke juru den tari ila alpi walagal alkwele sanji si tari pia kise ila tari idlai alang jiziki bach ini walagal alang ding orrese bach ini walagal alang ding surusi bach ini na yeng ye kin kwa taringa kwa wala gala kwa patanga kwa nyeting kwen ki sense ki ngutonga ba kit kawe alamba ki ensurunga nge deling na ide nga iba alang duho si tabung karya nama yei ji ring albas kwa baranga le kabie wala gala joro alba kibara sika kawe ide ji nama jong na din yuru si kajana jagil induo aisa imbele beleng inlay alangis kasi tabung kere wala gal inay ba aisang kasi wala inay ba aisang kasi tabung akere ba ji ide nama jong nama dirigin jong has jerring kwa kila al kenge na kwa mbele nga senga ke wala gal kenge na kwasi senga ke na kwasi kuringa kawe na yeng dieng karing reng kain nama dok al kele nes utonga irinas udon kerenge na kumena ri ilal kawe dello aiba wala gal kwa kerenga sine bi idien ri ilal baw dello alaiba al udbanas bayngo na bayinga udon kelal kawe kul pie kwa genal kit gaisen kiasi ore perrapia wala gal aisen kiasi dara perrapia ene kin kwa kana wel yinga si asangin wa kisen se alankai ngal le na konsur kae wala gal alankai ngal la surunga si koinya songwa ngere albaye ina lompi building ko se tewa ke joengi na rimming ini na rooming ini na lotok ja kisen se alang surunga si koinya na alang surunga utong se ngakai na dok duosi se alanga kele ba ba long duosi na gira yas kayo ba wala gal duosi askerring ba deng kering ere na deng tawung ere ke ngutonga kele alfi kangi alfi na ke ngutonga kele illalong alangi kinga si ki ba ini wala gal illalong aisen kinga si jay nga pulnia to soko tabu kwale dain daldin dio alkang wala gal daldin dio alkang aisen dain kay ngutonga taraspia ene namaro kisenze songa gis tui awiti na songa gis tembi au kisenze kwa gidele long na utonga pia kwa nki utonga se anikawe long alang kul dora kengel na kisenze sur loto kol na sur si baj keng na sur si kwa loto kai asang daing baru tobungko na alang daing bele tobungge na alang kain surungang joingi ke daing sur na alang sur si kain kel manga simoge ke bar kai na ke borai
0: asai ke borai na ke bora fatai ke se bai al kirsing in ung na maka ung kirsing alang au na kain surunga se se ke na kido alang kain surunga se ere inga inal tore kwa se ere karti na kain surunga se ere karti ba ela un na ke al kain kain je nga dogba kage dogba ke dogba kuldinga kangina kwa bi kwa na do kain se na tuizi ka wete bar nga ke sense incoming alang au na kain jurunga tarika na asanga kinel ba alang is kwa jurunga a kain jurunga se kurompie ela una eten sogla bajel no jongana jigila a kisa bade dok aba elono jumana longa dian duong a kimitil ke dok na melanga jumana duo a duo se barande njoru kurompia madogal baki gutin den dorai matne jumona ela duo den gut alpia tinding ire renge songa ngere mara e dok ena lombal guti na gai songa ere joru ina tari jakwel a ela wong na korona di kai ene ene lombal ba dok duot erengel aliene via na e gutia lolo ina ngai ba dok a korona di kai na dual guta via ba du bas erengel tarasining naslong ital koronge den sabba na ital den sabba koronga iba na kina men kamen barnga ki sen se alamba uno surwa se se kai na alang uno surwa se bagi kana ko nyetin ko erika ki alkun no kirsin tuskele donga ngirba elen kirsin alang kan surwa se ausin ka kale surin joengile na alang kan surwa se ausin ka kale dok borun joengile na dain surun joengile elawung na ki aba ilong na suru askaimba wolgal boru askaimba ki sen se ki ankaimba wala jenga ange ba dok songa na namaro kwa kisi ausin ka songa ngiral borun pal kai kwa kidal borun pal kai marnga ki sen se soga bomba au kwa na adi guta ge na burgulo songa adi koran kerna ge na burgulo adi triji ninken koran ge songa na burgulo kitalange daim borun sabage se tingi donganya na kwa kidal gal daim borun tule kai kela kwa sita ginne al lome ga ko bakau elawu na insa kusenga le gei na lul na to ba arka kelkame na kwa si ajunde abalan ken kila ma loto gle kai mara kwa kital pal ba mbanga duan nang ilong na tari jaw na din tin sa so mali an ki tari an na selema awol ga selema izge long de ando ba jona ma din gor fa diodi tin jong wal ga din e to ngal jide le jungi din di tin jona ma din wora juri ay na ma jon na ma joro tari ja ay dai mborusi ay nin kana dai wora si ay nin kana kay mbar nga si e ay nin ko ngi kin ki na ma aw se njay sur dai wora ko si na dai wora si nas ka wgil alan ko nyeting aw na do to keng ela wuna ete erdig ela neski ngasi utonga kitfia na kitage ba alang dayngiri ingi marang yenki ngasi na meska na makangwi elo unes kume ki kai sur wasta gen se akel ba nyala non kume neting dayle nyukinke non kume ne ki dayle itke na kwa mpi ngase ngakea ewel na kwa nka winta kana kwa sekel kuliti ngi na madelleng ela ngungi alni pena seten sogle ki ngasi kai ngko ja inan so ngi dayn borudio mara ense kalum na allole da so tobu kwa kinan undura dobi do al do kisense yoru pali na kojan na undula tabung ereng dok anke imania kela songa na inalki dok bang kirus bang kisi ona mas dok kangu maram bendain kain sele manyenge bas long kwase donga esin yoru
1: ki barkay kayen kel jam ko ha don ay songa ni lobi lo albang al barudio bang nal pal bang don ay songa ni ke se are sang alan dan u nyatin di le fa ko na juru ngale kari na puto dow bay abun de bay ne ba bele ke se se al ye na tuming alang si jainga kang na alang si rumming kayen na alang sur koel ke se se bay ay inang al kwase se kawiti na duo bi duo na ke asa de al ine ke nas kel ami den se bara se kwa nas dem bara se pali nasin kwa al bele al ine na inang ke se se juru se al bayena ke bara se ka we duo asa lomba au na si wi ke se se aso ina ke borai na na ma dain tin english long al nyanga na na ma microphone meram ben adam burguzi awi na ke barkai na profotai
0: aso ke borai ke profotai ke se dok na na unse ngene jawete di ngore se na di ngore ngwasi na bar nga do ko nyet ngal bel na bago dara di ke borai is coming na ke profotai is coming una jenga ke inda indasle na una sky ti ti ko awla kan ko isla kan ko ngala kan na do gloto ko na ke kalom se ke sense lo adi ngati na ke nas kitari nga arindira na ko nyet tintari nga lokai na ko kel aska me banyalla adigal daim barun sa bainangali al ko jenen so ke na uto age na bota di nga worininge ya bodu lan jarana star ya lo de ando galbal lo le yenan mona se ba lo nin kenan uto ake ba lo nin kenan alang alam alang alam bot sen ja wal ga loading nan gal do grasit ake ba kenan makul kayen ko je gena dangiri ki maraba en kamen kwa kital ba kayen skel kam lo bi lo kwa awla kan isla kan alam bas ka ogel dembele kwa kisi ala aka gul ba dan radio wala kwa kitala ka ogel mara kalum si alan tin pa go nas kwa nyetin kunyi ki nan ela sale aliye ba ke dan burdio na duo bi do a ritike al in long asa kwa ke interesting de elan sabba so kes kam member ngana bel na bago ke borai ay na ke bora patay au na don to ke dan worre tabun na ki tabun na ka intara kital ka o nan nyet tabun ya na ka member kital pa sir dio ke kise dog au wo na janu tarasin de ensi na wo e ba unse ma kala sepi na den se ense ital kwa den in kayi ay na mas den se la boy ngina dan boru jopon aso ke borai na ki bora patay na mas gal kayti sokerle ke borai

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo baden ri wonton sing dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nam kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale don kabitia wogal kila kwa si bas don kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirya kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mirekwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia wogal alang ba belenga piriyan resing wadagal asang belenga belebi belesi long.

0: Gudfali? Wogeren?
1: Woya.
0: Jijayla?
1: Ee.
0: Na isi jamuo?
1: Awe kamuo ya.
0: Auja?
1: Abas tirdom jamuo.
0: Domanga?
1: Aha na gelde nga isi kamui.
0: Koi isa gaya oja aski.
1: Wansi kusia kenge ba?
0: Ije yendeling.
1: Ah, ki longa le kendeli yen sawan.
0: Lala kakira ge?
1: Kaila na gud kawe ba?
0: Kaila na gudin te ya kawe bi aji burri ngay.
1: Ah, hira kaba kan na nyar kurungas lo kai. Kirtivas na na mishiro akira kewa ye.
0: Ee.
1: Ehi tamunjeng?
0: Kaba yungo ato asa danso ge ye.
1: Ii na yoto do la danso ge.
0: Egen?
1: Ekin so
0: kai. Ye gite yiti no.
1: Yiti egesi ya.
0: Aya kai gina ba la an telefone ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien telefone ki na na ba banna bergiti ki gesi la dinga dogis urringa skalumba.
0: La an dilom bodi la ani ya rimen jau. Ara ngai ziye da ni na tabu ganin kam ya lai ba.
1: Kanya kai ngota korola korola kila den diyo kai lodi ngaba LNS bargan diyo kari.
0: Eh.
1: As kaungil ba ile el rimen kaza ta ba is urringa do.
0: Eh la la kusya ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sini wase nga na suwa.
1: Eh.
0: Arangi gizi ani pi.
1: La kusya ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lang uwa da burgula kolling indereng.
1: Eh.
0: Na kona skabir si uwa na ma la ni tongo uwa arba bintong.
1: Oi, le ya mingu arba bintong ngani to.
0: Eh, arangi la dai gudi la ka bongo bintong.
1: Kala tabu ni corona kalje na ko
0: eh. Eh.
1: Ah, kala si juro na ma koma.
0: Eh.
1: Eh, na gal ah burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Eh, jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Wo ya.
1: Na ji aje dal nya kai.
2: Ai kai ai na kakriam.
1: Kakira la ya.
2: Kakira dawa.
1: Aba kakira dawu jan moye.
2: Kakira dawu kaba gal.
0: Ya na soro dum ya.
2: Eh kangal ba bogo re ngolingi.
1: Hi.
2: Ko en kan ken maransa akinan enan kiri.
1: Na taja mi dingi re.
2: Egen na maransa akinan enan kiri. Na bat silo ka ba undura na yense eges gese.
1: Hi.
2: Na ma ngwasa ngi.
0: Ya sitin jano.
2: Asan kin yarta de tabu ino ma.
1: La kin yarta ka sa ay kira tinni ya ja shwe nes iri jalan kene kawlu pete pete.
2: Eh egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma.
1: Inga rage
2: kan se roka ageli.
1: Inga rage yarta la ka sa jirgot
2: kire. Bat kele ya pe ba jang kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Ai na tarai
0: la la ba duo aba edu dine din pupu
1: na janina ai kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngoba na kanina itin sepi alla kalde
1: e gana kikan kelie
2: eh yago
1: na ma koela la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: e gana ma koela la ngona a wuo ke ai kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gana nasgal mosot ka gana wo mon ko ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jwa man ke da bat kul sin do gonde ke da bat na ja ske man eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le leng ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwa ji ba to un tem bin gari dia
2: wala
0: wa de ati an nangi subu man kuro
1: eh
0: ba yiti ba wo yiti
2: e do asar mbai ko ye ne so re
1: kal do tengel kika
2: ah tengel
1: ah tengel kanen gwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang gwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urre yake da kulto
1: ka ta ni kulto kulkundi da mara muun ne tare
0: shi sai na lugana dele ne gwa ken tuguri himma to wai azwa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den woren
0: ba te ah den woren palansi
2: palansai
0: e ka kan Allah karalu
2: ya aji wo dolfa
1: yake yayi bi balba ku intar nga kai ne sele
2: yake na gi a go dalba ka
1: kika
2: yake na kan kika na ke liye
1: eh sei
0: asa ga ban ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salo
1: egel ban walan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koronga uru
2: eh
1: ana ma war e nga alan den tin le ton ay nga bele alan bumon
2: do bi batara sima
1: eh la ke borai bago
2: eh ki na ga na ke la mang
1: eh
2: ine wo ke ren ke na do gi de ide meram to la ke mang
1: eh
2: na ke la ite gel kangal dan so gi
1: eh
2: era ki wo ndo ngende al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na ma dire ken na na ma ket ite aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ala war babin tonko
1: la do mi
2: eh
1: ah ayna karinya
2: eh
0: aji bongo eh bongo
3: eh
0: jai laji
3: jago
0: ai kan kikin kan na kela
3: na igwa din balala
0: ai kunyiri te menzi kan jo to tusi ani jaba
3: o sian do so apaimon
1: egel jabi sikiri ga do ki o to ko kulgel
3: ayo tin kel kirin elo
0: ai kingena to na ne na gutwal keren ke na gutwali ya burgu ke gutwal dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aiwa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ai na ai jandal inji
3: la ba kakiriang
0: a
3: kakiriang inji musa
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil
1: eh
3: e na magal eski la long ai
0: ai na so le
1: dobi kusya ke ba
0: ai na mas leilong gwedika
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: dobi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: Borube boruna simwendel ke barkay borafata
1: Borube boruna simwendel ke barkay borafata
0: Paybe payna simwendel ke barkay borafata
1: Paybe payna simwendel ke barkay borafata
0: Asoy ki boray ma
2: Asoy ki boray Ilelein bat ay tarazi
3: Dom se sa diswa
0: Na kayna skawiye Na wu galal duwa ja ko liye ke rai
3: Ke bat ka borafata
2: Ay jaba lo lo ngala
0: Egel
2: Na lo na gul yom balong ndiye
0: Aida kakera to aiba.
2: Aida
3: ya suang era tei.
2: Ela galkeri.
0: Ali ya suang kei.
2: Ai
0: lil era tei. Ele mai
2: ezi keri ni de lo na makalas.
3: De buri bo fot tan longo la.
0: Buri bo fot tan longo la.
3: Asoi.
2: Asoi.
3: Asoi.
2: Ah ton de nyomile. Na do kwela lon ko domborke ine na Yohanna al-awwal garanes domo so jamarim mempia. Na imbeleng lombin kwe yal ere.
3: Nama de ni lekani
2: Nama de digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dile na den
2: ay os sangal dile na den ay os le
3: na os na dik
2: eh
3: yang yin
0: na ki herator ka basing sikel ni nama magna nama batia na unse na pagwal dombre na bat
2: eh na kona se era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga me a izamon gwenden hera
3: Yegen
0: yegen
3: ki borai
2: nama to do gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kel kami
3: yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ni duin domboren sa di so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kel kami Nanka gila aisan kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa say ala kwa in namas delin nilan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimu na say ala yo
2: eh
3: ya
0: kai domboro bere ka kire
3: bere
0: ya asa kien kirgin na ilonas kaula na diko ngere kau ngi mana ba ki ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e badba
0: aba kio na ko senga ka Kikien askri gombo pie kwa kan elore.
3: Ya pie kwa.
2: Na ine.
0: Yine jingo poke.
2: Do galin berenye. Al indigal al kagilaye.
3: Eh.
2: Al kelga mi dembere. Na al kagila gi kan gun.
3: Eh.
2: Na al kwela ngizin kwae.
3: Dengi.
2: Inna dengi. Inna ye. Ki ngasila nas berenga san kwa ger ngasi kwa. Wala kwa ger ngage na kwela san ki ngati angul.
3: Lolo. Kele kikan. Na kwela san kwa ger ngasi kwa.
0: Qui est quelqu'un?
3: Quelqu'un.
2: Nankagila.
3: Nankagila. Ken tulen al dan sur les pieds.
0: Ya.
3: Nankagila ken belen al domboren dio.
0: Rimengi.
2: Ya ne duo kera bezin jisigo.
3: Lolo kika nos kwasi kam.
2: Kina na ma sa ine na ngal kandu na ma kanna zore kwasi kam.
3: Inne ngalang inne ken kam. Asan in kal na
0: lolo den ratu lejara.
2: Inna ba ye den belen
3: sa da.
0: Den ratu lejara.
2: Asan in kal. Zene ji na kan ki ko gula ine ganna girdin ma zuki addomo kwa kan.
3: Badba.
0: Egel.
2: Yang ina ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
3: wela
2: au gila
0: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh kido na men nkan asa kiwi
2: eh
3: al ye herai
2: na al kirai
3: nan kelka min nka gila nan asan kai orre kwa si kwa
0: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
3: alan kelka me
0: wala akigili ba
3: eh
2: gidi ga ye na herai
0: den jigili la longa lan kikel da dombur si kawli
3: be
0: ken wu wasi to len ka gil
3: bad ba Idi ne yede mbele
0: na ardinga
3: yene de mbele ne duone
0: marambe
3: ko ko dia kay ndom borisi do ko kagile ba aylong
2: maramba ire
0: na ke ngugo ro gay ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na do bay na sa asa sa do gan de nyoke za
2: maram dio yezi
0: ile do ko so si moy ile ru ma
2: na duri wo yezi
3: diro wo na na
2: jara sa ko el ba ndere ndo zi kala yani jalusai
3: birjay
2: mugi naning naning wodike ke gavale ya diembogi na wodike namazi lagi dengan yang lain tinggal zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri dan doga nyoke. Nama yang kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa torikor kya. Dan nungja wel balang am kiri zelit tinggal dua sa uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama.
4: Inama
2: ya zat inang. Alasa kiga nade engkir semua.
0: Ya di kasih wes ilonji. Tolabial ilong na kiri sama ina bor. Mar kasih wes ilong in asan samandule so asimoy ndoko nyokile so asimoy kika
2: ah ndoko nyoke ka umitili
0: ak in e kaka nzeral mitili neskaldi
3: na sole so alige
0: mara nie argi long imbrel jayinga ini jayinga asan kel skiwi jayinga morong otto dosi al jayinga nya ore kwana makareli
3: na maden taray kan idin na erbe desi juru juru urunes kilo uri na jundio pellet alang ndombore si peli nagal si longal lompin ndombore mara na jawrela nden dio jegil na njam mengal le jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
3: na ina nemay na ko ambele ngakel am
2: na de wore do belo na ji burgoza bele kino kala on ko ambele bele na si lonzo
0: a pa ye nawo mo ngwe do si bere ke
4: ye do ke ma mara nela doga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide karala so kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan liaze bonese ditin polines am
3: stay ele stay ele duo ye ele duo sembelanga sa joliba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditin na mesin jajon ba densimi
0: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joliba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: ye le aden ton dio am
2: la la no mesin biasa ele digi si joli
3: e le si joli
2: ensi asa
0: joliba
2: ka nya nya na di samasi ki duger ludun
4: e
2: samasi ki banya ludun no mesin kwasa ba ele banya si jamo sa sa simwe marang in samasi aba zami aba zauli
0: aba diemo ibe
2: alam bas mushkila ba sa jauli bani haya
4: na kabat ka selan yela
2: bele se jamai be ya kangi singo sa jauli ba
4: magali
2: ega na jaba zauli ko ban dumo na jamai na mai ngwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngura bol den kila la jil ba maran alba nuyi da na jigila ko ba zamai lenga
4: ne impanga gel ka sal na mi la fayi ela
0: ya gadu bas lor wo mo ngwe do sibeleke
3: eh
0: lore
3: Jima jiran main nama ko engkam ma alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udong song apaliti marang ide nama marang duminzi abas jeudi mana juang alang jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
4: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya alas bam nama ila ini na ya kuasi as aku itu ba asam kuah
0: ila sekal sama dia sekal
5: aywa kali nangi
0: asoi asoi
4: na kiki kembali ada kiri kiri kengah dok baik kiri kengah
0: ini orang luar ike ini ya so asal ba tol lale nak kuah wala majeram main dolphin nak kuah al ingwa abah ilongan zaki kiki yang kirgin dihille naki kanila lo di kole kani kia alba piu kuah kan
3: padba
0: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
0: dikin kame nga sakin lom fi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw nagal lodi ngal lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelan nyame wala tiki sky do azalumba na me nyame lalala ele ritulala ba aljiti ngaida
4: jika na jijegile la
3: jika ngai lom majaram bay
0: ajile ba
3: fir ye dai ngorele Iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kariye. Iding na lompin kurosonga ge ken kekire nga ziduwa na gaito piyasa nje yungo toeng. Yang azedo siye ila duwa lalpi yenga pina angguna sin denan duidi. Hila dok, lompin kwe zi namaz inkwa al herrangang herrey dinele na manjado akira.
0: Manjato.
3: Hila dok, den dombori le nang. Na kainsi na imbeleng haa inye lompin kwe yalaib.
2: Nagalkan dikke jensa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mbenanga dombore kwale bo
3: again
4: al dombore toy kwale bo
2: al dombore kwale bo ne toy kwando al dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
0: egal denga
2: ba
0: ki kwel dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon ansenga ayem mbenanga dombore kwale bo na udon ansenga
3: inike
0: ki kwel gel sangi galonye alle duol dombore denke na gis imbereng abo borazon udon ansenga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele jimel
2: ma indigine in na bele na al duobi duoden suri si ingo elole
3: ye kan dogine belenke
0: mara tu rigos kwasi tani ye kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duoden surimpi mara duotiel idi neji jang
0: yesi jang tas kedengi
3: din tas kedengi duongai asa insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
2: egen na gus vale kaba nera ala sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene jisi katija kan duenes kadijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawit
4: egal naji meram to la ilola de dokrin kawe ilalo ngal indon dem bele sonsei wala duote ngal yegiye na kenge
2: makanye induye den zurzi inzi in ilolya ina jingel baye asangi ngwae torigal alkan yani bele te bugwala sonsei wala keri kwangal akhir keri ngere sonsei yenza sana namas juro akul ilal keringela namasin bereng inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
4: nakidik dokke gabalai namo wala son orre kwate ka kidik namado wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dolba kwa waring ongal kerin kate kona inkel duo apungel wonge
3: iwo
4: alompinge ne duo ageba na al kintaz de durik unduna kort inektaz de skrit dintas ki wong neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kai ine karal
0: kati kati do basi lo nyi kati do basi lo nyi il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin keri gamang e dombore ba togi na mara nyi ke alangis kinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kinota de kele skani kage
3: toge
0: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke nas matin se ke nas kanye nas on al kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo on al ge mara nga ba ka hu sen sele ne gila dom re beto gi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon ne kinga domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
0: kangal jima jaram bayne
3: indo perjay
0: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min ali domborenga alkile
0: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
0: na domborenga iskingal kul sur sur tok leke
3: al domborenga isinkile laye isin la bele so asay alkilom pimberen wala togin
4: na isin bere inin so asay
0: na
3: isin kwa so ngam bele sey
4: na illa
3: togin le so
4: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga yawla
3: na ila dentaray
0: na si eria ke ba
4: egen
0: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isu wala ognal man saida togin bele sey ala ke liba ina tigi ganna deldinga kinin kaw

0: Alienkene nkiyonga sitheye piana isenkanku sengajinyana.
1: Asoi.
2: Asoi.
1: Asoi.
2: Mbele songwa jamali.
0: Aba herreleka. Bakilompinga.
1: Baskiyengiri.
2: Mbele aljijwa yani songwa domi. Idi neki herreleka nankela denkwelen aliyene daiungis enezitinga bawa. Si ai balen duo te yengeleke. Natani ngwalan dikole vi naba dikole jang ma du ba bayen jangana waringi ngilale ngwal alal tirwo jile jangi tirwo jile bi juma du ba haddi
0: domi
2: ine namaz injigidi alan ine kangi ngirale ne alba tabu ngiren kwaile osle awlo azakin ba
0: ine namaz ine tabu juana enkwa aba errale kai asaba jirgingo kai
1: kiwo
0: ne kidenta azlezat kizat
1: jirgumos
0: kai nan zilia kiwo jirgumo kai
2: nene ngwa ki
0: ki
2: aldere kan
0: nan sin jirgumo kan ki
2: min ne didele jela ma di jigala zian kergel
1: yalba
0: kergel jenga zamp
2: ouja
0: inma den pergey a na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko izdi setting o zandil lengela den keri wala zagi alim belenye
0: alba fieko
2: yegel
0: aba in coming al kikien kan di kole kan al piey
1: al kikien kan skien kirgin na kawu de na ruba ngako
2: ouja
1: ki piey ko kan kisen sen
2: el espie el ese
1: marang imbele bele puy
0: a puy inama ges ay palidi
1: bele puy
0: a karaba aukein del dindio ora na el real kaduru kreal ko khinzir kreal kaduru si abajel na kisabun teyen di jalo aba jundi ba dalun dio foydi na orazi abajel na ski suru juro bokoro foydi na ling
1: na pete pete via
3: no pete pete na yinyo ni
2: den suru yinyo
0: den suru yinyo na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana jalo
2: ba fingi
0: di nas urin
1: ila na mayene mel fi kwa kan
0: ila na pedu inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
1: inyele al kilori kan kel na sok pa gon maki kayin juringa kingina kayin jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le yana mas kawli ne tane kawngi
0: na nama nama
1: jitina ba na tindilele kawngi
0: e kan inama pir
1: na jarta anja min kawngi tani
0: bi ma jaram bayna ke ingo gin imbelen lom piale rai alherrai imbele ke kirei lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa alherrake na adila dulensi na dualsi na wona
1: apiaba
0: ye nes erri inna kiyal buru kay na sara kay mbay
1: ila iraye beleng kan erre iti na ina lombal duleng
0: aywa
1: na maminding ila errasi addem piana ela na malliya yeyi na duleng siki dual fiya
0: domi
1: ila errana ma dengi
0: domi ina na masan orre ko taras kiwe azaye ndombor siki ngana kuliye bana kidiye mbegin si amin ndombor si al bouli na bagil ayla kigidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
1: di inama dayin kilman kayin kilman age na diyen joyngi dayin sabangere
0: bat bana ko el balen
1: na dayin tala al kayin barangage al ko amasuliye kriya dayin sabba orren sabba
0: del stil
1: na
0: dok ini asan orred wo sin jwa kayin ene kam malom pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon gaila yeilombe
3: dat netela erre
0: yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping erre ne lo di kole herringe na jilon na doran to gajanne ba
1: asoy
0: enelangi so ngatu lei mara ine a kusenga na masongage dang erengis belen nsekila kayin sibelen dang erena masimbelen abaji indorale jain
1: lodi ko lela jangno
0: lodi ko lela jo
1: asoy
0: pellet di ko lela jo ba
1: asoy
0: dai di ko ngalo ba
2: good vale ga werengizwa in wasia pa ne huki ngazini
1: diroy
2: nang diroy do fi nafsi logi zeni na good vale ga marang kwa

Bella la queen ala kengo adang ile beladi kergelka ala de ngane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi ki lala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tongin ka afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adang ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay ton dik nyoke ilamin dawlo ngale ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng in kwa al kwadi ha ke ngilal ezi kwenye bay galine tongila la anay ke anning uroji ton nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idina lomvize kwel na lok kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa te ngwa in ule atang in kalong anning udo anji tiyo daulo akin jettin dele na longa jitiyo kin jettin dele dien tule diyo daulo an tule na dawan tule kinala undilo ni jitiyo kinali kiwazi bulili hidi na kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atang in diyo ke in dora e kitiyo an nyetti ni kinali bule al lombi al ke na kawadang in alang uling izi atang in along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyetindi lomvezi kwengi na kide nyoro nyetindi lomvezi kwengi na kwa kuda kuzijiti okwe lakini ya ina kwa baka khala dara lomvezi baza na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kule songa kaya na kire kul kwa nyetindi lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kikuwa makula rabau abami lote ele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neki ni zuru aji to kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang elezin kalong nan ki nuru an nyatin de elene ura git ing lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel anin kwa ke jiti koy ba lombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo okilale irringa na kuingila dawlo okilar bar ilongi na jitimo okilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inzi kwa inzi fya ina dawlo na jitimo okilala inzanzi bule albakul toki namaya gizin kwa denja melnes lombi udo akul kwa nizin kwa jitimo lang eni bule min kwa le nang erbet le na kayen zurunga le na kayen jarunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel ingne kwa dan kirkeling no kawa jonga duimbera na duin niu kilallon bezi karikulu duwa ke balang in kwa allon bezi lombinden bra inzi basya nengi udon ke gitu nyatindi bule ben allon bezi kwengi ki kain kelman nyatindi na kain tabu ngole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idene kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kingaraba kine zingamin kailin kuro ani nalanki do wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana ninki toki nyetini bule e ba jammer bule delle

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zi inkalung kain kil maale tabung kaina kain jirun wale inu sa nga di nga kwa di nga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idi kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kwele kango do kwe nga la na kwe ngin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tulele birko na erbe zi njwa erbe jial fie du njang kwa zi njwa fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare nga bawe ba lakin ki lombinde na kwengi na egi idi na egi kiyo war kwengi kide ndora baza hankaba anne jitiwa kikuli anne nge ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbe zaata ki diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa ki bulele al baza la ki baza hankaba kika baza hankaba idi na lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiedle ala dawlo nga undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo nga kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zerenjalia hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon song ngandi kain zina in dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomvin kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalum na denjam miling bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da koba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngagi kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalum e ingi tongal dan izin kwa drink kwe ka dalun tenela alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji tiwo songande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldoing kwe jang bagi ge songa ja ne kal agelo din kwel din kelman kwe le ka joni din nyurunde kwe le ka joni rok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun daim bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhengele belazi imbelanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhengi kalung inel ene kwa idi na belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene kakira jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayantar nga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lomvin den kwel gi loka kire les kwi na ere kabazen nyalo den kwela den bagi amin.

kan inga asker di embara tolla na madok gis in amin alwel alang bam abong na ini o korinden tile juse nga kay na indel nga na juse kiding elani ba kiding ni alji jueling juse nga kay na ki duru indel nga ila zamale na duru kay idin na ji ila duasi matini nga juel ba na korin indel tini ding tongin kwa na ma inkalue ki alkwel inkwesi alamba ko na suturenka alhadoy na alaw na ayuduo alba ela na dain tabungkira na kye na manye kwe la ilan kingasi imbodo nga ranki alamba kani idi na as alamba ka ngungina kwa pangay na ngeme di kwe ye jisi dayas amba ila tile na majija na sala jan nukwes jan na jung na doksi jumiti itila na jam di kwe do bang ami inalomba alankai ndogola si kikiti al erike na jigen den tile de na kor na uton sunga ke ni indel alankai ndogola si il tile kikiti nas incoming gi alamba erina erin si jallolo ki inalomba alan kikiti ki lolan diem bajkani asan yendo gene ya kien kel male ina kayme ba kai nga panga kin ki nga si basse ke nga wala idi la al kor ke ni ki korin den tile de ban uton sunga ke ni kwasi bulidia abaji indala njana din ko si jige na yak dole ke si duwa ke bal jigiti idin na in jige so ngangere ba dole ke ni no ndul na ari agi sa so ma wey ba dole ke ni ngi ne ki ngi ngan weydu idin na ko de yani ba de wori kura jigas ke ba ko de duwa kidem baji nan ya si duwa sa ko jige undula ke ba wala duwa sa ya si undunes udo ngi jitinga fi ake ba idin ne ko de mareng udo ngi so ngangere ba dole ke ni ri ne indala dole gani si kiyang ala na mawar kajilin kawe na perra kawe ala si yunga si udonga songa kawa marang ji ji din kwen den keng udonga si walagal den kilman diyo si jay masa iye in erisi kwe law matini nye ki keng ayanga doke walagal iti na gadre ba ala in erisi ng takafia walagal ang imbalda tagabaw idin na in erial in kami nga juice ye eri iti ay ba wala ari ina lombal otong wala sareng juze soko sungangi na ari ina boti ina jirgin na den jaddi dindo ngaki ba ille abas lombi kerker via ina siki kalun dombora kirngale baran dombora dikke yebas imbereng delini kwen alba ilai alki kwel a ki ila dora alki kwel innama yene kingasi jundi na kwela lang ingwa kaindo wala si ila tile wala gal ila zamale alanga kigiti ba kangi alanga kundi ba na yeng kila kien juro ngalen kila kaye kainga ala wala gal kainga panga al ini ungine kingasi kigiti ya kinama kwel alang yengasi kien juro ngalen kundi na siyeng in kayme ka ingeri al au wala gal kasa kien kuruang algi bundi idi na kor nen dindog masing agin para nga ba ji din ko si jigena jundi na nyaa wala ga jenn duwa jani kir jara na nyaa na kiye kay na dogalas era ye aslom bakani mbiya yani ba jay ngi na dele ke maranye kay na fi aslom ba ila na may long ninal ki duong de duon len keri aba nyin ji si gidem ba jundi atan nin kor ke nga dong nan gidem ba jundi al si ye din ko ne jina ma denge ya na denga ba yang lazim jina sun uja sa nyi si jum nasi jumel ki kai idina kwa enka mga kurusi wala gal ki mitil kai nga bong enka mi kurusi alba ken dogo lang ungkirte nal kurusi ken dogo lang ungkirte inama yene ki kwel ki alti dogo lang inga kang au ne kirtol kai dogo lang ung na kurusi abu kirtol yaba pingiti na dari lele songo kakirin denin ki nama kwel asendain kakirin longa la kai dogo lang tabung alang kai dogo la ina angil ba ingeri al kene indelin al ilang indelin al yani iti al ki jigen den diyo kang nambarang mingi soko tebukwa ba ilonas lombi yani para yala daim boru wala gal ayi lolen kwa gila al kininin si kawe banka unya nas gigin ya kangi idi neye duwa si zulmen biya gya nas din kwa edong ni jie si zulmen ja ila taras ay ba idi na zulum ayi duwa len taras ay ba alang ki yang asi a zulmen kaw kangi idina in eri duongi na in ayi duos kilma kene stemel ka kaina au na in duo kaina vi nama ilangi ni ki kwela lang ki ngang bam kabong ne ka gil ki ay long wala gal ay kanni alang ki ila lolen kago
nama dok kuel alang si kain forenga si in kain yang al kain na na kain na ingeri dien tabung indering duo biduo asang ilong ka al ang asa kuru ang na aning gidu intong in kwa kigi enes erika we al tule aiba walagal gidu we lakani al tule aiba kadi ingeri kilma sondoro ailanga emba kangi idina yang ku ingapung age parang minso ko tubu kwaleng nama dok daim belem bonde in ki gavalai asagi ngi ba ku imbar nga na dok ku in kadanga na kinna ku asungwa ki alban na kelbam nama ku ala andaim belem bonde zi lo ker kirgo na dok zainina isa wari nga abay lo nes gingo abang na dok ayu erike nes binga si enga baben na bingo ine na dok bawargi si kien kita si kien juru nga le banga nama skaiti sogote bukwale.

asoke tamen bara fatais amen ko ala ke donge anni diom bere an inal undulis belangan tiang amen na kelmage jonga simboy ine dok aton denti lena tin umo alang ela na belangan si edungo kilalom finke na kwimbere nga kilalorbe lona kayin kilada dora tebumo donge anni na kwin ala ki ndoda lodi kole ke ngodo ki donga anni alam benas alam bi belnas lote indi biwi na lomfi indi kwa kul arakari kulo na do simo akina ki kumel kidala kain suno skobo na enze kain ki anne koza ana ala kaneba udu ala kaneba kyanne koza enze kalungi siyin de ki siyene kain kelmande tulele enze kain ki al lomfi kende kola kan na al lomfi kende kola kan ki ana nga suras jilo as kain banne koza illa na lomfi le ki jilo as suras kain bebe zembelen al bela kwendo kola yidira da ben ilal na debe ya lal debe ya ingis kwa kal ani izin kyozi other law ano izin dora ano udwa kila e rai a kila alam bi bedra kida alam bi benni bu mole debe bande den to munde na na makki ka kama ke zon simboy as nemis idin is amen ministerio nyatti ni kral bain dora te kwa kila dora akila da erben dora le bain kila erben ke jidron karal bu bulungo na ari yarente brile bi mo fulo ba lom finke mbere li bi mo fulo na meda men asoge da men bravatez amen ka inening ari na menus kembal tawa asoge da men

Angkwa lom vin dokola temun kyona skwa kerga de balancing akwe ilalbag ana de irjing na nama dora ana kayru kayngo dora songande jaru na ana ga kido dora jaru nama kido adi ngana koradi ngana kenga na bezara kilalang kwazi ke jazi ninge ine barungo di ngale kwazi kayngo donga ilzaru na kido dora ilzaru ala duo amang ana jang uo marenge ngwale jang dora dora jitizeng dora idada ada umare idada den so sen silent ko rok dok in kingul gidin sur jobaza mre in kwa edok den sura za joboba nama dora ile ile eba dora lombin den dora eba ile umarin dora ne e jango na dok erberin den dora na squad ko za dora le kere imbalance ati boel nang idi na ata boelba nang irina siyi erberin umarin dora illa ummat sirok silent ko mata din sur jobo dogin kwa erok azalomba kisiendi mata din sur jobo maranki indora in asual elengwa alduile bela na kal dora tok ang na ayanga ang na ba ilangi di bigo di lompele ane dora ba toki kwaranga awa kemba ine na nama udonga longa dingale barunga dingale kwa dingale ila dabunjaru dino digila dan kwa belensia kiyo ba ila dabunjaru ay duonas deng anay ker and den anay kergel via deng din anay via kerle yanga indwo dalba kwe bandi ama umadle janga nama dorate jwadan dorate nama dorate jummo ilimbe kwe kande na nama kwa song ngande kaya naska along na dorate kaulungi de wo ason den dorate inal te dorate ila alompi min war kwe la dang eke ndokla di nyatindi kwa kin inzali ndokla kina de e jobo alang enna dele kelal nas dorate inzi kiwa Herbert indora de illa se egen de kindora indi wuri amambio na lom umasi basba na dora tele bio ilimbi ko ya kadde na ma kwari ya ke ne kalon wake idin na ma kwari ya idin kalon wake na u ker gerer na kal ju kwazi kali ganna kali kal dok udi ke kal indi kal ju kali ganna kwazi kali ganna indi kali ganna amman jore dora jal kinga lembi baskal na ilimbi ko ikanda na kuma ni kal dulo jabi na beranga ni kal baskal na language jenagal ingoyle jundi na ma udo so ngake kwari ngagal kalon wake ine diksar na augal embeleng inilingal kwas kalikanna kalison nane tikana alang dingana jondiba ine dikal izungel namakal kei meniminga kal meniminga skawe ine amang anaja meniminga donga zanga jemba ay meniminga kinne anay irina tare izukunda balantare ja kinga alan tole kila da kayuna lodi koles kengo lo anay les kengo erberendras kengo erbe baskal indiro anay fi alangi ay tari ajumoba kingirdo kinas deng en anjumoba deino ke kwang la daba en kanaba wala tari en kanaba lang tari ja annin kiranga ni nyana zaron en kanaba mirod le nan en kanaba lang mirod le ja nama udo so nga kay kwazi ngazi kimini mininga en dis kimini minas makakar kido na aduno membeleng na kati ndorazi dorate al illay na amande le yo minini nga al ningumo ina diga kal illay nazi kargiro amang kigengana alambe na elimbe kwel amang kiga kaba elimbe kaw namas udang au anay kawe lodi akal anay lori keren gero ilana kalji inkawe kware ngazbat anay kido makas kergido nama idina kwada zunduba alang kikido ake ada erbet na erbet nge bezra ke kinako nas kwazi fi adan kwa dora anay kiyoba asoke me barafatas aminka inening airi nama e kayin dina kirtin kin belan ken tia kin kayin dina kirtin na da kibela queen ala karabo ba na belan ken tia ki kumo na ti jija ne kalu jang kalizi sur jorong lom binde ndora kal e kalin kurre ni ba maran e ki ni rin kula akis kwa ge men men nga maka kergiro jala lom binde ndora in kwa ina buru alan jala alan kenna na koro jaba koro kayin na jaba barle fisin jaba ati dur jang na jana fisin jam ati ay yeri na jwel lom fi in kwa yarang daimba e malabak ba lombi daimba ilele jamel akeba dut dele akeba ati irina jolan juzung irina ki ati kain lombi kain ati kudana lombi kain ina ning ari asoke zami barafatais amin naman soa tabu kwale amin.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: نجيل إلا لون إنجيمو ألي إنكي ألي لون أتانا ستوكو كوريتي ولا غلاتي لون نا رديكي نيس تبونكيرا توكو جوريتي أتي لون كونجولي أتي إلون na kori ati ilong otang songa ge ati ilong ki gutin dorai yani adias ke imbada njele lakin na maran songa si toga kaunyel a na kerelba alam mati kulo wala galalang ko ne ke gil keri in in ilalong asa konjola si a ilong al fulel wala ilong asa konjola nyinti na ilalong al tin am na dogilong alan tebun ki konjola jumon a nama incoming al bago ore kwa duobi duo na rim mempia nako ikage alan ki diele kuro na ailong sogota bugale alan aikalung a wala dunin ilong alan keil ati ilong wala alan togo kurel ati ilong dubi dusi ri a kuro a donga sungani bara adam ismail hisen donga sungani asoki samina tane rogis aswamin a na barnga alkelwe na barnga alkeines kelkami ko kulgi donga anni malik donga sungani rogal jal na jago na ma wel ay alan kel naska hinjuru ngakel a matiki waki dig incoming a aba ilong na ridike al togojuro a al kwa incoming a asa disur daragaja na masgal wu daragafia a meram tolla otono makel alan in belen kirsingo otanga togojuro kin al ilong na togojuriti ei maningel na dele ki ngala dongajani ei na masgal a itrik tajagin jeri ei al ilong na otanga sikang na kaunyel wala gal natugo kuriti na skandel tabunje meram
2: wore ko alo bilo kitine kerkering ki berungo kerkering dongi anni alan duin donga diele fago asogis amin dog borafatay ne dog ki ngankang nantini le asogis amin barnga kidal belna bago ouna dog tintule ki ngang na asoi kise ye alba gutfalia ko aba ya kin utonga alkin inderinga kesiense baye ndalangi utongo sungwa kiniki kaunyel alduldin kwe kang nakoteng alang surunga si waji henka walagal alang surunga si belengan si senga kaming ilo nama sungwa tarai nama dok udike aliena kwa kimitirin kaminga insanin kwe ndeng waji al dombore walagal al kitabi abaduo riske matinin ndeng waji liya kwa ba nama dok kafia nafingine den sore ngeren kwa kana mawele lang inwa kang ungi maedik kaji al dulding kwe jang walagal kaki alwore kwa kang nas insanin kwe ndeng waji siki dombore shabah kaldo kisense abagal jangine inen jwa mungine ningin jwa ji jalunsi al dombore lomfinde mbele ndiyoke walagal ayi mkan dombore aji jwa nes insani kwen wajisike nganjaldo kana mawele sengi nwa dombore dok kering ela minki insani kwe idine insani kwe wari ne insani kwe lomfi alfia lomfin kwa ki ngasi algi den jalulefia oto ki aba ilong na lomfin jalun simo ila kain diong ale kain wala gal dain dioke bas ilong tulle ila lomfi dain umfia dimbara si alan ki ila simo ila lan jitire hata ni ilong ana ji ila bele sunga tarake ngasan jago bas ilong alan kila uguta si kabung wala alan kila utonga si kabung al imbeleng bele annan tarai al dora itke dora de nga sanji ke jabo idina matini jumona bele sunga tarai moa jalan duosi jani marang alji guda sunga jurgulonos jumong nes gizi falie teriktal kalam wala gal belen den jago ay sin jago ilo duosi annan jitike nga annan jinjelo nga sunga tarai nga lan jiwaji enja kesense induosi abas jiki dora tulle jago bang di le basin ki tulintire ne yedog na sin iwi na jenes kwa kiranga sibago arin jiti alki kote ngalan surunga waje en kaunus belengan sin ga kamin kin na maken utwa kelege ne ki dora elasen duosi ki do mon jago ile sunga tarai bela ti tulle kenga ati jiti kenga den teri gwalagal den dora se jike jawgelingi nama dora tulle aiba inama indigi na konjoli ne kingasi ilole ranga asen duwe den barasi unse kwa walagal alang waji hemfia nama kuriti na lokeer duiti nama lia den sori ngereng imbeleng in al eridig au ni iske inang nanti ni le abaji duo ilalang janganas duo e din sibaka kire kyanas kwasi eriberi kyanas den gojile jami kise kwasora sin jamba inama digi awle dog aba duo ila janganas kwasi uwan se nga jami na kwasi waji henjawengi aliene nga mambu dulgwa paja kangi na unzi ila njama dulgwa paja wala gal eriaba mwa jahle na jora alne na ku duo kwa lalan dulgwa paja idi ngi kisense na den jago ila ila duo undu na swege izaka na tulle kenga kiasi ina namus auka mwa jah atinsele nang surunga si waje akaba ati korolei na waje akaba inama lotara indigi alanji ujana jenes ila duzi jago ati ila bele tara kenga alanji jenes jago na den dora zanji ke jago namo joteng nama jenes ki dora ila jago ila dora alji jundu zan ke jago namo jisi kelinga jabiti na simbeleng apa jiones den wajire jo asan dig au isazi lenge lezalik den tabu ngalanga wabalang undi na ona den soring ireng wa kinum uto sunga tarage neki kuel asan kalung na asan kerker kau terik tal kalam wala gal ki gabale ki kwambelewa domongin jago ki ei dora sin jago dora iti la ke wala ji ke la guta jaba san ki dora ila jago ala ila duo gibilen fiya wala san ila duo tir anan kil musun dora gayamba kinum uto aga na sunga taketini asan kalung na alan dele ba makabun
1: asoy meram ne dulfajawi a kisense orrequa kinema yenge al konjola kay a otansunga kay danjele nikituko kuriti zenina almeram kwa ati long na erike na konjoli wala belejelu na konjoli alanjo na dimbarasi de jale jago nas jua jinema janna toga juriti ati gal illon na tulay ne jijelu na tulay alanjo nas jago nan toga juriti ati gal illon na jijang dok na illon nas konjol jang wala gal na konjol le jawi ila konjol le ala mujja na jo nas tabun jaring na ila julo si julo na dorate ya jaran na jo ila le nan do toko kuriti a kinema yenge al day njay legi ati en kwa al kwa kiyengo tongan ki tongo legi nan si dok ridi kayin al toko juroy ati gal illon na kwa kiyen taringa legi nan otang so nga kayin na toko juroy ati illon na na ilong algu duongi na kena gutfi nan toga juroy otanga songa ka indona denga to ko kel ne kristino di at en kwa al abontas ki merami nas dog ilong asa joyi kay nan dinga kay ne toga juroy at ilon na jio ninalwa na konjol leja wi ala ngila konjol si jona jonki kwa na julo na madok jekki na jona toga juro kin na mi yengi nas adya kay ba kin toga juro wa al kwa hurub kariya yani illalong al ilong al ila konjol si a jitia wala ila konjol sokote bukwale do ninke nei buliti inama ye takatin al ilong sanki kawla na kito kenotan ratu lekarang ingisen ko barnga bago na remember ne kinsu juru mabel a otanga sunga ge barada ismail has an dongay sunga ni a malik sak dongay sunga ni a hadi muhammad dogi dongay sunga ni bara shakir dogi donga sunga ni waterbus donga sunga der ani adama bakar kulgi donga ni albel nabago musa donga sunga ni asoges amin kamaru save donga sunga ni kwa kul asoges amin lobi lole albang marang ailong ki alang aikang ila kalukise ila tugo juro al ilong al ila konjol si sorjani wala ila mushkile si sorjani ne jundine jio asa agingi wala long alangi sokote bu kwale bulo ene nin setin kuro e ina ko nas kayin ko na dinga kelkam namasgal kayimuna kayinga e nas daying jingo yinsi ko na kenyer ne perraka ay long alang ay ka

0: Asso natane asso barnga kwakul gi donga kanni bara Musa Adam bara donga sungani aratulay Lord Belot aljang bara bara Kamurut doge donga sungani Yusuf safe sorry ay si jemuoji areng skangala ji dom jang gutfali bara Misir donga sungani aldo jelna jago kwakul gi donga anni toroma ka donga sunga ni bara asogis amin ay si jemu lord na jang ares ka ngala ji dom jang bara Musa jeyin sina jundul ko kul gi donga kadni toroma ka ay dimbele domi ilonga lan kan kundul ne ki sikir sing altara sage bele abel lona tarasai ba baranga ki nga sitte mu ngay joiti banama ki nyengi al ki ngamen alantin bitille kunduna kay ngota ki si tawra kerengel al ilona dayen diyo kayin niki aska bugel ba ila na makien kuiti nal nakani na lodiya na magal dare konjolas undula niki akwel ba na alan konjolale kan idigine ku mona deldinga kul alkay ngiyangisi kundula na tabak kawritiya na makatir tirul kit sina na ilona kawlu ba wakile na majia kitalba tulenga gay na makaya na stari kawa bara taro donga sunga ni taro fogo asoyes amin toromaka jensi na jundul ya donga sunga ni bara Musa kwa kul albago Malik jensi na jundul asoyes amin bara Malik aljal na ina rimenja ali long alan duo ilong alan eribi erisi kundulas Malik Isaac nda ilong alan jo ne jitres wala galalan jo ne jegil yekeri kinde mayenge asunga ka yimbara na konjolage na lori ngang kika na otanga tuka kuriti. Na tilo na kikila otasi ilo na tuka ina lang kuriti. Ila long ila konjol alki yesi kana fugo soro kol ninti. Asa fugo jang na istabungkirel. Na janna soro jol ninti. Ila fugo ila jamang ila lole atang awuleng eng wala kening ina lang majanna kerep soro jol ninti na slow karrafi. Ali long alam mwisi ayeng ina jo jina maki jel na ayenga os na ayenga is dele addenja marang atilong na enjualang ilerisi jegil yela yi tirdisa nyumong wala lorondisi nyumong na kie mati irijo na ufune indere mwarjo kinama nyengi al otanga songa ke dayenja ile marang abaye long orre kwa na kundul ba alang kitirintis wala alang al kundul na kalu ba yei na songa koronge inama yei na domay ba nama kikwel alang kenota inalangia Mukhtar dongay sunga ni baradok aljel na jago kamro jensi ne jundul dongay sunga ni sa sunga rimenja meram tolla ine nama otanga sunga kin ati ilo inkwa mending ne inkwa altongan kitonga sikel konjola kin na erdinin ke na ile na logiti na maran duodik ile risi toko kuriti kila ile riali lo na toko kuriti ilalong alke ne tuiti lodi gang wala ananga tuiba ke lalna na longiti niki nakana isi toko kuriti wala na mawel yi aysan jua ay longati long na stondio eri lalang kang lalong alang tabaka na kuilo na is dora fueling na ko wala kaunin na ilirisi toko kuriti demu na bas kayingal na abakel kerebgal ba fingiti na pumiti tabunje
1: Asoy den warle a wela lang dog bar nga bara
0: Malik wala hi
1: bara Mukhtar na mam bara Malik a donga gi anni songa be bizat e bara Malik a inalomba ini ki den tuskele a al ilong nes erikang na bara kwa a ne ilong algi ilong ne kirgel wala gal na karel kangi na kay jisin dalan wa idine jiddu ngereng injwa albadin e rai kenga na jwa ne di rai kenga se songa gi himmen fe ne songa gi fototiel alan gi jundul ene ne din ila jawgeti ajuru lenga kangi idine jina ka kikang na wore forsi kudum na bi ne kikwa kul kangi ne ke kurwani alan ina jwa ba aldelinin kwen idine ila delinin kwen matigizin gisi atabaja na jundi balanji bam jabun marang ene ji kurozang alang kiding bach rimenja isi alji jueling ina italji njuru lengela na italji jeluen ina juela isang kinga si jua atingi longa ide kile inuwa na lekenga wala belekenga alji kel jamingi sunga tegati ni dira ya alangji jaugeti nes rimenja wana nes gaming iding neki kuel alang sur kutumungo na chabunko ine bara Mokhtar dog donc ya niki sense ji neki kwakul sare elel zat dayin borungi kul jimukinan dayin borusu kul shamilenja marang dimbele se ilolen kise sunga gifutetien na sogis amin alji indalanjo awne mawlo ko kul jano na ko kul ne jundi nes dayin borusi tabung indalanko alji ajo babara camera safe dok sunga risungo kise nse kinyengal kikinazi futetiri asan kikumiti binga se ki mutonga dok algi juru len tulle kristian algi kil manga simoga ki kenga idi na abas birim memba ki besin ka email bi imodusi wala gal belesi albaba ne kenga bang wala gal algi tulle nga wala isa tulle nga ba bara Abubakar Muhammad anna jago dogi donga anni sunga na jinsi ni jundul na asogis amin barnga tabugwa sunga alkele na kogul kise sunga takatini alanki kin belenga ine birim membaw sunga gifututien ine na madok majiramba ingo na dok bela kela resungo atingi long na tongan kitonga lekeing na erike na bimbulung al ing eri sunga tagatini alan deng imbirsingo na basi alan si tumbula baba in namadok sunga tagatini ilo kisense zeninal kaya nga bonga kami zinatong eri iti alay ba wala deng bot oto astiyel ba alan sari duzing al eri apay nadok deng bot asakaratiyel ilo leng kise abu duen kwa al tonke wala galal utonga ke inesko jayanga ke imba wala umuman ajayin ke inesko jayake ba basi long induo ilalo leng al itirik fie fia wala galal konjoli kangene kain nga ming idina kain jayinga kul kial kang jayinga simo nga ina nga ke imba abu duen kwa al den jayin si ina simo ishe indele nesko jayake ba

0: wajila skwasi ngalin tikasi ka eria sa mana ila irisine e yana sila du e ya marang kisen se kinga se ya ba alwon ko gal dan dio gay diem bara urengel ila irisi a nama ila alang ila eri pal ye den di tin ga kuriti ba wala gal alang a jundi balan si kwakir ga indalan kaimele ayi eri na kene na jain le kene bulon ina lomba al sutfa wala al mustahili lazim ne bulon idi ne yi jail le yang no konjo la nan kayin jail le marang jila duola janga ata konjol si jawrite ngene jail ngen duite ngi wala il duo janga al konjol si ngan ki kura bo na fulel ne den suri mul den suri kulle seydi a il no do so ngata gatini alan si duo bi duo den jainsi in ini a konjol oto alan jumon wala gal eri alan jumon oto nasare nagara jawi oto alan jumon nasare alan kara jawi a alan jundi bazeni nal dombure kwa alan dule foi a matini kwa dinga in coming asan sogo is gong a na wala gal wala ni asan sogo isa jong aba maran kadoin ereng na dombure akereng adoin ngang alan jundi balan dule foi ka ngine senem belen idine jainga dai ndonga ga imbana kin utongal kein abazgi eri janis dio jang na jarengel bana na diti surisi pien jaw inu ka eri asa amba ila dem barao wajai maidik jitigi su waja sabbi ben pine jundi gi ne kin jaingare kilma simwani ni bana jundi gi na nin tongin dio za to uton kristiana to lenga ga ba nang dogola dokenga singan do si kojo janga fie inma uwi ne kikwela lan illo si karakawe alan ri itini inanin tungai baki ki dayangi ngari na matonzikul argile mfiana utongo si yundi na kul tarasa geba na kwasi kilma wazimua geba na utongo ka ingna tarasa geba na dogola utongo kul kireli ati nami ya al awaling loto boye ngina bame ngina si belleli ngi na dogola si kilma wazimua gediyan tasne na berganya kawe banjumong nestong inin jami ngasa herake marambon jumong tong na diko idio kangi idin na erike na tole abe ilosi mudo kwel alang futo ni kwen kayi na dogori kawe asoy
1: asoy meram kiborai nes inan jaro na dengin sunga jir singo kise nse orekwa kwa sunga askang nes in kaulgeti alam mati kad kiduing wajing el kwa le na teya alingeti marandiyo ota sunga asang ota sunga kayi na katuganyel ota sunga kayi nakasor olngiti olinti na welba ati belense si a alangel nestebu aring na wa ati ilong nagal ilon na konjol dik a arang el dog na el na la konjol sis itire dog kwa sunga kan kele sina koten kinema yenge na konjol age al sa songa tui a inderinga a bara sunga donga anni a alinjwa a dain tuske aliena soga tobukwan den dangali a yeyi biban net na dangala bang enma yeyi altinizata asabi orre kwa yim bima kiki en grae nga tulenga aliyeyi asan orre si dangal ben nalang orre si lot lodi kondio barang enma yeyi abay lona kay ngota kin si tawra karanga aliki kawna ho sor ko linti na akwelba asan kel na tabakka in bas kayna lodi kule kam marang oton sogle albarnga enam bundul ne remembo kinyenge aile kinga se jundia alan kutungo kasunga is aswaming nama otanga sunga kayin al indelinga bara kamur seb donga sunga ani aljel ne na remenja kise janyingi takatini na jaring takatini na alan otasi tawra kerengel do takatini kangungi nina alji injwa induo aldi injaile ye yankwei jayin ndiole abakile langa kayimba zeinina tongan kitwale kele bayei na tabunjo akeba bara Abubakar donga sungani Muhammad o bara ma Abubakar Harun dogi donga sungani Adam Zakaria Adam donga sungani albel na bago kwa kul ka asogis amin barnga nama ye ina skein na ilan kirsin al illona otanga sunga kayin at illona ki yese toko kuriti ila tugan juro illa longa lila konjol si puleli wala illong ila konjol ala maskay ne rigin ne kinga si jan ati dok ila nga kwa ba ati nkwa tinin gis am ila konjol al erike na kay si tuga onyel tinin gis am wala otanga ni si nanji tivia ko nindo nakagil

0: atinkwanina ki aikirandora ati ilo na timke wala erike na au naka na kerebiasi tuwa uriti ila longa duin tinduiti wala duiti ba na keila kele utonga wala akaimba utonga songwani kei na kele lankei ne indelinga da injele na mes tinbowi na jatoka lalbakel dot numa umong ile erines kein na ke ire kila long aldo tinsi in kilel in tin ali longa kala ngentari si a atinin iyo na sora olinga ba wala na tuga uroba ala ngiyo nang arat aranga nang ngiyo na erikera atanga songa kein ya ati ai kwa atin kwa na ki gutin dora kwa don nin kummo pesin kein kinna mai yenge ali yena kain kon jolage a na makwa dok ala meram le kaungi na dolfa kani ei donnes tini ring risingo ati long de nek erdiksi andok na au na ile risika au na tuga au nyel na wel barang wel tarisi na stes a kasitin nin gis amilale yani mat alen kimitila tingwa a zenina do gudda gudja duongi na kena gutfi na ilong al gutfi ne yani gutle eridike gudike na sister itin di roy wala gal na de ngaratu la rengel ba kikil mele risi na ma irel alba el na ma sor kollinti jato na ma do dele foya na ma keringa kin na ma kayge al ilon na gut an nangin lon na gut apunga kwa ba al kwa isonga kaminga manindok inkwa nina a soma doke ngale aba ilon na yo ke na jijote ngalan jamang jato ilamang bi oso musa jundul ba sasunga nyoke ite ba sen jirge kerleje na ba sirge kerajol ba na ma dok jel na ilolo lejo ingel dok na ma innalang ingel sor do na ma innalangi ilalon kenota al ilon al dentin ame ne ile eri ilalon al ilalole al fulungo wala ilon alanki kila ota si nika nakel neste bungaring wala gal na kon na kegilye keri alkene indeling na toga kawenes kikando meram tolla na namakwele aysan do tini njirsingo zinina zaka metiel neki gutan do rangwa ati ilon na ota ake gutin diyo na ki majirakan na kila ota si kawenyel nienge al dok ilon na tinji tindeling asoy
1: kise tin eriho aiba wala gal tin inalomba alang ki erikeneski kaldo idina kise jainga basilong asakiti rigging marang tinim bagija jidi sur si janyindi nang dogjundi nadin sur bam tawundweti idine kise sense abaji ilong na din sur si denti le bagija sarele jato bon jumong no utokin neji diele bam jaba na basilong kise na manijiro jangine njwa imbamsi kalka angana aba marangaba ilong nas erijang na jasi na manjaming itirig ni ong na mas ahola na ila eriti a walagal tini ni ong walagal alalo ila o na mo ingana liya insi a kise numero sunga chare zenina aljia jwa aba inu aba ilong nas erijang walagal nas domonjang domong ilal si janne dengi adeng ka ba jio ina jwabana ong na koro abana lang utong kin si alolo ba il domon si ja alang dentin aje ba
0: nunga sing ambay trick
1: nunga sing jam ba ba nama nama liya ka ja nama liya injwa alang ding din domong ilal sing an jabung wala gal alang liya ding erinas gang na ja kisense ine nama dok sunga takatini ki wara kwa asang tin si bagi kaw. Na dok alan si kain utonga si ki tine kirgel. Na dok ila erial ye ne jinjwa apa erikyangan rigi nga. Na njwa alang oto ulo. Oto nama julo ba. Oto nsoge mba tina ninge anyenge. Saare dok nama njwa alang ulo ba. Walagal apa ilones erijan na jwa njwa ila duwazi. Jitire na nasjua na majawu na tina jawu na njua oto ni ngo sare ni ngo jato ni ngo basi long ila tila ji al ila berisi na apa jaw wala gal na jundi na tuiti ati long ana bere tule kia wala na jiti kia maidi kila si na jundi na apa indeling sa uwi ngereng ereng nandin tinsi na kajaw na dok jiti ila loling in lo na makwel kisense alang kain jurunga na kain bamakul asang kirgel nes testes kaw na asan en kalon kin utonga dien julo to alay ba wala sare alay ba wala inalon badok alan ki eribe erisi incoming alan inen jirgo nama alan jene julo li nama jone en jamin lolo inan alay ba lala a kise ba silon utonga sun huwa kai ne suriri gani ki lon alan kaw na san kirgidi marang atikang ina kain surunga kingo in uye bal bedelin ki bele alan joanas agi wala fili alan jana na hadwe abai loana bele kan bele kan sunga heini na do bele atijir sin al bele heini abu kurutani awini tiba ne jijal ni za tala sa janga dim bele lang e to kamil wala gal soga jenga kilal jang ne jir singo kele su kullam fakere njaal jir singo ne nyenge njaba illo na mudo kwel aran siki jamma lin kwen keringel na asan kalung tinti ni uto kinsi ali lo na siki jirgo riginga ali en ordai anu ut ka wona kulen
0: asoi meram na sinaran jua ali illo na jirgingo yi alan wutka na kulen sora alan akwel bawre kwa tuga alan akuliti ba ka ngungi idine skin 16 am nangis danti lekeriti na jato gala lokel bon kumuna kene tabunke namaz dai mitilki kakel ali inkwa aba ilong na doyi majir kena gutfi na den gut ila ridi kena yelew zeninal isole jang na jwala lampen juro khalas na kharijen jeng kerek ayebe aye nama ridi ke gudi kena ji dele ke kiria jamba ala mudja ila gusida nurgu jani na nurgu jani nama zainatu go jwel dele nama aye el nasbeto idi ne kizon keng keng guta gal kurage albas aye beto nama edogila lole kirgol nama nya ingela ngel ne la lo sitte alba jadu jel nama skip barba jaja wala gal dot jannatu go juriti nama ka nama dog aye el nasbeto ire nama jumon na aye nga sungage ila lole na nyange na kide nga rakere ba ila longal ke inday ngore wala ke imba pisin ke ina ate dog in kwa al dog so makin du kwa lage ke ila ke na indere nga na wala ke imba ke infisin indere kirsi la de ngin asan dog jure nga si na kanikin na na kaim for nga singa go eribi eri alke kali ala jawba kali ala jawba idingi na del din ko si al kerini ki jiwin akerini ba kila otasi yaba au nama fi na fi nama nin ni fiya nas iwi kasungais aswa member nga alban na bundu ul bara Usman Harun donga sunga ni aljel na jago nama dok ine setting kuro ei nas kay ngono kay nga lei ni na keno ta nama yei na lodi an kayin kitu ngale kay marang sunga ge na tuga kuriti ne ila kinga si ila long algis te bundu tiya wala long algi kerin jawtiya utonga sunga kay don nankel na dengin kingo aldok ilong na ilong mati al ilong na dok ka konjol a inamaye ne sunga taray al duo konjol fia alangin kwa alan jo na ila konjol si jonas tabunjaring wala alan kwa lejel na sinjo ka al konjol a e ila eri sinama jannatu ga juriti el yiki ngese algis duti indanji moy alankel na kagil ki kurrosa ka ngati lono konjola ka alankel nas te bungaring wala atiga lilo no konjol ke dok nina oton sok lele lona dayin ore konjol nanke o wur dayin buru dio konjol nanke ilalon alang toka kuriti wala ilondo al ilong alang gikel ila konjol si na dele karing na war kulo na atiya kara ba dele kinga gila jan na kelang ila konjol na au ne kinga si algis duiti ne tinin gisam ene ne setin kuro na do kwaskayin kona hina kelkam na maskayin ngona kayin orre kwa

0: aso natane dogni aso kwa inin kwa iya mo alallon fi kinku si roman leja kise ninal bara kwa baye del dinden de kenjainga kadonga isunga ni barnga albel nabago barake wat kinku na wat koyoraya wala fm donga isunga ni bay longalang ila bele si tule o tonga lan de ngararang bara taru fogo donga isunga ni bara mubarak jensi ne jundul ge donga sunga ni mubarak donga isunga ni bara hisen abdurrasul donga isunga ni asogis amin natane dogis aso amin kise bara yei deldin denjay lakin marang awunas in galung ye deldin denjawla ye konjola layba kangu idingi na duobi duar ke deldin ribe sin jawla marang asa jawliti orre si kas jondi elalongal kidin tabun ne kikin arengan jio na orre si kis putto jondi iura wala elong aisa domonga jondi ye kinga si domonga ke otones jondi lori gan kimati ngonol konage lakin marang iya monke kona sunga konage ba arengage kilma naiker enga ati long nai kilma kere enga konjolan sabba al konjola kayin kaula ni kormi ba tari kin kul tari ngage den diolan ini marang ati long ne kikila langa kauba sokata ga kaula sang ka sunga is aswaming bara sabir donga sunga ni kise inalangi dok nina aljijwa rintu ga jawngi inalomba al konjole sipulel abay sunga piaba na apues piaba daga tabunganje ba inama ba imbele dok alkito asaka na dengi kingel meram ali ilon dok al danjingo meleng ali lono duo konjol fia na dele toga kurel kenjige nga ninge ati ilon dok al kwa kerngang iri wala ken konjole ninge asakwa kerenga si jigitia na ya wundulba wala kuru aske bana local fi alamati el na ila lo, ila lole ker ne longa langa konjole bulmo tabunje
1: kise baranga si donga anni alkogul bara maligal woyinga na siker jeinga na bara dok aliye na fago bara sabir zininal bijje jo abindalangi ila u walagal bele alkengane dele tuga jawnyel walagal na fal juriti na ila bele si ding kelmaling a jawriti bo walagal na uta jawbalang ila bele si julo bas ilong kisense ila usi walagal ila erial kenga ba dara ba indiri ya na ila erial dara pa yenga mana tutani li ajasi askeba ilo si namo dogo lang sunga futo karing kokul alkang konjalin deng jarimo eria fulelba konjalin jarimo aljanes jarim eria fulelba marang ounas marang ila uzi ko kulas kaimba
0: na ila ina konjole gelna
1: ko kulas kaimba lang yani en kwasa ka bele ang wala sa eri ang na sunga ta gatini lang kalazin nong ono ulo na kalang inang a lolo kwadinga kain na
0: matuga indeling
1: na matuga tuga indeling na diko indeling na yani ken jengele kulukulu kisiminga steamel ba inama kise zeniya kawaringa waba wajay mai dik den zati le zati wajay ne jizi jundi na ki waja ishin jindelin ilang irin irin nan din kilman simin si kullel na jundi balan gi ba ke kilman simin tulle jabun lianangal ko kulin iri gi kilma sondor indelin duobi duamin jegila lebes ilong zainina sa jike ila usi wargal ila kusinzike harra sediga bang
0: wala salong nina sa dingre lesi dog long
1: ya filan dog se ko adinga dog inan ka ba den suri ho jungel munkinani ngwa induo ye walagal abas gal duo bele ke rela neki den ilan da kige na magal den sursi hazi sen vinu ninal ila duo yesines ila bele bele fa ileri al gide algiye gisi jundi na jike e shen bindere inama yene gisi kelan tashakku ga tawara gal kelan suku gale yawriti na jundi balan jiki tulinjang inama ilodo kise kwelan sunga futo kare namaro kwelan inwa abagal dokangi na kaungi na kagila kwadin akayin nalom fi yang si inam fi matining duo ilai balang iya taka riske lakim marang kuading agal wajah skindio kuading aslang wajah ini nalom bal rihoi marang atau apa jenis dua sih jua ji al ingrisi na jawab asa wajah jang zainak wajah ka zainina wajah nafsi in ku apa jangan aja gila bang kaminga al ilo dua al khalas oro ilo nama yang kaminga kila al kien ka sungage kien junwa ko sungage ina lomba al orai idi na belenga dinga kin wala uto nga dinga kin aba jio banan kiden akimila bon na zerri sungo na jidin dio ela si jaran alan ka fa zenina al kai ninal duo ke na juru inan ire namo ugumo bot fa ila bodal ugumo aba julo ba ile di juri la jangan juri ni tati mi asin jab illo na ma ko ila lan kan jay ngana ma ina long aba ila ni gidi dio eri jang na ila eri singa ngala jike dora barang mana tu lazim na ni ila lo singa jegi la yerigin mai dik na ila lo si julo jana ma kave anu ma ila jay dora ran na indalan je kullu mana jiyo na ki kwa mbongo wala gal ayyum mujtamaali ni jiyo na tarjabi di surisi bas injay mel ninal si kwa filang kin uto akal nga wala gal asa din bele la kal nga asa gidiyo jang ilang ering ereng gal murta anjam ba namas gal kwa si jaming maran den hulu la jalum ba kwa dia gal ki nene nga duwa sini jaz den mushkila kwa maran aba ela sang hal jagin na sing kwa si julo nama gal rafi di ila julo zi asa nji julo tep ila duwa si kan si jwa idi nga si jwa ba isa nyingi ilangi al si ji jwa isa nyingi ila zinang gal hal ijagil janyingi ilangi ini nama maran den isi jabung kwa dinga ta gari ne aska aba jonas duo si ding belejwa e kasa ari inana nan an mungkin nagin halini marang den hali si abuba anja gudleja in dual gis inan kwa nama jona kidingi lang jamalin ko gudleja ne jegil aba ilong ne jegil ne stolenga no sin jwa duin baral ki barkai din do mo wala gal din se na gi yani algis fulo gis di lo ilale in nama kwa itagal kinji ka kwa itage alki uto nga si kawe alin kienja nga tuleja. Kwa di nga ke ingal mungi na yeden suri baona na je na si nkwa ingerisi asa angal dig au isi. Dengi si julo jwa dig au isi. Dembara na mungi na si mfulo. Marang kwa di nga ke ing wala inang wala inang. Nama loto gule u.
0: Asoy meram na si nanjaro. Nama si njwa al kwa ke ina ina kalanga kwa di nga. Marang kwa ki dig incoming a rines ke nes julua ke ba konjol na ke na pulimba ala akeba marang ba jundi ne sunga enga dio alam ba suwa jangale je dina oton den sogile alye ne ki otto daim iri kor ke na otan sunga ke in otan di nes dio kan marang kila otan asi aba kel balan tawra kinya ne kayun si ne kel malika bun kila ba yenge ele kinya wajanga espie al kwa kidiye mbele fuka kwa ringa sadamata kariya na kwa ringa kibele fuka trams kariya kin nama ota yenge alilona dain diyo kin kin si ilong kia lang kolok ni jia na taura kinya marang ati ilona kila lang kin idi ngine kenota sa sunga ke dain iri na jayla marang sunga nina mera mankito ale kin marang akere ngeleba inamaya na zikitin libitileng kami ng orre kwa asa mere masi bawar na asa bago. Asa nkiye mbele nga mfuka kangungi. Idi inzikalung mera maye nkiye njuru nga sunga apuge. Adi aske imba. Marang kiye ndiyo kere nga lalang kela nas orre si kagul. Na kanya na orre kiye tumuo. Ka sunga aso aming bara sabir donga sunga ni Adam. Asa jeying najundul. Bara Ismail. Ismail Kamis donga sunga ni Aldo Jel Najago Watasha Babikir donga sunga ni Aldo Jago Fatna Hassan donga sunga Tabunje Meram Aljel Najago donga sunga ni Arsang Alanji Domjang na Alan Kusang Karajang Meram Ses Jago Dien Tuskele na Dien Darale Alan Gutka Ones Kirgingol na Orre Kutumol Idingi Abaka Ongena Keringeren Kagila otan sunga le lona kerin saye bas idin kerin saye na mera makenga ba keren jurung asang orre nyingi marang ki ton sig le sogle itle kago na incoming meram na abo yengal ba aratara singe kiki en jurungang alan kele na diengo rekutumul donga sunga ni meram aljel na jagu fane hasan bago in nama yai ati otto ilong meram nas meram eridit dioke nas konjol dioke na kena den konjol ilesike kilma bou na ngundul ba arang el nas tawraja ken jiganga ninge asay sidit nin jigitia ati aboye na otorok el nas ila lang konjol dioke na ngundul ba arang el na den konjol el sit tawraja nas ngwa abba nga iya nga keni baba nga orre kwa kal duin konjol innan na innan ina a au aisa enga kal wel aisa ngi lole baring kiye asalong iding ina kwa ngaminga waja sur na dia al surke kwa kelwenes kal nga yi otozi kereng as dia ke tabun sa ke donga sa ke tarla sa ke longiti maran dia kilma abaji den si dia jaranga ba alanjel na ja kwa askal nga ba yesi kinema ye al sunga ina long alanki kel nakago na kain kyang ze tawraka ninge otto ati long na aboke na konjol fia na undul ba sangela konjol sikir na masakiya na je ati sikira nyanga ken jigenga ninge al saitiya keringereng nama ari sunga ke a alanki dengin dokwa zenina al ilong na konjol kayin na indelinga mera mantaske abongwa den jige kiles jigintia so nga anken konjola ba mera bangiri jeila maran duwa ke bal tawra kuriti ala ngile risi a ile bele si kwa wala yan kwa ba wala abuan kwa ba yi maran ken konjola ninge alde ngiri kay ne jeila ayenga ayenga ka ngungila kinyela ge ayle kingesi kerinja witia kinyela ge al konjol fulu konjol ala ngil ngale losan dele deling agin ne masgal jawliti yi na kare duiti na kain do kenga les mosotfi ore kwa kinyelage aliyei niki dem alkan yani konjolesi toko kuriti na koteng alankel yi na ogon akani na den arakarang ka asogi samin auneskiwi kain konjolesi alanga tumnga ba na asanga jawliti ba nagal kwa kenga le duiti alang kundi na stebun kerel al kwa ngama sa erisi oyaja alanga puwa emba maranga ba jundi na apuenga ba jilim na bon kwa kerenga silim inama ye alkayin otto na jeyi na jeyil na jeyila dayin ire abay lo na kenota si tawra kerengel kibang utka na kasi duo kerle anje ba maran sunga ge orre kwa nan duire en nan dile en na meram tollale en na makena jeyil na duiti na kawuna kalu na toka kuriti inang illel yelay al illong na kwa kitakamba yi alkan alkwa kitkan na kitkan alteyanga kan wala galal afenga kan kayin kilman kitongale wajanga sunga kayin awuna kel naskayin otakin si tebuk haring alangutka na wutka na na dele kuro meram tolla a aldike zinina aliye alkwain kaminga yekin hota metila kayla wala akayimba yi domboreyan kitongale asa ilong naskurul a namaye al inkunu zinina a domborin dio zeni na wuyo nan elalondo al sekia na konjol se sor ini wala ini ba na mawela se yi dok aisan dele itirik rijuru yi ka jigenga kay ndok kila aliyesi a bule na al ilong na kwa kerenga si bule aliye na kedendora ilon na kwa tuga ka ngitia a na konjol si karin rikuritia ilalong al jigenga kay ka soisa min tawunje
1: e borafatai kise a zeni na al kawari nga waba konjola e alti jalunga kindo ki jalunga ge konjola jalunga ge a konjol ding ninke aliyeni ki deng kirsungo aliyena konjol tong ki tongang no konjol jainga ale al ki kang
0: a konjola gutale
1: konjola gutale utong kin kul konjola ngal ki kirsungo a ene namadok e in konjola si gidere mosoja aliyena e yunanin konjol jwa a inna magal dem barawe inden ditini a neki jaingan koranga jirgingo ina askeimba idina yunan a yeduo ilakenga den konjol alfia neslom fizifie ina ina lomba al dudingwe zikenga nesfie fa alan konne kagil idina lomfie neskuroke uton kuling iring ireng a yunan si yei al si domong ini a inama dog lo puine ki welandele kain kilo karigel asen jinjalung e indomon ilalong al din baray na ini wala din duo dila apaine ini wala al lomfine ini. Yunan iloleng al lomfi indomo ini. Ye iletile inalonga ba wala gal inakuwa ba lolo ka insi tagala nga aba. Marang ye ekwa wala gal deng rat afini ba lomfile. Lolo matini der rat ki dora itafini ba lomfile. Nama marang kafia nama kweringi alang deng tasarruf wala gal ka deng ele risifia al deng juru like. Na ki lomfing ilatabiga nga indele nga ba. Fa iloleng nama doka wela lang yungwa sunga ngereng. Konjola zenina isa kawa ba nonga sunga ge. Na dok longa di ngang domo nga wala gal abo duo kene wasini. Wasinga do jalung kweli na wasinga do lazi nasin jalung kiene ini na alduiti. Kisense yunani ila nama dok konjol kenga alie na dok. Ye kweli nyalang denjurung ila fisifiana akweli balang ila lolingi alsalum fi belenga. Nama ye kweli ala lo kerige. Fa iloleng namis ilong kisense yunani ndeng konjolinzi ati nyin kwasan kaldo. Ki oton ki njai nga kini arrigi ngolbasur. Wala sur anjia ba kangi idina ila yunani ye den konjol. Idi nke nga nalomfi yesi domo ngini ya kweli balang ila domo nzifia. Konjol ka njai nga namagal kerkeri nasinji eridi ndiyo jang. Na ajwel ba alang ila erisi jarang alang di surirati. Marang idi na ila yunani ila lomfi nke nga ba ila enga alomfi kweli. Marang oto dulding kwengi al dulding kwengi ba kene tiriri fi namang le tuharik oto. Abu duwe nkwa ye konjola saake ba wala gal konjola le ishe nga la indili mba wala gal eria saake ba. Ila nama dogden surisi ide neskafia nesbivia. Kin uto nga nama dog guto kweli asan testes kaw. Asan lo bi lo de lo kene de de kawridia. Atang ina jel bana injwa al jwala lang yunani diyan konjol di inja insi jani. Na injwa egal namang ila duwe ye. Ilom fi adem fi ana kweni balang fi ila singan kal dulding kwa ankiyang. Kin uto nga longa diyan nga bayan kwa sa sur kal di nama gal matinin de jayinga le tole age ba ya kaman nengising uto nga kitfia na tarasa age ba. Ilole nama do kwele lang sunga kain juru nga ilole nga kawreti. Konjola gudang ereng kinki jayinga dulding kwenzi tidi tongang amongang. King utonga daldinge daldinge la nama dombore ba ye ba sibeleng zaina lomfin dombore akin duo duo lomfin dombore le kenes gutwi lomfin dombore ye ba sibelenga in alsey ani nanjo ne jeitele gisi in algorron ide la la joba marang sa wala gal botin den sit wala gal dirison den si jijang na jijana zergiti aba jola lan jo ke la dora nan jo atin gala jol balan jo ine nan ye na ye na tusu washe in surule tusu washe in ne itai balan duta ga barajis in kwa allo make wala gal algis kasilo make ya lolo in tusu washe in dalding duo na ko la lan si beto kike bes beten marang namado ge fingina kwa tusu washe in kisense dele asa karabu kulbetele na ribeeri asa betele. Marang aliyel jaungine jagil dinja ile ya nkwa kalbu tusu nga uwa. Tusu awoshie na tusu make. Jika yi kwa ale janga. Tusu make kwa ale janga wala tusu woshie kwa ale janga. Kinama utu nga ke kisense na doko ila lang ki juru leng kawariti. Na asang testes kaw na alang ayu duosi de lo leng kawariti kibarai.
0: Asoy meram nais innan jaro na ingis jwa kin jirgonga al kerkerge nina yona ning aldomo ana kanye nama den dora anga ne kigal aldayin jayle kang kain jiginga kage na kain koronga kage alke dora keri na dog dombore nga aisa fulnye itali lon na dorai na aldorai ba na al ilong na korongi kise dombore kur risingor kelelansi otangasi. Bara Abu Hawa dongai sungani Abakar dongai Abu Hawa Abakar dongai sungani jarambain tebunje mbara akula kwa ndoge donga sungani dok aljel na jago kulgi donga ni barnga ka asogis aming nema kin kais pulngitia ali longa na kulye na illo no konjol si illo na toka kuriti erina konjol ke ne jituka juriti ken jingenga yen ninge kinna maye asa dile jawrti na jowti na spoker nga si jigitia a baldu nina aldog meram kwa ila aldo monker kenga na yeyonan sikani mara yonan yedok alya nganas de njurun kit ari alan sekianat ri na jena ritfia wala lang ila lole ajeba ke de njurun dora lakim maran na madok ila konjol dok bake nganai si janingi na abajegila kwasi otanga sungas jigi kele kwa alye ki nyanga na diele keri diensi dok otanga sungas jigi kwadinga otanga kie kwadinga otanga korokinye yani bibalon sikela aldinga sikul kinama yenge al konjolage ninge ottoati lon din konjol ke na jituka juriti na ajuelba asang ila konjol si jonas tabunjare nas oyaja yi kwa kirnga si kaskor nga jigiti na din jayle ati lon jijan na konjol indigina jelu na ina lomba al ilongara ngila konjol si jonas tabunjare nas jeyi yi ninge kela ota aldo jundia a na din jayle le keringere ngwinyiti na jigiti nas ade akimba kinama ka hanguni nina albar nga tabungere ngil tuga juro konjolin tuga juro ina la lombal konjol si itijawiti wala al wori ndeli banke narang wadi nga ngaminga allori gan tabuntu ni fiyana ni njonas ni njonga abajal ko alamba ki melikila marang aba jongo na din tabuntu fo tayinga wala jongo na din konjol ile si julo yi banju mon jato na wori ila konjol ki kadora abaz otto kurangal do la ila at yani mitize ni na atika kama na kani ngoto ulel na duogi simbelangal kan yi na kay na no yakwani ka kaminsi alundi na duogi singwa kerenji al kamnyang bazino ayal kama anga laki maranga saka malamba ila bele basin agin na maranga baske ayne ila ring ayil jato dok basin ayin yi ila rinay keri luiti kinama yenge asunga konjolage a na dayin irike ni meska fulngitia konjol lodi ang inkirotal talang age al musuli ngage zeki oto ninge asaka imeloto daim burunke en konjola al kayna da ngiri jeila atin kwal kul inan to ko kuriti na nyet to ko kuriti kiye alangel neski ngasi ko en konjola to ko jawi kinama yena kayen konjola ge nema ilong ki konjol be konjol alke alang utkati ke belen dorai na kirsingona tawraka na kaka na delote ya kundi ati lo na kitarin dorai yi kel na sta bukarin ele risido yi na teyaka na lote ya sai kinama ka pin itia no me simbita ba already kundul na kayen konjola si tawra ka urti ni na innan dain a kutinyiri ka urti wala gal dain tabak ka urti na koilel ki jato kayen konjola si sunwa lamba tuwa kai mara ga bas kayin orre kwa na kayen konjola si kilma kabun na akundul balan tawra karang baranga ba otanga sunwa ge ne sinki ngasi jia na jingyal gi na kiye nin kuyi na kaman alanga si ire aginya nan ire aginya ba na kwa kerngalejia asois amin na marogina setting kro na skeyona kayinga

0: kese jarrin jarrin au nalom fi kingu si romanin dioja a ka sois amin a bara barngam bara a dongay songani au nes jiwu daragafia na une janna jundul bara kazingi long a daim baam ko na ji aisa karanyenge ka dongay anni bara ni nal ji a dongajani a kin konage alkikaw neskel kam a marangden yo otangay songa spulngetia a bambanengi surmatiyo automatic wadia kin nas bambane sia kalngawa a izadin dongay songa ni baral janna jago a asois amin tabumbago a innamayyi illa longotoji atigizia mare elnes mannempia na bambane yini illa long alan tuka juro wala duot jang ali long na jannina ogo janni la bambane si kasungwes aso amin kinema dele ki utongo songa skiwiti dai mbulille na dai ntarile na dai njaille ali long na lomba lan kitkan alan ilongati lon na dai ko jot kena kalu alan tuga kurel ya mare man ngespia ne ji bambang rengi surmatiyo horingwe dinkil make dinkilike yi kin nyenge algi kinga kurro inya alan erit alke yi ske baiti al erit alke alan tuga jurelba ri alke alan kelna stebungareng asan oyaka alan akerlingo bana puing a dongay sunga ne barnga a belna bago inama yi ki otto atilon nakininin kayin elalon mina alan tuga kuriti na skayin konjola duiti anas kwa kerenga si jigitia wale long alang kain konjola le kida gargar karing. Sunga oray. Abay long na daing erike na long alang kikaring orre kwa ne kilo na tuka kuriti. Nina oton sogle nina daing buru. Kwa kul alkang bayang kami buru daing. Marang kikai kang. Buru daing. Duo bi duo alke del dindio. Abo jure duong yi kul ba borun kirsin marang kaykan na may long nina al jayngin ke muriana kan inna may na sunga konjoli tebumbe mbarnga nas engalung dayen konjol be konjol abake to ga halanga kuriti ba alankel nas tebunkerel ne kidin alangel rikene jondi nes kwa kerngale beto ila erisinas oyaka nina alkaing uunga na kaing abonga inning coming aba ulono utu foyino utu kwel alanjera lo care pago al utu si jarebani kangui alang ila erisijo nas jaiti na jasi lot na kera ala lo kera jewa marango ton sogle sunga kang na kaing konjolang keil na kaing konjola si tonga kuriti na abakel na kumong bejet barnga eri duo alta bane da ngor radio ba da merame kinna ninko na toga ngakiri na merama na skere ko la kuyike ayi ka ngi trik nes inkiu kayen konjole se toga la ngaka onyel ba meram ta bunje
1: asoy kisense bara aljel na nan kuro jani na remenja na kelmagi simu enga kisense kelman simin ko kuli na dokain sawaga na incoming a duo bi duo worele nga jang alan din suri sisi jiu jika mo hibai waragal jika rina lon fi din kelmale ya alan ji simme waragal dora jundiki
0: asai
1: Inama ye alye na kain apanga iletile yeng aislombal kiengu tadok irindala nyenge wa kese alye na murim ammo nadok alye na daing sawak alasiskel kami majiramba yeng kuyuka kese yendok belenga meaning apunga kundie alku alonga diya yeng kami nga apas sawak sikel jam alang madin kem belenga meaning a jagil aisi mine utonga kaine yeng angul belenga diendio namaye na hasa king namaging yeng gena kaine jila suru kisense jia ba ile duwa ja din ja ile nes din sura jiwa ba ji ay bitta hadid ay lonin jang wala ay mo khale jang ba ilong alan jaw ngene din suri ji ngona sen din suri ji alan si jumong ji kalo len jang asang injalung ka asa ri ang

0: suruli al ini kin al kan al jarin ken soga ge surule na dok mungkin ni jingo ke jato kin soga kin al ge kani del dina le jongo firi le jongo firi na den a ken kwale jongo firi na weye le jongo joni nas ay jwa den tobu kin na do jingo ga nan du du den suri ingo e ka undi keringering a kisense zenin alba domborenga angul boken domborengale we suru bay nan bakke kwa kaniana kwa kini diana suru giden de lolen bakke sabiti nan na u fa kisense unna kwa kul utonga kensi jurungale ka nikil mangale ka na bele asakin tiba kisense na asogis amin na barfategis amin al bawgiti baray zeddin dong ya ni sunga a una dog kidayen dong dog na kilman tuling na dog di le fago a ni na hal di ina gis rimmin jana fago kokul a radi samar nyetti dong gi inni dubi dual kenes kelam a na mustulle ngale kalum soy na ki boray
1: a soy meram a sa din do mon inna jago kise yani ki mumo lo ngadi ngang ki ngasi college ku ngirengali a otanga kerngale sfegeli lakin bara wajomboro ngisengwa asobara awuna skillmen nan janna awuna day njoyngi dile ke nene leji ki alji dintis tuske se joyngi kiro gikilma ngai nankane orre sinyet na amaran awu ne kilo kawli nas engalum belen almeram kwa alandele dagar gar karing ananjel nas ayenga firi jonga asan injalun ji orre si kas jonde ji hoala jelba wala already yolom fi ji hoala fi aba al erikene deng mumfia inna mayi al kingaming oton sogle lalong al kaim utonga kayin wala kayin talanga kayin ki tuga kawnyel a na kundi na duitia na inalomba asata bukerel yele al kundi na kayin konjola kayin na ki tuga kawnyel wala long konjol si alang konas oyaka nas tabungkaring alang tabunga jeba anna dongay sunga anni aldo jelna jago meram doges aso aming a tabumbago marang au nas duobi duoden konjol si tabungkirel alang toka kuritiba alang konjol si sorayni ba merama bang bi ko kul au nas elesi biu kariyeram ba ka soge saming tengi jala nama sokerlekel lomfingi donga kundi na soccer legal kel na skaiti tajagin a nagel rdin kirsimo ale long island rocking asitumo asoy.

na ette namugal kwel alan dangirtimo da sikirtimo alking wa borum na borum namen kwal odama allon songangarin voluntarin ja nama dik janin kirtimo na namakwel asan janin ile kanyi janin nama lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyintia kiyentar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi ziyuwa zan kiyin ala sa janyingi barum tarere dik numa ki guti njaya dok kwa kit al zi kayinga na jure nga doke ngage yeng bay long alang gutle pu doke rale ilayin na boru guti njaya kwel anan se kwa guti kal nga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljolalam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalya kin dimboru se stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guda kanwa ba gibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyen jayin tulle ya. Zan diyen jayin tulle ya, na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyen suru ngiri, alan tare tulle kawal, naka kire kinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai, naka kire kinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, naka kire jang. Ilayin nasji yang si jawli, namazi yang kiwi, nakawi, natarika. Namargi njwa, aldi le songa tulle yang, yang si asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si sokaja, deling asang on duo, lia nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwa la sanya si jawli, otan kit ase ji kiwi, alan si kiwi na yenkege tarika yengal si kiwi kwa kital si denga ratule kama udonga si ki tulinkawe na kika kirinkawe na si kiwi yengal namas kwa kerna si kawlea namas kwa kerna si kawleal ilain alan si kira kwa do kiwi yengal namas kila si kawleal indala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

na ete kidok na makwel anangi singkwa du al karagio us risigiwi al palgio dawla pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti laba ye barun jutumo elain na liya yeng kakire kindelinga na duwollo elena kebo kakirey nas ulo ang aratu lelong alang kwa kerangasi doras kauliya ba ni yeng kerial na ngal king kwa irtoa sakal nga ba nama liya kaungyal liki yung ulo nga kawal nama yibing si kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawebo gutogi na kwa ang aratu leng karul borong kwa ang arakarul liya namas kiwe ki udongan yet al yeng kawe namas kawle ni yeng ki yeng kawe na ngal king kwa udongan sa kanabal kurung na diya lole ki kwa na ila kampi duo ba ila mpi kila udongan si al yeng borong kwa ang araranga na diya ngararanga na desi yeng gutu liya kanaba namaki gutin dora el na keri nama kwasis den bere pali ide nama kwa disi den sabakelo nama kiyang ala sekundie nama kiyenge na kiyengkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel alang kila kwa losi bau kila kwa yeng wasa kal nga ba yeng ba nga nga ali le duo mbeleng inal dayingi al kise dayingi yaba den sursi nasbi yeseba nasbi ilay na liya yesi dok ba pal yaruti karra illa ilay na si lom nas kurwa kip nas kurwa kip

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na ding na ding bele abazi kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basan ele gutiki gut al ilong anan du dem burun tare piake an dem buru si tumuna irige ele gut banki ele burun belei al ile buru leke ni ji abu gutiki din bele ajaba jitaga surti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine barun jutumore na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale buto karin alan si guti tu likiwi alan si otanga si kirger ka ki al kainge na kita kainga ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gurre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din surti delle njaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal bas din surti jaw. Wala mas di ota jivi. Nama dinin diya jan na ota nga jaw. Lya den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa nga jisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe. Bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel. Dubi duo alke na burudia ke wana palke. Alang gutsi pi tulle. Na alande tabung inja ila gutsi alpi denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ngala si pali niskiwil. Alang si kien suru nga si kien suru nga li kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masin dinyagi nyi. Na kaya ngala sa kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kinyi alang guti nga ringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti na skuru nga we. Na liya alang kawun na kaya ngulu nga si kere kutubeng ka. Kida mbele na kain si dela kawoba ki boru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyan dinay janyi dik ni mo guti al deyeng kisting mo ete

kan inga siker di embar tolla na madok gis in aming alwel alang bam abong na ini o korin den tile juse nga kay na indel nga na juse kiding elani ba kiding ni alji jueling juse nga kay na ki duru indel nga ida zamale na duru kay idin na ji ila duwasi matini nga juel ba na korin inden tini ding tongin kwa na ma inkalue ki alkwel inkwesi alamba ko na suturin ka alhadu na alaw na iduo alba ela na dain tabungira na kie na ma nyekwel ayelan kingasi imbodong aran ki alamba kani idin na as alamba ka ngungi na kwa pangay na ngeme ding kwe ye jisi dayas amba ila tile na ma jijan na sala jan na kuz jan na jung na doksi jumit itila na jam ding kwe do bang ami ina lomba alan kay ndogola si kikiti al erike na jigen den tile de na kor na uto sunga ke ni indel alan kay ndogola si il tile kikiti nas incoming gi alamba erina erin si jallolo ki ina lomba alan kikiti ki lolan dem bac kani asan yendo ke ne ya ki enkel male ina kayme ba kay nga pangakin ki nga si basse ki nga wala idi la al kor ke ni ki korin den dile de bang uto sunga ke ne kwasi bulidia abaji indala njana dinko si jige na yek dole ke si duwa ke bal jigiti idinna in jige so ngangre ba dole ke ni no ndul na ariya gi sa so ngoy ba dole ke ni ngi ne ki ngasi ngan waydu idinna ko de yani ba de wori kura jige ski ba ko de ye duwa kidem baji nan ye si duwa sa ko jige undula ke ba wala duwa sa ye si undunes uto ngi jiti nga fi ake ba idinne ko de mareng uto ngi so ngangre ba dole ke ni ri ne indina dole ke ni si ki ngala na ma war ka jilin ka we ne perra ka we ala si yo ngasi udo ngaso nga ka maran ji ji din ko den ken ken udo ngasi wala gal den kil man di yo si jey masa ye in risi ko la ma tin nya ki ken ay nga dokke ge dokke wala gal iti ne ga driver ala in risi ngang taka fiya wala gal ala in balda taka baw idina in real in kam nga juice ye iti ay ba wala ari ina lombal otong wala saring juze so ko sungangi na ari na boti na jirgi na den jaddi dindo nga ke ba ile abas lombi kerker via ina siki kal dombora kirngale bara dombora dikke yebas imbereng delini koen alba ilai alki kwel a ki ila dora alki kwel innama yene ki ngasi gundi na kwela lang ingwa kaindo wala si ila tile wala gal ila zamale alanga kigidi ba kangi alanga kundi ba na yeng kila kien juru ngalen kila kaye kai ngala wala gal kai ngapanga al ini ungine ki ngasi kigidi kinama kwel alang yeng asi kien juru ngalen kundi na sieng in kayme ka ingeri al aw wala gal ka sa kien qur'an al gibundi idi na kor nen dindo masin agin ranga ba jidin ko si jigena jundi na nyama wala ga jenn duwa jani kir jana na nyama na nakie kay na dolas era ye aslom bakanim biya yani ba jayin ne de rake maranye kay na fi aslom ba ila na mai long ninal ki duong de duon len keri aba nyi jie si gidem ba jundi atanin kor ke ngadong nan gidem ba jundi al si di ko ne jina ma deng ye jana deng ba jang lazim jina sun uja sa nyi si jum nazi jumel ke kai idina kwa en kam nga kurusi wala gal ki mitil kai nga bon nga mi kurusi al ba ken dogol un grite nal kurusi ken dogol un grite inama ye ne ki kwel ki al ti dogol ngi nga ngi une kirtol kai dogol un na kurusi abu kirtol ye ba fi dina dar ile ne so ko kirin den kin mo gol asen dan ko kirin longala kai dogol ente bu alan kai dogola ina angil ba ingeri al kene indelin al ilang indeling al gyani iti al ki jigen den diokam nambarang mingi soko tebuwa ba lones lombi yani para yela daim boru wala gal ay lolen kwa gila al kinin si kawe banka on yana zgiginya kangi idine ye duwa se zulmen bia giyan na zidin kwa edong ni jie se zulmen ja ila taras aiba idine zulum ay duwalen taras aiba alang ki yangasi a zulmen kaw kangi idina in eri duongi na in ayi duos kilma kenes temel kakaina au na in duo kaina vi nama ilangi ni ki kwela lang ki ngang bam kabong na kagil ki ay long walagal ay kani alang ki ila lo leng kago
nama dok kuel alang si kain foring si in kain yang al kain na na kain na ingeri dia tabung indering dua bidua asang ilong ka al ang asa kuru ang na aning gidu in tawin kwa kigi enes erika we al tuli aiba wala gal gidu ilakani al tuli aiba kadia ngiri kilmason dorok ailanga emba kangi idina yang kuing apung age parang minso ko tubu kwaleng nama dok daim belem bonde in ki gavalai asa gingi ba kuing bar nga na dok kuing kadanga na kinna kwa sungwa kit alban na kelbam nama kwa landaim belem bonde zi lo kir kirgo na dok zainina isa wari nga abay lo nes gingo abang na dok ayu erike nes binga si enga baben na bingo ine na dok bawargi si kien kita si kien juru nga le banga nama skaiti so ko tubu kwaleng.

asoke tamen para fatais amen kwe ala ke dawage anni diom bere an inal undulis belangan tian amen na kelma ke jonga simboy inedo katon denti lena tin umo alang ela na belangan si edungo ke lalom finke na kwe bere nga ke lalorbe lona ke yin ke la dora te bumo dawage anni na kwe ala ki ndoda lo dikole ke ngodo ke donga anni alam benas alam bire belnas lo te indi biwi na lomfi indi kwa kul arakari kulo na do simo akina ki kumel kidala kain suru skobo na enze kain ki anne koza ana ala kaniba udu ala kaniba ki anne koza enze kalongi siyin de ki siyin ne kain kelmande tulele enze kain ki al lomfi ken dogola kan na al lomfi ken dogola kan ki ana nga suras ka jilo as kain banne koza illa na lomfi le ki jilo as suras kain babe zembelan al bela kain dogola yirina dan ben ilal na debe ya la debe ya ingis kwa kal ani izin kinoji adan lo ano izin dora ano udwa kila e rai a kila alam bi bedra kila alam bi benni bu mole debe bande den to munde nana makki ka kama ke zon simboy nemis idin is am ministerio nyatti ni kral bain dora te kwa kila dora akila da erben dora le bain kila erben ke jidron karal bu bulungo na ari yarente brilin bi fulo ba lomfin ken belelin bi fulo na meda men asoge zamen barafates amen ka inenin ari na menus kembal tawa asoge zamen

nama kai ngwezin kizin ken ana ya wakilla bela ke la za kunwa idin ni skatari wa nyetti ni lo bi lora bayin nama kai jina kirjin ura kila de kirjin inji kumo so war kwa kila kumo ze adan dai adu kumo ban nasen adu kumo adan kumo erberin ken bezranga ay luyi adan kwa da jadina koran kumo ba kai jina ana yan kirjin kila erberin ken bezranga kila lan kwa ji ke alan lompi ndo gora di jazi adan kwa kai bena kila al erberin ndo gora skingo ne erberin ken jidiro skingo alan kila ji ke kulo nama lompi den dora erberin elonje al dora tei nen zeningwe amang ela dele alamba kelmale rati nedera ilong idina ji jalonji jikijang idina kwasonga ke na askoli wa marakenge na kanking na alkanna lati kuzin in dilong adia ke kila kwana deleske maranka alompindengwe na kila nyati ndikira lompinke ndokola ke kalungize enkinke na min war lompi iladen wajile tewa na den wajile jamme eleni tewa na lalba inzarin gwezi tewa adam tewa ingwa inerin den jammin riyal ngero jammalay nena jammeli na inzarin gwe ala keba idine karaba so ngandi e tewa marang amen inzarin gwezi tewa bakil masimu na ingwa ina tonga jammeli aliyawa idina ki kalonji min war ki ngoke ki ingang na kingkang ato kangkeng kina juno kangkeng na al kan ni ato kozaro at idingid idina kaliwe bana ati kain wala kain ba mala koza wala kain ngulom pingkeng kenzoge ati kain na lombi ngunkai ati koza na lombi ngunkuzel idina ati koza loja melekani kwa kernga adair barin kan jindro de kain onar kirgingo bazin kai aman joza namai kome marinki kellel ama dembere di kenewe ba tabakaldi na kellel idina injikalon yallo jammelle dwi loy la berngan jammel loy la la dut gori ki kuyi ajaglo ba wala kuyi dut yondik inesko ba alangi kuyi kagil wala kilo kela ameba wala kuyi ajagle ba wala udo akwaba yondi akwaba long idina loy jammeli loyin ba ibe long fines long ay long illa marinki ni ninkwa idan ka ba sang elozi inkwa elo azang elozi buzi kawre ay long dina lo songa jameli lo la lompike lo la lombinden de e keras erreng nas erreng nekagil nakaym ba nga fa kwa ke le kay ngo ke le di nyatindi wo musa na wo ibrahim na kingi kingi le di nyatindi kona da tabu kona kagil na daim ben aso le di dinal en kondi jobo dina di o ken kawa le kalta bule el na saki ni jobo nyatindi da tabu ningagil na namas kay ne kazin adayin kalung ura ke la erbet aizin kalung ada kay bana kinji kul nyatindi kulo naske balancia kiwa aso ke zamin barbates I mean ka inering airiness ana ari kwana dia kenas kelkam nima kai onas lomvinde embele tabunko kai jine kirdin kuin ala karaboba benas kin gona kelkam lombinge kila lombida fafie na nas kelkam dokida embele nima kai on tabunko

asoke zaman barafata is amin kuing ala kain rada ing dok dok day ingkering nama boy zeng ingwa ini udang akinal day ingkering kuara ini erbering game bezarangan ningke al kuasa jundu ba alam ku alam vin dokola temu kionas ku akhirnya zaman belansia kue ilal bag angana day ingkering nama dora ane kair kaingo dora songan dijaru na ane kido dora jaru nama kido adingana kuara adingana keng ane bezarang kilalam kuasa ke jazi ningke ine barun wadi ngale kwazi kai wodo ngai lazaro na kino dora lazaro ala duo amang anay jang uo maren gen kwale jang dora dora jitizeng dora idada ada umare idada den so sen silent ko rok dok in kingul gidin sur joboza mr en kwa edok den sura za joboba nama dora ile ile aiba dora lombin den dora aiba ile umare dora na e jango na dok erberin den dora na squad ko za dora le kere imbalance ati boel nang idi na ati boel ba nang idi na siyi erberin umarin dora illa umatirok silent kwe mada din sur jobo dokingwa erok azalomba kisiendi mada din sur jobo maranki indora in asual elengwa albile bela na kal dora tok ang na ayanga ang neba ilang idi because lompele ane dora ba toki kwaranga owa kemba ine na nama udonga longa dingale barunga dingale kwa dinga ile dabunjaru dilo digila dan kwa balencia kio ba ile dabunjaru ay duonas den anay ke and den anay kergelvia den din anay via kerle yanga indwo dalba kwe bandi ama umadle janga nama dorate jodan dorat nama dorate jummo ilimbe kwe kande na nama kwa songande kay naska along na dorat koluni de wo aso den dorai inal te dora teila alompi min war ko la dan e kendo la nyattindi ko akin inzari ndo la kina de e jobo ala ngen na dele kelal nas dora injikiwa erbet indora de illa se egen de ki dora indi wuri amma biyo na lomp umma si basba na dora tele biyo ilimbi ko ya kadde na ma kwari ya ke ne kalon wa ke idin na ma kwari ya idin kalon wa ke na u kergerer na kalju kwazi kaligan na kaligal dok udi ke kal indigal de kaligan na kwazi kalis kana indi kalikana amanjure dorajal kingalembe baskal na ilimbe kuikanda na okumani gal dulo jabi na berangani gal baskal na language jenagal ingoyle jundi nama udo songa ke kwaringa gal kalwake ine diksar na augal embeleng inilingal kwazi kalikana kalisong nani tikana alang dingana jundi ba ine dikal isdungela nama kal kei miniminga kal miniminga skawe ine amang anaja minimini ga donga da ngajemba ay minimini kinne anay irina tare izin kunda balantare ja ki ngalan tole ki laza kay ngona lodi koles kay ngo lo anay les kay ngo erberndras kay ngo erber baskal indiro anay fi alangi ay tare ajumma ba ki ngirdo kinas deng en anjumma ba deino ke kwang laza ba en garaba wala tare en kana balan tare ja annin kiranga ni njana zarun en kana ba mirod le nan en kana balan mirod le ja nama udo so nga kay kwazi ngazi ki minimini ga in this kimini minas makakar kido na aduwa nume meleng na kati ndorazi dora te al ilay na amande leyo minimini ya alningumo ina diga kal ilay nazi kargiro amang kigin gana alambay na ilimbe kwel amang kiga kya ba ilimbe kaw namas udang aw anay kawe loa diga kal anay lori kering kido ila na kalzi inkawe kwari nga zibat anay kido makas kargiro nama idina kwada zundo ba alang kikido ake ada erbet na erbet nge bezra ke kina ko na squadi fi adan kwa dora ana kiyoba aso ke me bara fatais aminka inening airi nama e kayin dina kirtin kin belan ke tsia kin kayin dina kedi na dakki bela kuin ala karabo ba nak belan ke tsia ki bumo na ti jija ne kalu jang kalizi sur jorong

pikerek dele do bakola kom uton kital ke ne dai ngiri ke ne sa ku sege a alang o ki ngasi dok ne sa eting e nyokepia ela un ki sa sons ko anas a yanga kain e ki se ne kain na sa son ta bana kan na ela insa ba a namado ye ne ki kerek ke sing ela un uton adi an kain na in ko ela lang ki ka ke lensi e la lompi namado ki an garin tarasindi e alang is ki ngasi lote ya idle fago alki kwel wala alang is low lik idle fago aliye na ki kwel na bar ngai ten so dok namadu ye na kel a na kwela san dai ngor reng ke ngo si ka kit ka wal ke nta ka in tala ga ne kin zu lombe min war ja e alan dai tala le ke ni kital ke inki alan baka was ki ta sa ke ngi kurro kain a alan baka o ke se na manin deng se a ken se a kitin al ye na lombe a ges kin si ri go ati dombaren di oi uto an songwa ki ta sa ke ngi se singo a elen sa banana mes a so ges kam ki se te namadu ye barnga a bel na bago ye ne kin kam en kerrek e kiren jeng ine wal gal dai jago ine al kundul inala lomba deling al kikan naskalum utonga kital kaini lolo utonga songa e dai ngore nas long nyet tending ela unaki ore kamila kabaina ko ba kwa isonga de kang mara ore isonga al yei na borwale kenas borwale loingi na kwa kital yana dog dai borun tule kain na kina nama ela ngo binu tarial indering inala lomba bakela kwangi alkai na kawi na kirtinga lolo ye tari bakudinga nyetingi aliyena da ngoren ken kudinga ge na aliyena da in surun kwa ge na aliyena ken amma kannan abaka nyetindi elawuno kete surunga seba surto birkel ina kelba alkwa kergel kan elawunga bay luna kwa kergel kan egel kay nguto ma nyet kergel doti amara ba sursin ge aldio to birkan kay nguto ma pantarasin na je elawuno biya babo wona bagira ten sokle gare ma kina liyena ki nguto ma sinan kawe yeno basin kirginga al diotoge na al sur toge na dieng ribe real batoge yen kergal jasa kimba inna na mayena yensi jundi na enka kire kindiringa naskwa sikira kotoinga mara kidok na men kamming e kidok abastonga zengel ammatok na abatok na utonga kila janibe tore kila yensi kundi a wala kital din tas kidin barankay abastonga senka kidain surule albo uto birkang kana ji na alba ammato birkang kana ji nyetin kasebas long konjola kital kayni bantuga finga ete na man kamendo kala belnas ba o kien unse an kital kayin e duobi duo alang zrem men bena esfago a kense an kital kayin namas do kay maran kidle kago a al kel akamme borga kital al non alang a kawinas do kel kame tarasing alang si a kuro kit kayin alang do kunyo a alang dense itsika aliye tala ine kinga silon pini aliye dan surun sabana dan worren sabana dan belen sabba na kayin kital yei al ilong alang kika dan wor report a elen sabba soko sammen songa a belna bagota jagindi e etenso namadu yei nakel asan tui kawe namadu kwela alang inkwa ye a kin kuron songa kage asan duo jidin sursi janyi kin kuron songa din sur kage asan din sursi janyi na asan orre si janyi na asan simi si janyi na asan dayen borusi janyi dayen surusi aliyei nakin yengena tagati nage kayenge ngale a aikin yengena tagati nage maning yakin allonga reisi ngage aikin si kin kurro kage asan kiyanga janyi eten sokle da mere nanama inan beleng a nanama kwel a alankel na kawarle ale dobi do ona elnes fago tarasindi a kital kayingi ai nes kense ga jobara a elens ba so is coming ai na ke borages coming no minding ina itiriki da kuro setting nas dan ton balin ko de kelkam le anama kayinga na kense ga kiti kawar al ilong alangwa aso ina ke borai banu ge setting namas kayinguna kayinga

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan juengi dungu jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle kidora tulle
1: asoke boraina ke borafatai kise ke ngusena ke ngatara sendi ke gabala ina mai long 19 as long bal nyala songai alon kon na songa kelkam namaye na inkwete dan jingo ingwa ai king ka kiringa kida long san duo din source kise daraga ja wala san din source janu al jain surungiri ai kaninge wala kital juel asan din source na din orre sene din seme sene din bele daraga ja ai kaninge kinna nama yengena tagatine ge dulingwe alke surungiri aliena lombete wa walgal ki alka endan orre aliena lombete wa namakin sa songa tagatine ge asan kalom wala it asan ke source janu wala it asan ke nse janu nyetti nga saka kona ada ngore ai ka ka sisin jeng asan ke orre se janu kinna nama e barnga barnga kele na kagu songa bara kisense asoka samen kuwa kital ben na bago annan ki en kona wa ba minding yei ki kalom se yei na tari yei na biban na bawo ina lombal ba ki kan na ko barnga tela una ababia ba imba kisense ki an kan ba ina ran kan na tari ka na kin men kamin ewelang ewel tari ko al biban na bawo barnga ina la lomba al ki kan na kinama inkwel alan inalan tok birken na anan inan ka kire karin ela una minding ki delin diwan na ay kunyo ina eten so gule ki ais lomba asabaj itkain alan ki sese ki ngasi kilma si mwenyi ina alboro wakay na kilma si mwenye anna ay kunyo do ki baj ena inyans kaimba wala baj idin alba ela bulo altin togin wala selema oin wala sok togin ela e bajay ba baj inkwe lalang ela lingi alduo ming ete ge kilma si mwenye namanin kinso katabu kwa aljaruti nang ri akeba aile jisi kilma irikirel de ngungal erdike na undulko se na al ina long maraki na main kamin kisi ense baranga alang awuna surunga se nang kanyinti naman baranga kizikandok longa diya kidle kain aljel dew akeba na kika lomsi ina da mbarun sa baye ken ko ye sa son e ten so glan duo a injoa alan kerek jani ide aliye ina wifi le jani na dok meninga kit alan ken a jundu na wifi le jani na din tin dok ela alan bas yawno jundu na wifi le jani kelana ma ilon kise ji aba ina lomba sa burunde sur majay wala sa orren den sur majay an jundul ba alan jani al jawsa zikela sikel jam na din tin bas jaw kinnan ma ken singage a barna kinama ko ten so gle al ko la san aritin den dora kumo ay ade elong na ari el na ko la ngi jisik uto nga sama pe hol uto nga score nga fea ay ki ka sin janu do din source wal gal kayen sur nga se ki ka sin kanu wala suru si ki ka sin kanu wala baru si ki ka sin kanu ine nama koran ka ina ngari na koran auge men di kidingin ke ridike aba impia al jija na jaguna el nay bulo ina al kwa mo bajer kam nay bulo ela lole na makakwel ela nama inkwel inal bakia saka na ka longa dan borudo galiye na ka mbaranga ke min iri na mandu na ke na kunyinga aliye na dan surun kunyinga na ilole na makai ilole na inkwel ela real ni fena el na jeluna ela na undulan alan tom pago na al undul na tom pegel ela lole asan kidin sur janyingi kidin sur ay sen janyingi alan ela risi toga injawi alan dile apago ba alan gisiki uto ngake la barje lembia alke sengan sen agena jawa walga alan gisi dim burudio kusenga akriya bak ela nama kakwel ela nama inkwel an kidin suri njarin enal eten sogle yena baranga ke na kerele lobi lono man kwa kitat buruntule ke ngi na ki ina ela janyi ese ina lom balwa inka melba ki dorato ki dok al kwa kit ke kwa ken ki ken suru nga kerele mubashir na kwa ke nagal itin ki juru mbele kerele na kwasi juru nga kanina na kwa ke na kwasi itin se tawakal dena kwa ke na kwasi ausin kawe na nama kele nye so nga gina janyi age alang ela duo al tabu ngerenke alan do getarife inama sa songa tagatini ina eten songle a dambaru dio aba ina lombal kwa kiken surunga kein na kiken surunga kunyinga olga kiken surunga lola toso ga akungi ba kisense uta ku sa kital keingi toga ampinya ba elle aba kwa kein na kalintia elawun na ba lon na kwa akaimba na lon loju da hosei ela duo ba el babure ladde naba au ela gal ba do ina rang ba kafia ba do bo maraten sokle kinga mendo kidik ingaming albaru kwando nga inga naburu boingi naburu ina na ina mbea maralolo. Kise aba ilong naburu diyo suru duwa todok ake bakayin kwa ndiyo. Na kuwade ake imbal dayin suru ngun kwenye nga. na ka kire kereli na lo hozai ko abasin kona yanka in ri albawingi albawingi na adwi ala akeba lakin mara askin sikalum alni fiya na kwa kayi eten sokle na suru kayi nan de ngun kunyinga nan ki koranga so ngwa kunyinga kinzi kalum ye alke albavra dentin kayi alan winga ela una kwa so ngange na ki kora kele limbawingi na winge di lota yagindi illo lekin men kamen deng evelang evel dok mining uton so ngange re dok kirik au na ki lompi ngaring so nga lompi si lunato au na strikau na lunato au na skolakom na lunato au na skanyinti dobi do abani fiana o ngasa lompi si jum eba ilong adi do tok jang adi ko wang adi jama e ba na baw adi jama e na baw adi ali lobi lo alba bayna gu nan ni fenas lompi si bumel ba ko nga ere bagite egel king si dai lompi a aisa sa so wajigi mara king si doki se a al o king ko senga nan esto ko yawi ne ki dok alba king ko akang ne ina lomba ki se dok a al ko enka me ki dik lompi ko si bele alba ski do kerin dem bele kelam wala jumal alba ski do kerin bele kelam wala kolan jom alba ski do kerin bele kelam lakin lolo ina ra ngai ba ela belese do kuna itinto kaka kaun ela una ye ala olombi kingesel niva walga dulding kwesel nivena tewa ye dulding kwendem belesi evel selon al dulding kwesel tewa balangini ye evel selon indu osia de ewa alande beleke na dig awisina long alang ani na ila long litela yisi tewa na manena nja ala yisi tewa na manjena deldile gis el ne ko wurne deldile el na jeng ila long dingela sa yijalom ye asalomba ela bele ayining inang ke gabalai ena bele ayningi rilanke na ji jalom na jawina wargal jirsin na lombe aslomba kana mena menen kwa embele se alanto kwa kai ji annan long allati a avasteri yow kidin bele tarasin bazja bele be bele ele ji ala jwaba iwasi minzi el tinli iwa azaji jena jwaba na ye dok elensi iwel elawuna ye ini na ye elensi iwel dogal jide njangab ye dinsi ewelungi na jias jalange bele bele si in narmen kamin dobi dodok ay mending songas ko anki ate ayanga niskain a bangin yual ayanga wena wenga ona ozle do kanina dok mening kela irikwa ba kela lankwa kela irikwa kela kidgena kinsi do ay keringi ba kela sa so anye kela kela des ke mara kendi al etele sarele kin kein ete al indelnga kendi asa tonge tokke nga kwa kendi dok e bayenes wenga o na o sikein mara eten sogle dok kwa banjumo lobi lo basterika we lompesi a naomara dogi ene ki duom bele nesterika we egel na ena lomba dogal do inkwela lang dog jarrebe nyana skidim bele jo e wala oraiba bele nangi lompi ini lompi nangi ela ngi san kintar nga nyetti njaki dos ngwa duwe ngal ki ngasi aisa sa so ma jige na al au ki ngasi kewande ngu maral au na nas kore jirto ena ki ngasi aisa borapotta ja ina lang kidin ela alba jo ena lompi bangisin kelamina eba kelam tarasin digital jamina eba slong ela wona kinsi kalum ye lombi ari akeba asa ya lomba nyetin adi ke kika belejwa adi ajwaba e nyetin bas don tarasin ete songle alan kwa akeng balan kwa di kundula ne joro roba kay wal kwa di kundula ne joro kalde ne sin kama lolo dingira alba pirti aba jwa lo asa akeba adi pirti do lompi bas long ina langi ay jamina ay jamme bela wona lompi mingle as long asa din dio kein na ajara ba alan jwa na min tori gal ye pia ye bas long gisi adi pia min ele tin le ala pia ba bas ilonga indosi kim belenga ai adi a indosi ade ewa ai kabele alangwa min so gelal min dim bele ba de ngal jidin wulgin a dingen die jurona arkaya min ele arkada men ngona na na toy je ne kinga nga pirini na jusong kel se nyet nya bas long ka jwa urkani ka jwa na kani ka jwa na ete ka jwa na intile ka jwa na ka jwa ba kel se nyet tim bas long alan duwa ina belemba lolo lompi erase kela la amba kela nanama kwa kidgal delding ken karga min warke na ringa diele warnya nga eting nas warsawe maralia iya bay lolo itiris di njuru ken nama din sabawe nga kerinya kela nama dingiri ela egel alanji jang na de re yang na alanji jang na de ndu yang na alanji yang na ziyesi ken kel jam alanji di nkuri lobi lo ela unaji adegal duel na dugdengi si nija ina alye pe adegal dele songaja kise dog ye gisi ne lo walba dog do jando kidik bezin belan al kari julu do njana se kari juliti ela wo al din perdel bas ja wor gal al din se bas ja ne jiones de le yertin indi kinna na maken singa gina na ma inkwel barnga uta songwa ke na kwel san do ke soru jano eten so gla ba jona je gila suri jano dikke na ke kan dorai na ke yurun dorai ke juruka na na lombal ki dosi nam bayti asan kuran jam bayti wala ko ramay jam jaytin ayba lolo beledike na jurugi eten sogle yaba jegila borun songage na aldog deldin enga deldin nyetin enga na tigeto walgal ina tawandio kwade kay na duodik min borunden green reninke duodik kenen setting reke min borun ari le borun ari asa suruagi marakela kwa banjum mana kere kela kwa ndien der jeba jelna jona jelna jola anjing na manjona ken kwa na duo min duodik min setting endrenke na da endrenga suru nya san agi yal bakoro gene induo gal min endrenke lo alin kera south pole na north pole lo akela le kay ne le duo kela duo bakere bas kor kin denga da yi jelo mta ay kere kika dorai innama deri ay kisense al derngan deri kika kere kela kwa ki juro an dora na ki gutin dora na ki ilmi den dora kere ela wunga ba dik illa bele dik kwa illa dik na maske dik kwa aba illa dik ki dik kwa duo duo south pole ke masalan na indo north pole ke indo ba indo kwa indo imba jaweti kaun ela wono kunyir ke tenos kwa se saweti kisense ela na makai nama dog derin den kire yela lole na duo aba de ngara a jara wa ba nyo a lolo kin kwa ba bele ne kite ga lolo kin kwa ba gutin den bele kite ga la ke lolo ide dio aba injo ne al kri unity ke kien bele ke la ti ide dio bele ke kire ni ke na den bele dikke aba kwa aba elong na elong lan puwa ji ngo puwa banjo wal gal puwa si banjibya aba jegila ilole nama ye na kwa tagin ba in kaminga lolo surin janyi almas do lon de dim barin gwere geng wal gal genen kwes jeng wala kaz jay lakin lolo ina gaiba dakke na kwa surun ase kika kalde aliye ki gutin dora a al ribi ri ital ke don muski gutin sabako lendi na in nama do ge in sa so ta gatini na maka ngumi aha na in bari digal yena in der se nan area le ne ki juro on dorai ayki aininka dani nga bayena kawe kin eten so ko jumuna jegal kin kwal kwale sa so ka kirege na sa so ka kirege al kwa ki dali nyetling ba nyetin kili ko ben kama bikin kwa kay na inan kalnga kila kwa ilong may ninge ina lombal bakenga na matuin ma na ma dere nya na may na inalang er ki den sur lolo ele do sa yalo min den iti asa yalo min den iti may nin der di kana ki seret era ki seret era min den dabule na ma si jawla na ma ni enga na ma ni enga na ma ni enga lialba ni bena seretin den der sis itinyo kepiana na itinjira den sursi iwasi e den sursi ay sinyingi liana mas galker le pozingi kin uto ana nyetin na nama inange na akwel ban duo duo lesian kiri kira men kamming eten solwe ki ayenga sa son kiri den buru almin deranga kiri wa ki min kin deranga den ewel wala min tina la ki ngasi doga kiri wa kwa kire nes ki ngasi e so makela en karinge al kwasi jundi alan duo den sursi ki joro nyenti kwa kila sika mwenye nesikaringe nyetindi. Maraki, nabado kain tabu ngalea kaba. El na erikerdo nga jana erikersi, elal ilongsan duwe den sorsi ki sense nyingi, asan ki boru nga rate singing. Alam boru nga le duwe todwa, el banas beledi kwa nama nyom mingon. Lolo, kila kwa nama kele ki ngasi namai, bari eladik kane, alam badel linki da yin tas, liki da yin sor ker. Bain ani pagi, ay, bain ani sikaliba, ay, pagi, ay, bain ani sanyite duwe, ay, bain ani. Naba illona duodek min ronjo era wala ko apata amboro era ele duosi inaska meba ha indu alpagi ha indu asanyete du ha inaska meba ele kinga sina mai kundie delling na makalole kara aramba delling ki surdio kier ki belanga ki al illona sa duosi tabo duiti aba na nama du kundie alamba ski delling ele sikiwi alamba ki da enta de ga na tiriri ka wala ki kwa ker ngang ridigle ankero baba lono juro sabai ette ba jona jumana jegla na daim barunde empagi ren kama biwo ortoto ebe nabiwo pagi ebe bakken kwanta bon pagi bakken kwale pagi kala di ento le tipke na edel digel lompi del si ina peaba ala badel ndie mburu banditin namas dieng dar de nyom mena mbo wala ina kwa ba alba ngala badin tong wala ba badin tong nyom mena mbo lolo in kwalam pal bro nesbi na alam pal bro nabilni asam baj bay mara ette kinyese na mayenes na ming induo nama baringa kila ilo hasan duo din sursi janyi ki nga alye ki jurun den dora nama elke se nama sun ko lolo kila se ala babal bel na indigi ziba na indig na enang ela nama delig nama ela sini ala maki pay dio tiriri kan ala duo sin kare pay tuyi aba jongona jega pay tuyi kai ka borusi ne pay yeri bay mana kai ala ba boru dio jay na tiri jaw na boru dio joyi wala lo ker anjo ba sang ri nga deldin kila giwi aliye lompin ko aba del disi juel nan ki guti adi jato ela si juel adi jusa nan ki guti adi gal injoa al awdok juel nan do ki guti aw kila uma kin nama ken se nga yenge lole ete aba jongo na yegle ki nama ye nak tas digle kay ngu nga kay ku ku nga kay ngu nga kay ngu nga man kay nga bale fago kin kwasi koran ki tas pelinge ba alan dayen urtutu al dayen barun urtutu al kingwa bi indu guranti aibia inal bagi barami bainan kaming al guranti ni pena sa kitabatu bundi pisinge maratorik tabu saudi ngira anya balan ki bagi dik endan ki kera kwa ki kwa pula gelan dien bagi dik ai alan ko nas erdik araka wa ki etaga kiba mbelen e ka al tabung e tara tindi mara ringa kai na elen den dio kai nan tafsir le kai nan kala kai kila ringa rarangala aranga ba inna nama ila uine kin ka member nga kin esel ko songwa gere ko joja ka we alma delen kai surunga zikika kika kanyinti ki ogo nga ba delin ki ogo nga eten sogla ba jone jegila adi ko apulam bor wale adi ilona de min bal badam bor di kon den dem abiyo torik anju mobal al anju mobal ken tarangan gen dola de kena to bo bo anju mobal tarangan dola le de kena kamin la de anju mobal tarangan dola le dik a yering ngan min a tong iri le eminti amar iri eminti alang amara kudumol anju moba ki manyet kayen kay di lo nama ka ngui nama ele ngui na ele duodi zaman torigel na star dora ya nas iri nga san kirri nga ki ankora ki ni kumwal alam ba delling ele le kay nabi alba pagia bak nama in nga ki pagia aba jongona jigda domo wakwa walgal ambia de la kana gorana vizem via abo ba wana bagila ake nga ba kisense na dinga kin azakirin ba iza zozele na magala do na malokira na kileng na boru na kwa kitkenar lombe wa ene na nin kileng na jengwal bilni na ka fa ba ki kwa na masin kirgin na ki kwa ngutu source nyetin ka nyele mara ki alka ina ndai orre urto ba dai ngele na pagi na dai boru ne pagi mara boru kerle ba nya aba ngwal pagi do kwa de waskeleli dia ngurai ba kangu egela duki duom bele jenga awle ela se alja ki tabu sta bunja ende meaning as jalumba wala de meaning akeba isle alan ki kwa ilong alan baru ngam pagi ngaze we wala osande wala we kela nam munasale kol inang na da ngurtu to alan dugi na ki kwa munasale o ngal da ngurtu to dar fori ngin nan dokta ga akirel ba alan bele de kwa inal kela baru ngam ke ngurtu to kela linkele al baru ngule kei na kela kwa manju bonen tabu askain ba akeba kita ba duwa keba duwa nyuma na juzu itirike wala duwa nyuma na itirike na illa abakera na risingo bangi njoya kai markida ngurtu to kwa nyet ki buruyet kai kai hai wani taga adu bala risingo kangui mbele kangui inna na makai asan in kalum dal din dio barnga ki sense al kwa kai torik nes ki ngasi riaki alan ki kai kai njenga nyet alan ki reita kan na alan ki kien ki kien a do kien du kan nalang yenda yang irige namas ming al kawle mim borule borusin kawle tia nal lombal bada yang borudi okay nama kere da yang borusin nama na jorong ki sense nyetin ki jorong ka bene ki ngawe na kela ko an kawe namas ki wesi an kin kwa ne yin illa kin ki zaka bene ki kangal nama gal kergel ge yin al illa in zakirin ya abaddal disi juel nan ki godi ade jato lombinden a lombis tarifa illa losi al juel nan do ki godi yen ene kin ade odo si gol nanki gutu yen kala isi la dog no man nyetten kawe nas nyetten do akay aba yongo na yegile le ene yalba el gi sin maski tok argiti ila ayla jundi balangi dal diles rijay ngola angriya jang na awledo ki sense jato do gusa dog eriya sin jemba ila kaung yegila di lona lombe mbele na jana de mini ngara jaraba lombe ken tarya kala ay sin tabbe nja asan de lo inala nja asan yeti insi angal tiya genal singa genan do ki duom bele kinna na mena ko ji ki sense kinna na mena yetten sok le barnga lobe lo alkay ayi dobe do alkay lobe ko kital ko ambor mo le kay na ko kital borun tule kay annan gel na jumuna parak ho ide dora jumuna ke na poya ba iri jegi na nas gud ja na jegi le ay bele manning ela warak al duo ho jebbe wal gal ho poya wal gal na poya manning den dio bele togen de mini jumo nesin del nyetin ke an udo nyetin tesfia kital ji jweli adi borunge adi boru adi simengi adi kangi alang parakto doksa jonde basang gudba na bela khas kay mbara kidal dugi na kwa kirnan kay mboru wala kay ngal dam borun tuli akay mba kwa kidal longa kidle kay ngal longa wulle ge na al itim bajke na asab bajke baranga ki sense ki in kamen dogola si alang awna gudle basang wa aw singa ko wala en sabba ela wona bi porsa da moj dola bi na manya amma zato yen sin nyetting ba aba illona square kwe itibe na ki kwe itisbe na ilong asabora janengi na kensi na kom na ilong al guti loke kidinga moba bonus mara ila jiku e buja na yana gupia. Amo ase keringa bundeba. Kise? Niki aba amo ase na askarin kundi inal kela kwa kele warn. Neski nga si juro wa kalu na senya bialba indigi si bayalba kiri mbani. Na kinsi bainsi na kelensi na kelen. Ki eten sokle na badogi angfwe si deng. Ulu kul nyet eleng akadeba ele unu kile dombrenden diose askalumba atlangwala ya ayikwado kilik. Nama deling ele losi inkea al kwa kea nyang irige. Na kwa kea nyang irige ele losi den tafsir wala duk den ara akaramba alye irijala gwa muna la nisa. Ilo se kwa nama puton ke mara ire gina madin sursi nja alye bele dinga betara. Wala le duwa le agal ina kwa aba induwa si mbele ya sampasere nga nas nyet nyer nyer alan de nga rakuro. Abay ina lanjuni gina menjo gamuna ale mana ji alba alang kwe ngiri jang. Eribe eri alba ke adi kuse adi kanyete alba sfare denja binu ya alba din kwe ina eskawe egisi. Laki lolo ina langa iba. Ele duwa durum gijinge. Kika bale adi nkwala ndok digile kawangi adi nkwala mbele digile kawangi. Ina eten sokle aba bongona bagila kela kwa dogal ilongal kwa sabangere kele dokidik. Aba bagila al kele. Nas kwasi in ange is na ongal kidik is na ongal dok asan jay ire guran nama inkwa in stita abas kem kuru jay asan to doksi gasira jaba alba jo ela guran nena ngwa mara bas kem kuru jay mbalolo ina ngalay ba mara kete sogle mara ye dok ela dual illa ke ela elnes gisina ngwa aisa domboran dio is na ngal kala gi skwal ina nena nja mara ye illa niske jumanas bella nga weke amara ta we sinke arabata ke shirikata sinke mara ye masna wasula sa urba az duiba ye bas only one ya to bir bas kalas ba dui finish kinna na ma kense ka kala nge naji ina non duo bara eten sokle ki gabalai ka wala duo se email bo wala ki sa email barna da ngore mara ki mutu da ngore gena kai naji ruo bas ngi bakoy tok jam wal gal ka wala basim josto wala josa o jay na in ninja min kalan sang o na asang is o ela bele undula ke juro do gaskiri ba aba ilon ki gabalay aba injo incision undina inti nina ela ki gabalay lakina sam kul arra inan jay ki sense uto ma de bastala ngindele ngalo bin sabba ba songa stala ngindele eten sogle na may kinan kamen barnga ki gabalay alki kwa ki koran songa kele ete sogle daldi it enga ya daldin enga na tawan dio wala good nang it enga na adde aske ba ete sogle bas injua sa YouTube yoluti ete sogle ba injua sa pes yoluti ete sogle ba injual al guta la jerti guta asan kense enga jumo adde aske imba aba erdi kene gidin juro le tori kwa kele nes agene gidin ra jara ba YouTube le ba jerre ji Google le ba jerre ji mo tarase do banyu mana kay maradin source do kidik gi injaji al Google ngi re renjang ina lombal ba google ne din pagi wala an google les jiwi dele lolo ela una google si dok doina pia youtube in kense dok nyet doina pia ari pesi nan dok doina pia alangi in jaye dulding ko dokal kin nyet inde ngiri kin bo wosila gena pia asan kwa ki an wasila kin dele kwa ki dale long nas eting dodo kay nga alangi kin eting ba maskay asan wori kawlal kina man kam eten sok le bang real kin si nyunde al koteng asan kayin surunga si kanyingi ki sen sen makela uto agel ko akela skin si ko je ka maraka na min janyi dikke no juro nga sen din sur sik juro ndora janyi aba duo el nes bele di ko jigal namas juro do je jay ngutin sa banamas juro li geng namas la juro si tariya jidok na makke ela jeldi aba yake ela tan jidok na makke ela jeldi aba ela jidok makke ela jeldi ka un ela un ala aboel basen biki ko ra jambawi wala asboel ba asambi eten so laba jogone dal di nyetle ko arriange na elon na ki guti sabayen akere ba abajale jumbo yemba ki kakere badel len ki guti den dora ki uto ela duo sina mas kwa illa duo na mas di kwa illa duo na mas di kwa maraken kwa desi al elon